0: 8:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
3: Ewe?

0: Magkaya sa iba.
1: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: The time now on FMR. It's 8:45.
4: Goodbye.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew!

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga Ka Vibes!
3: The time now on FMR. It's 9:01.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
0: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ngan para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga para uma nagahayupan para pangisda nga iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag uuma kundi in ang mga kwalipikasyon pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon una pakadto opisinan municipal o city agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinhanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproblema barhan pagparehistro. Ang nasabi nga proseso ng pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Ang mahimsog na panlawas ang atong tinuod nga karikuhan. Pagpahimulos han libre nga pangonsulta ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban City Branch. Ining a free check-up in first come first served basis. Adyan schedule han waray bayad nga check-up.
9: Karong March 16 og March 23, 2026, magsugod alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon.
8: Ayaw kalimti ang petsangan oras han free check-up ha Clinica de Alternativo Tacloban City Branch nga namumutang ha Avenida Veteranos na ang gihasla han main entrance han Divine Word Hospital. Cell phone number 0919-823-1060.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
10: Wow, wow, wow! Jajo Malay!
11: Ewe!

0: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
1: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
0: Pero ano nga ba ang crop rotation?
1: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
0: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
1: At ano ang pakinabang?
0: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
1: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
0: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
1: Kaya, mga magsasaka,
0: huwag puro iisa.
1: Magpalit ng pananim.
0: Iikot ang pananim.

0: good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes Kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
3: Ewe?

0: kape, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng orat

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Balida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy. The best talaga ang DTX 500.
2: DTX 500! Bibili sa mga butika.
4: Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Pag-uusapan natin ngayon ang immune system. At itong immune system, ang isa sa rason kung bakit kaya ng tao na makapag-survive sa sakit at mga mikrobyo. Ito ay binubuo ng white blood cells, antibodies, thymus, lymphatic system, spleen at bone marrow. Pero ngayong araw mag-focus muna tayo sa mga white blood cells at kasama natin si Dr. Farlan Sindak upang mas maintindihan natin ang trabaho ng white blood cells at kung paano ito sinusuportahan ng DTX 500 at Mighty C. Dito po sa ating DTX 500 and
5: Mighty C Health Alert. Yes, Sir Ted. Ang white blood cells ang nagsisilbing mga sundalo na nagtatanggol sa ating katawan laban sa mga banta ng mga sakit at mikrobyo na nasa palibot natin.
4: Yes.
5: Ito ay nagsisirculate sa ating dugo at nagre-responde sa bahagi ng katawan na nagkakaproblema, nasugatan o may pinsala. At alam niyo po ba na ginagamit ng mga white blood cells ang mga free radicals upang patayin ang mga viruses at bakterya? Subalit pag sobra-sobra naman, ang mga ito ay nakakapinsala na rin po yan sa ibang selula ng ating katawan. Kung kaya tumatagal po yung pamamaga o ang karamdaman. Kaya maliban sa immune system, dapat mayroon kang extra na depensa mula sa antioxidants na siyang lalaban sa mga free radicals. At ang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant capacity upang hindi lumala ang anumang impeksyon na dulot ng viruses o bacteria.
4: Tama, Dr. Far. Ginagamit na sandata ng mga white blood cells ang free radicals upang sirain ang struktura na virus at bakterya upang mas madali nila itong makain at matunaw sa ating sistema. At saka, dapat samahan din nila ng Mighty C na alkaline vitamin C kasi ang vitamin C, Dr. Far, ay kilala na nagpapalakas ng resistensya at nagpapaganda ng function ng white blood cells mo. At dahil sa vitamin C, makakalikha ang mga white blood cells ng digestive enzymes na gagamitin nila upang tunawin ang mga mikrobyo.
2: DTX 500!
6: Ako si Rolly, isang security guard. Isa kong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang ating katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: Tama, Sir Ted. Kaya kung mapapansin nyo po, for example, nagkatrangkaso ka at kagagaling mo lang, pero parang hindi ka pa talaga fully recovered. Or may hangover ka pa. Dahil po yan sa mga pinsalang natamo ng katawan mula po sa mga free radicals na inilabas ng mga white blood cells. Pero kapag naka-DTX 500 at Mighty C kaaraw-araw, napapabilis po nito ang recovery period mo mula sa trangkaso.
4: Yes, Dr. Far. Ang antioxidants na nasa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C, Dr. Far, ay matatawag din natin na transfer defense mula sa mga halaman. Kasi galing din naman ito sa mga gulay at prutas, Dr. Far, na ginagamit din nilang protection upang makasurvive sila sa matinding init mula sa araw.
5: Tama, Sir Ted. Mostly sa mga antioxidants na nasa gulay, Sir Ted, ay matatagpuan yan sa mga dark colors na bahagi ng halaman, no?
4: Oo.
5: Gaya na lamang ng balat at dahon nito. Example, Sir Ted, kapag hinati mo ang isang mansanas, tapos iniwan mo lang yan ng ilang minuto, ang mapapansin mo, unang nalalanta ang bahagi na walang balat, di ba?
4: Yes, tama.
5: Kasi yun yung parte na na-expose sa oxidation na nagdulot ng free radical production. Ganon din ang nangyayari sa ating katawan. So, pag na-expose tayo sa oxidation, kaya parang hindi madaling malanta ang ating katawan, dapat mayroon tayong protection mula sa antioxidant na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500.
4: Yes, correct ka dyan, Dr. Far. Alam mo, hindi lamang sa DTX 500 makukuha natin yung antioxidant. Aba, alam ba ho ninyo, ang paborito naming kape ni Dr. Far, ang DTX Coffee Mix, abay sagana rin sa antioxidant.
5: Kaya pala, younger looking ka pa rin, Sir Ted. Dahil pala yan sa DTX Coffee Mix ang kape mo.
4: Yes, sinabi mo pa. Nako, Dr. Far, secret revealed na.
5: Kaya nga.
4: So, yan po ang ating kalaman pang kalusugan, mga masugi naming tagapakinig. Pakikinig hanggang sa susunod na naman pong talakayan. Ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Farlan Sindak na nagsasabing
4: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin. GTX
1: 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng GTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
2: GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500 Health Alert.
0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
2: Mag-GTX 500.
8: GTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extra.
8: Na may pinakamataas ng ORAC value.
2: Na epektibo
8: sa pagpapababa ng blood sugar level.
2: GTX 500.
9: FM Radio. The vibes.
7: Ang lupet!

0: Polycopter, Samancha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

California girls. Ayan, isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show, Vidica Vibes, with your DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Thursday morning. It's a throwback Thursday, mga besties at mga ka-vibes. Kumusta naman po tayong lahat dyan? Ayan, here's eto si Katy Perry kumakanta sa background natin. Kaya naman, walang problema, kami na po bahala sa inyong mga solid soundtrack. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at number one radio station. Kaya keep your shoutouts and song requests coming, besties. Mamaya-maya ay alamin natin kung magiging maswerte po tayo sa araw na ito or not so swerte with our Bidascope. And of course, our Bida Showbiz, ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Mamaya-maya po yan. Malapit na po ang Unfiltered Concert, kaya naman 2 more days to go. Makikita at maririnig na po natin ang pinakamalupit na mga artist na bibisita dito sa Tacloban City. Kasama po natin dyan si Adi, Baby Dolls, at syempre ang Nation's Girl Group, Beanie. That's this coming October 17 sa Tacloban City Grandstand po yan for the Unfiltered Concert. Sa ating mga besties at mga ka-vibes na wala pa rin pong ticket until now, oy, please do not forget to send us a message or visit our website or visit Enigma's website, that's enigma.com.ph, para po makasecure ng inyong mga tickets. Meron tayong mga special promos and whatsoever, kaya you can also visit their Facebook page po para maging updated sa anong mga ganap or anong mga promos na meron ang Enigma for the concert. And speaking of concert, syempre magkikita-kits tayo doon. yun lang naman ang gusto kong sabihin. Konting kemot na lang. Kaya naman, sa ating besties, habang nintay natin yung concert, kami na muna ang bahala sa mga kantahan ninyo. Kaya sa ating mga besties dyan na nag-commute or tikanto palat ira mga opisina or mga eskwelahan, oy, ingat-ingat po tayo. Don't forget to drink your water para maging fresh at para maging hydrated tayo all throughout the day. O, diba? Sa ngayon, besties, balik muna sa mga pang-malupitang soundtrack. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa, number one, bet na radio station. That is 100.7 FM Art Tacloban, ang inyong kabayo sa solid soundtrack pang loop. But here's Blackpink for the song Don't Know What to Do. Oras po natin, alas 10:52.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
3: Mapingaga Eastern Visayas and Tacloban City, nakuhaan na CCTV tunduang ang sarapyan nga nagbungboy ang National Highway at Barangay Hiagsam Harod late pasado alas 2 kakulop. Hapit naman nga maangya na nasabing insidente o nasa naman nga lalaki nga nagbabaktas lahal higit itong kalsada. Waray pa naman magpagawas ng informasyon kabahan ni nga panitabot ang otoridad nga napagkinin nagpapadayo naman itong investigasyon hininga insidente. Nga namon ito na itong dalikyan nga news break inangatak na ako yung waliyogo yung mga pingaagang and stay tuned para handida ka vibes.
2: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio Favorite Music Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
1: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder bisan diri na kinahanglan pumakadto opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit han smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ngan magparehistro. Kay kung rehistrado trado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
0: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!

0: Balida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
0: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program. Sony Alt Power Sound, Massive Bass, Ultimate Vibe. Ready to change the way you experience music? Get that live music experience from Jeremy G, Kaya, Mackie, and SB19 through the newest Alt Tower 5, Alt Tower 7, and Alt Tower Max. Visit RL Appliance Main Real Street today to know more about the products and latest features.
1: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!

lupit. Kasama pa rin po ang inyong DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Thursday morning, besties. How are you guys doing? Kumusta naman po ang ating umaga, mga ka-vibes? Oras po ba, oras po pala natin, alas 11:22 na po. Konting kembot na lang mag-alas 12 na, meron na po ba tayong pang-lunch dyan? Uy, sana all, no? Sarap namang kumain ng lumpia ngayon. Wow! Lumpia na may mapaso nga kanon, tapos may sinigang nga baboy. Ay, karasa, guya talaga. Baka naman, sa mga nakikinig dyan, baka pwede nyo kaming padalhan. Charing. Anyways, besties, alamin na po muna natin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw na ito. Narito na po ang ating Bidoscope for today, October 15, 2026, araw po ng Huwebes. Unahin na po muna natin ang ating mga besties na nagba-birthday ng September 24 hanggang October 22 or 23. Libra, kung sa akala may mga bagay na kailangan baguhin sa tahanan, tamang panahon para ito ay simulan. Kung may planong maglakbay, personal man or job-related, push mo na yan, te. Boom! Magiging matamlay nga lang ang love life. Ay! Isa lang ang masasabi ko dyan. Meow, meow. Meow, meow, meow. Ang hirap naman, eh. Masaya ang life, pero malungkot ang love life. Ay! Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Huwag sirain ang magandang araw dahil sa biro, pansyaw o chismis. Pagtawanan lang kung ano ang maririnig sa iba. Lucky number mo for today, lucky number one. At color naman ay aquamarine. Sagittarius, October, November 23 hanggang December 21. Hindi matatakpan ng karangyaan ang pagkukulang sa loob ng tahanan. Resilbahin ang problema. Lucky number mo for today ay lucky number 9. At color naman ay maduming puti, dirty white. Sunod-sunod na po tayo, December 22 hanggang January 19, Capricorn. Ayan, kung makikinig sa opinion ng magulang o nakakatanda tungkol sa binabalak, magtatagumpay ka. Lucky number mo for today, lucky number 6, at color naman ay indigo. Hindi stop, kundi indigo. Mali! Aquarius naman, January 20 hanggang February 18, besties. Ang makipag-ugnayan sa mga profesional ay makakatulong sa hanap buhay. Mag-ingat sa pagpili ng kaibigan. Choose them wisely. Lucky number mo for today, number one. Color naman ay sky blue. Sky blue. Ang ating mong blue. Pisces naman, February 19 hanggang March 20. Pag-ibig ang dahilan sa kasiglahan. Masayahin ka ngayon at madaling malapitan. Huwag hayaang maabuso ka. Lucky number mo for today, lucky number 4. At color naman ay color dilaw. Color yeller. Yeller? Aries naman, March 21 hanggang April 19. Kung may sularanin, magpahinga at kalmahin ang sarili para makapag-isip ng solusyon. Lucky number mo for today, lucky number 16. At color naman ay color dollar green. Taurus besties, ito naman, April 20 hanggang May 20 naman po tayo. Ang matalik ng kaibigan ay mauuwi sa pag-iibigan. Ay, nako. Kung sinagot ka ng nililigawan, tiyak magkakatuluyan. Lucky number mo for today, lucky number 1. At color naman ay flaming red. Mahirap naman yun. Kung sinagot ka ng nililigawan mo, hindi kayo magkakatuluyan. Siyempre, magkakatuluyan talaga. Ano ba yan? Aray ko. Gemini, May 21 hanggang June 21, besties. May pangyayaring hindi inaasahan. Kung pangit o maganda,

0: Ganda panahon ang makakapagsabi. Lucky number 2. At color naman ay avocado green. Agay-agay talaga. Alright, guys. Cancer naman, Cancer, June 22 hanggang July 22. May supresang naghihintay sa tahanan. Ngayon may papamalas ang kakayahan. Lucky number mo for today, lucky number 12. At color naman, strawberry red. Anong strawberry red? Yung hilaw or yung hinog? Ayay! Mali! Leo naman, July 23 hanggang August 22. Oh. Wag ituloy kung may balak na maglakbay, lalo na kung tawiran ang dagat. Ipagpaliban muna, lucky number mo for today, lucky number 4. Color naman ay ivory white. At syempre, last but definitely not the least, Virgo, August 23 hanggang September 23. Boom! Makakatanggap ng balita na matagal nang hinihintay. Posible na may matanggap na mga bulaklak. Ay, sana all. Lucky number mo for today ay lucky number 15. Parang may luas. Lucky number mo for today, lucky number 15. At color naman ay jade green, mga besties. O siya, yan po ang ating Bidoscope para sa araw na ito, October 15, 2026. Oras po natin, 11:28. Magbabasa muna tayo ng ilan sa inyong mga shoutouts, besties. Sabi dito ni Narlo Amar, good morning DJ Buko J. Shoutout naman po ako watching from Barangay Planza, Babatngon, Leyte. Perminti ako nagkikita, hit imo live. Oy, pa-request naman ako ng song na Kulang Ako Kung Wala Ka by Eric Santos. Oy, parang may pinagdadaanan ata ang ating Nalo. Thank you so much, bestie at ka-vibes na Nalo. No problem, ako na bahala na mag-play ng iyong wonderful song request. Eto naman, sabi naman ni Jim Boy De La Cruz, ang isang bigati nating ka-vibes dyan sa Dulag, Leyte. Ngayon kanina, shout out from Thailand. Ay, sana all Thailand. Sawari ka! And shout out din po tayo kay Linboy Kadyon, maupay nga agahay mo, Sir Lindon. Thank you so much for listening and watching our live. Ayan, besties, ako na muna ang bahala sa inyong mga pangmalupitang soundtrip. Send your thoughts and also your song request and shoutout sa aming Facebook. We are live and alive online. Search lamang po 100.7 FM Artacloban or DJ Buko J sa inyong Facebook dahil iisa-isahin po natin yan later on. Sa ngayon, besties, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station. That is 100.7 FM Artacloban, ang inyong ka-vibe sa solid soundtrip. Trip. Kasama po ninyo ang DJ BJ Buko J. Happy all the way. Here's a requested song from Nalaro. We have Eric Santos for the song Kulang Ako Kung Wala Ka. Oras po natin, besties, alas 11:30.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
4: Ang DTX 500,
3: ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibilis sa mga butika.
5: FM Radio! The Vibes!
6: Ang lupet!

Narito na po ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang Bida Showbiz! Arnold Clavio nagsampa ng cyber libel laban sa nagpakilalang bodyguard ni Zaldico. Nagsampa ng kasong cyber libel ang broadcast journalist na si Arnold Egan Clavio laban sa isang lalaking nagpakilalang bodyguard ni dating House Speaker Zaldico. Ito ay kaugnay ng aligasyong tumanggap umano si Clavio ng perang nakalagay sa isang paper bag. Inilahad ng naturang lalaki ang paratang sa isang press conference, ngunit ayon sa panig ni Clavio, wala itong iniharap na ibang ebidensya bukod sa sarili nitong salaysay. Mariin nang itinanggi ni Clavio ang akusasyon sa iginiit na sa korte na lamang ito pag-usapan. Nilinaw din niyang hindi paghihiganti ang pagsasampa ng kaso, kundi paraan upang ipagtanggol ang kanyang pangalan at reputasyon. Sa halos 39 years niya sa larangan ng pamamahayag, binigyang diin ni Clavio ang kahalagahan ng tiwala ng publiko at pananagutan sa mga pahayag na inilalabas sa publiko. Umaasa siyang sa pamamagitan ng tamang proseso ng batas, matutukoy ang katotohanan at maririnig ang panig ng bawat isa. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito, October 15, 2026. Oras po natin, 11:54. Bago tayo magpaalam sa ating mga besties at mga ka-vibes ngayong umagang ito, yan, babati muna tayo sa ating mga besties na solid na nakikinig sa atin every day, every Mondays to Fridays, no? Damo nga salamat for always tuning in. An akong best friend nga dahil si Buya na. Nga si Mary Rose Delda, shoutout din po tayo sa kanyang kasamahang si Shane Somera, na guwapa sa kabangkalan. Ay, sana all guwapa. Ay. Anyways, shoutout din po tayo diyan sa ating mga kaibigan at mga barkada diyan sa Cebu City at Cebu Province, no. Maupay nga aga, especially kan bienvenido Padual. Bienvenido. Thank you so much for always tuning in. And also, a huge shoutout po sa ating mga kaibigan. Sabi dito, shoutout daw ha, pamilya nga Santos family, ha, Barangay 88, Tacloban City. Maupay nga adlaw, ha, iyong atanan. Padayon laha pag tinabangay, ngan pag hinugmaay. Amping kamo perminti. Sabi yan ni Arnold ng Barangay 88. And happy birthday din po kay Ma'am Jenny, na taga Barangay Maras-Baras, Tacloban City. Hinaot nga mapunuhin kalipay, ngan maupay nga panlawas, ngan madamo nga bendisyon ng imong nga adlaw. Enjoy your special day, nayakan hi Mary from Barangay Maras-Baras. Nayakan naman hi Jerry. Uy, Mary Jerry. Shoutout daw, haaton mga masinabdanon nga na maduruto nga trabahante. Ano't maduruto? Nga trabahante at downtown Tacloban. Disan ka po yung trabaho pa dahil la para ha pamilya. Saludo kami ha iyong atanan. Once again, thank you so much besties at ka-vibes sa pagsama po sa atin. Samahan niyo po ulit ako bukas for another show. 9:30 po yan hanggang alas 12, Bida Ka-Vibes with your Bida Bestie ng Bayan. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station dito sa Eastern Visayas at Metro Tacloban. That is 100.7 FM R Tacloban. Muli, ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way na nagsasabing, live, love, freedom. Paalam, oras po natin, alas 11:57. Bye! Let me leave you with a song by The Ones, Ngiti. Para naman mabigyan namin ng ngiti ang inyong mga labi.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
5: The time now on FMR. It's 12:02.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Southon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Southon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumuk na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating paladudunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan naman dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas na naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag na po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwede ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Kakataon nyo na to, mga kaibigan, na ibahagi po naman dito po naman sa ating paladudunan ang inyo po naman mga kwento. Yung adi po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan ngayon na.

Tawag lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede ninyo tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Hello, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Elma po ito. Nandito po sa Dumaguete.
0: Nanay Elma ng Dumaguete. Okay po. Nanay Elma, ilang taon na po kayo?
1: 42 po.
0: Okay, 42 ng Dumaguete. Tama po, Dumaguete?
1: Opo. Okay. Nandito po sa Dumaguete.
0: Okay, Nanay Elma, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po ako nakainom po. Gusto ko lang sana magtanong kung pwede ba ako makainom dahil buntis po ako.
0: Pwede po. Wala pong problema, Nanay. Wala pong problema yon. Pwede po kayo uminom ng ating rice coffee. Wala pong problema.
1: Ganun po.
0: Yes, opo. Wala pong problema doon. At makakatulong po para yung inyo po namang pagbubuntis ay maging malusog. Dahil po, nutrition po yung binibigay po ng ating rice coffee. Wala pong problema yun.
1: Ay, salamat po, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Kaso lang, malayo yung bilhan namin dito sa Dumaguete. Malayo.
0: Malayo po kayo dyan sa, ano, sa Dumaguete?
1: Malayo po. Dahil nandito po kami sa Valencia niya. Medyo bukid-bukid po yung ano.
0: Ah, okay. Mga ilang oras yung ano, yung layo?
1: Mga dalawang oras duro.
0: Dalawang oras yung layo po ng ano ng lugar na pwede niyo mabilhan ng ating rice coffee. Ano 'yun? Sasakay kayo ng ano ng sasakyan o ng jeep, tama?
1: Wala. Opo, kasi lang mahirap yung sasakyan dito dahil ano po, hindi parati yung ano, dumadaan yung sasakyan dito.
0: Okay, so malayo yung sasakyan diyan sa inyo. Opo. So pag may pagkakataon po, Nanay, saan po kayo diyan sa ano sa Dumaguete?
1: Nandito po sa ano Valencia po, Turukamsi.
0: Valencia. Okay
1: po. Buagan.
0: Wala po diyan mga butika sa inyo?
1: Wala po. Mayroong mga butika nas malayo na sa Dumaguete yung ano dun sa mga terminal ganon.
0: Ah, so nandun po yung mga ano nandun po yung ating rice coffee sa mga lugar na yon.
1: Opo.
0: Okay. Sige po. Hayaan po ninyo at sabihin po natin pero sa Valencia meron.
1: Yung Valencia po, walang mga butika dito po, mga tulad tindahan lang po.
0: Ah, mga tindahan lang.
1: Oo.
0: Okay. Hindi kayo ano na, hindi kumbaga nakaka-order po ba kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada?
1: Kaso po hindi po touchscreen yung cellphone ko po.
0: Mga okay.
1: PayPal lang.
0: Sige po. Sige po. Hayaan po ninyo at papaabot ko rin itong Valencia para makabili po kayo ng ating rice coffee nang sa gayon ay makapagsimula na rin po kayo pag-iinom ng ating produkto. Okay po.
1: Kaya nga po. Salamat kayo, Kuya Boy.
0: O, basta lagi balitaan nyo. Opo, lagi kayo nakikinig. Anong istasyon kayo nakikinig okay. Dyan?
1: Ano, yung magandang kalusugan po.
0: Ano pong radyo? Ano pong istasyon ng radyo?
1: Ano ba itong, ano? Yung sa, ano? Ano ba itong... Kalimutan ko po. Lagi kong nililipat kayo yung programa mo eh. Araw-araw.
0: Oo. Lagi ka nakikinig. Napapakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan
1: na. Oo, lahat po.
0: Kaya po, nagka-interest din po.
1: Lahat.
0: Kaya nagka-interest din po kayo na bumili sana ng ating rice coffee.
1: Oo, okay. Oo, ganun po. Gusto ko sanang ganun. Kaso lang, malayo dito sa amin. Lagi lang ako nakikinig sa ano nyo dahil sobrang ganda.
0: Opo, maraming salamat po sa inyo. Natutuwa po kayo sa ano? Natutuwa po kayo dun sa mga napapakinggan po ninyong mga tawag dito, mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Oo, lagi kong mayroong pakinggan ko sa boy.
0: Oo, dapat.
1: Ang ganda yung, sobrang ano talaga, yung ano, tik-tik talaga.
0: Yung mga kwento po nila, napapakinggan po ninyo.
1: Oo, napakinig ko.
0: Hindi ka naman, naniniwala ka naman. Gabi-gabi.
1: Ha?
0: Gabi-gabi.

0: pumalayo sila mga 2 oras daw dahil nasa bukid. Ano po, gustong-gusto pa rin ni Nanay Elma na makapagsimula na po ng pag-iinom ng ating rice coffee. Hayaan niyo po Nanay Elma at yung pong mga lugar na yan, lalong-lalo na yung mga nasa far-flung area, malayo po sa ano, sa mga, tawag dito, sa mga bayan. Ano po, kasi hindi lang po dun sa bayan, di ba? Gustong magawa po ng ating po namang rice coffee, yung ating po namang team, ano po, lahat po ng mga sulok ng mga lugar, kahit po yung mga coastal area, gusto po nating marating yan. Pero dahan-dahan lang po mga kaibigan. Ginagawan po yan ang paraan po ng ating po namang mga deliveries. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Ano pong pangalan, tatay? Ano pong pangalan?
1: Mais Galagate po. Taga Binita sa Libin.
0: Taga saan po si tatay Mike?
1: Mayroon na bang deliver doon sa Libin? Hindi, habis.
0: Taga saan po kayo, tatay? Taga saan po kayo?
1: Taga Sullivan po.
0: Sullivan, tama?
1: Oo.
0: Sullivan, tama po, tatay?
1: Oo. Oo, tama po.
0: Sullivan, saan po yun? Isabela?
1: Isabela po.
0: Ah, Sullivan, Isabela. Okay po. Ilang taon na po kayo, tatay Mike?
1: Sixty-two.
0: Okay po. Tatay, nagtatanong kayo kung saan po mabibili yung ating rice coffee niyan sa Sullivan, Isabela.
1: Oo po. Pumunta ko yung sabado ng hapon.
0: Mm-mm.
1: Wala naman dun kanis.
0: Opo.
1: Ay, sabi nila doon, gusto din namin na makatikin ng rice coffee kasi walang deliver, sabi niya.
0: Mm-hmm.
1: Ayaan mo, sabi ko, baka makuha ko yung number ni Tito Boy.
0: Mm-hmm.
1: Tawagan ko kung maaari makaroon sana ng rice coffee dito sa atin. Marami namang ganap.
0: Opo, tatay. Actually, nasabi ko na po yan sa atin po naman mga deliveries at gagawan po ng paraan.
1: Oh.
0: Okay po.
1: Okay po, sige.
0: Oh, tatay, ayaan po ninyo at ito po ipapaabot po natin sa atin po naman mga deliveries para actually nasabi ko na yan at gagawan po yan. Itatanong po natin para po tatay madalhan na po dyan din sa inyo para makapagsimula na rin po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo. Hindi pa ako ko nakainom ng rice coffee. Sabi ko, marinig ko lang sa radyo.
0: Mm-hmm.
1: Pag makagamot pa sa mga pakiramdaman, lahat ng damdam sa katawan, mga gamot. Kaya ako, magsasaka, kailangan ko yun, sabi ko.
0: Mm-hmm. Sige po tatay, hayaan po ninyo at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries po tatay nang sa gayon ay makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Tito Boy, kulay yun po yung karton niya.
0: Yes, tatay, kulay gintong dilaw na karton po tatay, yung ating po namang rice coffee, yun po yung hahanapin po natin, kulay gintong dilaw na karton. Yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1, tapos yung spelling po nito RISE kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito ay RISE.
1: RISE.
0: Opo. Okay po.
1: Okay po.
0: Ah, diyan po sa karton tatay, makikita po ninyo may larawan po diyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog, pero hindi po yun hotdog, buamera po yan. May sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo nang hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi yung iba na mga kababayan

0: po natin, lalo na yung mga bago pa lang, katulad po ninyo, naghahanap pa lang ng ating rice coffee, nagkakamali. Dahil po sa, ang akala po nila, bigas ito, hindi po ito bigas. Ang atin po ay rice, R-I-S-E.
1: Thank you po.
0: Okay?
1: Thank you po.
0: Sige po. Maraming salamat din po sa inyo, tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Ganun din sa'yo.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Abangan ko yun po.
0: Opo. Maraming salamat po, tatay. At balitaan niyo po ako pag meron na dyan, ha?
1: Sige po.
0: Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po. God bless din sa'yo.
0: Thank you po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan. Diyan po naman sa Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa inyo sa DIWA, DWDY AM 1107 kHz. And DWND FM 88.5 MHz. Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. And also, dyan sa 98.3 DZLQ at 1188 kHz, 1 FM Lucena. At syempre, batiin natin si Tatay John Carlo Peralta na nakikinig po naman from Jones Isabela. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nora Malaki, sir.
0: Nora. Okay. Nanay Nora. Taga saan po kayo, Nanay Nora?
2: Dabupan Benito Soliben, sir.
0: Benito Soliben din. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: 67, sir.
0: 67. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Hindi pa, sir. Itatanong ko lang kung pwedeng uminom ng may bato sa abdo at sa bato sa kidney.
0: Pwede po, nanay. Makakatulong po ng napakalaki yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung sakali po na ito po'y tutuloy-tuloy po nating iinumin. Kaya dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil dun po sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating rice coffee, dyan po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa atin po namang produkto. Okay po?
2: Yes po. Kasi
0: basta po tuloy-tuloy.
2: May bato ako sa abdo at saka bato sa kidney.
0: Mm-mm. May iniinom po ba kayong gamot? Paano po ninyo nalaman na meron po kayong ganyan?
2: Ano, nagpa-check up ako, sir. Kaya opo. Ako nag-ultrasound. Mm-mm. Yan, nakita na may bato ako sa abdo sa kayong
0: opo. Kasi po, nanay, kailangan po na... Wala po bang binigay sa inyong reseta ang doktor?
2: Meron po, pero nagsardin ako. Huminto na ako.
0: Ah, hininto nyo na po?
2: Opo. Kasi isang buwan na ako na nag-test.
0: Mm-mm. O, kumusta naman? Nung nag-take po kayo nung nireseta ng doktor, may epekto po ba sa inyo?
2: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po. Sige po, nanay. Nanay, dapat po makapag-inom na kayo ng ating rice coffee.
2: Saan ako makabili po?
0: Opo, dyan po sa dyan po sa Benito Soliven. Ang alam ko po, meron na po dyan. Ipagtanong-tanong po ninyo, nanay. Pero sasabihin ko pa rin po ito sa atin po naman mga deliveries. Kung sakali pong wala, malagyan po dyan sa inyo. Sasabihin ko po ito ngayon, pagkatapos po ng ating programa, para kung sakali po, malagyan na po dyan sa inyo ngayon.
2: Opo.
0: Okay po. Okay po. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhang kalusugan na pa rin ang inyo po namang nice na ibahaging kwento dito po naman sa ating programa ngayon na.

0: Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623, yung ating namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello, Kuya Bo.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Amelia Agbayane Peralta Salotab John, sir.
0: Ano po yun? Pangalan?
1: Amelia Agbayane Peralta.
0: Okay, Nanay Amelia. Taga saan po kayo, Nanay?
1: Taga Jones, Kuya.
0: Taga Jones Isabela.
1: Oo po, Kuya.
0: Apo, ilang taon na po si Nanay Amelia?
1: 76 po.
0: 76. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa ko.
0: Hindi pa, opo.
1: Kaya nagtatanong ako kung saan ako bibili, Kuya.
0: Ah, dito okay.
1: Sa Jones, wala po.
0: Dyan sa Jones, opo. Nanay, dyan sa Jones, pwede na kayong makabili po ng ating rice coffee dyan po sa Jones Isabela. Nanay, paano po ninyo nalaman pala yung ating rice coffee?
1: Nadidinig ko lagi, Kuya.
0: Kayo po ba, Nanay, sa edad niyo pong 76 years old, meron na po ba kayong meron po kayong iniindang karamdaman din?
1: Meron po.
0: Ano po 'yon?
1: Kasi sumasakit ang ulo ko sa kayong tiyan ko po.
0: Napa-check up niyo na po ba 'yan sa doktor?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. Ganito po, Nanay, pwede niyo na pong simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee at diyan po sa Jones Isabela. Makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa JGO Pharmacy.
1: Parang, ano bang pangalan mo?
0: Yes po, Nanay.
1: Ano bang pangalan yung ari, Kuya?
0: Ay, wala po akong contact or alam doon po sa pangalan na may-ari. Basta po, Nanay, JGO.
1: JGO.
0: Opo. JGO Pharmacy.
1: Hahanapin namin, Kuya.
0: Opo. Libutin po ninyo. Halos po lahat ng mga butika naman dyan. Hanapin po ninyo para if ever po, Nanay, sabihin niyo po sa akin kung meron o wala kayong nakuha. Tawagan niyo po ako muli para maibahagi po natin ito sa ating po naman mga deliveries at malagyan po dyan sa inyo.
1: Oo, Kuya.
0: Okay po.
1: Thank you, Kuya.
0: Apo, balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Balitaan niyo po ako. Okay po.
2: Sir, hindi na napapakinggan din sa DWD or inter sa kawain din po, sir.
0: Napapakinggan
2: tayo dito sa station, sir.
0: Ah, okay. Napapakinggan tayo dyan. Maraming okay. Salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat, sir. Po. Balitaan niyo po ako, ha, kapag kayo po ay nakabili na, kung meron po dyan or hindi kayo nakabili, balitaan niyo pa rin po ako para mabanggit po natin sa ating mga deliveries.
2: Yes, sir. Thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. Sir, thank you.
2: Yes, sir. Thank you po.
0: Salamat po sa inyo.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Ang ating numero

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello? Hello, Kuya Boy?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ah, dito po sa Rojas Isabela.
0: Rojas Isabela. Sino po, ano po pangalan po ninyo?
1: Winston Reyes, sir.
0: Winston?
1: Apo.
0: Okay. Taga saan po kayo, Isabela? Saan po sa Isabela, tatay?
1: Apo, dito po sa Rojas, sir. Rojas Isabela.
0: Rojas Isabela. Okay po. Okay, tatay, ilang taon na po?
1: 49 years old, sir.
0: 49. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, sir. Actually, nagahanap po kami. Wala naman po kaming makita dito sa Rojas kasi yung pharmacia na pinupuntan ko,
0: mm-hmm.
1: Sabi, sir, naka-order na.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi naman nila, wala pa naman daw deliver, kahirap daw umorder. Wala. May nakontak na daw sila, wala naman parang nag-deliver.
0: Ah, wala pang nag-deliver. Sige po, hayaan po ninyo at ibabalita po natin sa ating mga deliveries. Kukulitin natin para malagyan na po dyan sa inyo.
1: Opo, sir. Kasi
0: okay po.
1: Talagang lagi po napapakinggan din sa ano.
0: Salamat po.
1: Programa nyo.
0: Salamat po, tatay.
1: Maraming testimony niya na maraming gumagaling.
0: Tama po. Kayo po ba, tatay? Tatay Winston, kayo po ba ay may mga iniinda karamdaman din?
1: Actually, meron din naman, sir.
0: Opo. Matagal na po ba yan? Hindi niyo po ba napatingin sa doktor yan?
1: Napatingin naman na, sir. Pero ngayon nga. Okay lang naman, sir. Pero ngayong napakinggan ngayong programa nyo, medyo maganda-ganda. Baka sakali ka ako makatulong.
0: Tama po yan. Tama po yan, tatay. Sige po. Kapag kayo, tatay, ano po? Kapag nakakuha po kayo, nakabili kayo dyan, tawagan niyo po akong muli. Kung hindi naman, tawagan niyo pa rin po ako muli para masabihan po natin yung ating mga kababayan. Tsaka yung ating mga deliveries. Okay po.
1: Okay, sir.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Ipaabot lang po ninyo kung nauubusan na rin. Diyan po naman sa inyong mga lugar. Tawag lang po yan sa 0969-226-9623. Paalam na po muna ang inyong po namang lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paratutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
4: Maupay katak na sinirangan Visayas ng siyadad ng Tacloban, Oktubre 15, tuig 2020 sa isa Webes ng Adlao na itong oras sa buwis ng Pilipinas, alas 12:43. Live kita yan ang nakikitaan na Facebook pages sa Narangkada Balita ng PRTV. Ikaw po rito ang bugos ng puwara sa PRTV News Team. Ako yung Nuwa Leo. Goy nga natin ipapadangat ang mga press kung ang magpasong ang mga notisya yan ang oras. Nga na aton mga laray uluhan. Haton siyahan nga headline, diri paggamit ng kasilyas, dako tong kontribusyon na pagpasarang itong sisto sumalahad Department of Health. Electric cooperative sa sinirangan Visayas, gi-implementar na ang no disconnection policy. Nganduwa naman nga sarakyan nga nagbunggo ay barangay Hiagsam Harold Leyte nakuhaan na CCTV. Nga na mo ito mga laray iluhan, masunod naman na naton mga katukiban.
3: Arangkada!
4: Nga na ito naman siyahan, nga notisya yan ang oras. Ginhingita itong Department of Health Regional Office 8 nga usahi itong mga nakakausahi itong pagsaranghan sisto din niya sinirangan Visayas. Amo itong diri paggamitan na pirang ang mga mulupyo itong ira Kasilyas. Ada itong report ni Don Leandro Chu.
5: Subaya datos sa Department of Health Regional Office 8, 519 itong naitalang kaso in sisto sumaya si sa Rehon 8 hanagalabay nga tuwing 2024. Hamubo kung ikukumpara ha 775 nga kaso noong tuwing 2023. Naobserbaran ang pag-ubosan kaso tungkol ipaghatag yung libre nga medisina nga edukasyon ng mga mulupyo kung ano itong mga paagi agod din in Malikayan. O sa liwat nga pag-arama Rayon 8 ang nagsisiring ang pag-uuro hintaw hadiri saktong lugar in nakakakontribuer ang pagsarang hini nga sakit. 85% in pagsarang hini nga sakit in tikang hatawo samtang 15% in tikang liwat ang mga hayop kundiin kasagaran nagkakaday ni itong karabaw ngan baka. Pero tikang ang mogut ng implementasyon ng Zero Open Defecation Program ng mga LGU, nagtikang na daw ang pag-ubos han kaso. Nga napagay na, kasagaran gunman nga natatapnan itong perminalogso nga baha o iba'y mga klaseng tubig suga itong mga paraguma. Labat ito, may anarogya po ng epekto sa ekonomiya, labi na ang pag-ubos haiyap itong hayop nga nag-aada sisto na kasagaran liwat nga nakakaon suga di karabaw ng baka. Ginaagat naman ang DOH sa tanan nga magpa-check up kung positibo ha sisto, labi pa kung masukot lumugso nga tubig nga aada ha lugar. Nga may anapaghurak o mga kaso insisto, libre ang test ng medisina hini nga sakit. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
3: Arangkada.
4: Samtang mga kooperatiba naman din niya sinirangan Visayas in mag-iimplementar na no disconnection policy. At itong report ni Jay Barion.
6: Maupay nga suma, igi-implementar na ma electric cooperative sa sinirangan Visayas ang mas ginpahilawig nga disconnection policy han Energy Regulatory Commission para nga ito mga kwalifikado nga konsumidor nga nakonsumohin 200 kilowatt hour o harwabubo pa kada bulan nga daha katapusan nga bulan itong Disyembre. Pero bisan pa man nga may kukonsidera dako nga bulig ang mga tagkonsumo, hindi may kakalirong nga makaapektar ini cash flow nga napanalapian han mga kooperatiba dara nga dako nga bahin ay rakuhida inatikang hamagin babayad ng mga konsumidor. Sumalak ang Leyte Third Electric Cooperative Incorporated General Manager Alan Laniba. Ginhang inuman itong Philippine Rural Electric Cooperative Association Incorporated nga magkaada hinsakto nga mekanismo agud kabuligan ang mga power distributor nga mahimuhan ira mga obligasyon samtang ginpapatuman an maong aludayday. Pero ginsiguro naman itong mga kooperatiba nga papaningkamutan nira ka makahatag hin maupay nga serbisyo halo itong mga ayat ha operasyon hini. Mababaruan nga ining apitad in base na gindirektiba ni Presidente Bobo Marcos Jr. nga suspenderon ang mga pangutod hin kuryente para maibanan an arabagahon han publiko habot nga han mahal nga sukot han kuryente. Jay Barion, Arangkada Balita.
3: Arangkada!
4: Banggay naman rin duwa nga sarakyan ha Barangay Hiagsa, Maharo, Leyte, nakuhaan naman na CCTV. At itong report ni Jay Barion.
6: Nakuhaan ha CCTV ang duwa nga sarakyan nga tigda nagbungguay han National Highway han Barangay Hiagsa, Maharo, Leyte pasado alas 2 han kulup kakulup. Base ini ha record ng oras ngan petsa nga makikita ha CCTV camera han barangay. Ha video makikita nga normal la ang dalagan han mga sarakyan. Hasta nga dat nurunian ini nga motorsiklo in kumabat kaliyo nga linya. Nahiabtan inihan umulpot nga itong nga bihikulo ngan ginprobaran nga likayan. Pero tungod nga medyo paspasay nga ang padalagan han itong nga sarakyan inwaray na hinimakontrol ang manibela ngan kumabat liwat iniha kaliyo nga kalsada hasta nga nagbungguay na ang duha nga sarakyan. Hapit naman nga maangyanan hamaw aksidente ang usa nga lalaki nga naglalakat. Yan na ginmimilaki baruan pahan PRTV News team kung maidaba na samaran unawat nga biktimahan na sabi nga insidente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
4: Arangkada! Samtang mga pagkaon naman nakakakontrever antibiotic resistance itong tao inin basar hiton ginbuhat nga pag-aram aditong report ni Don Leandro Chu.
5: Tungod ikawari regulasyon magpatumaro pag-inject hin antibiotic sa mga nakakaon nga hayop sugod in poultry products. May ada nagpapatura pakla paghatag in dosage kung may ada infeksyon bisan waray prescription hin veterinaryo. Inito no sa nga ginihingta nga mga posibleng nga rason kung kay ano itong tao nga nakakakaon hini indiri natatablan hin antibiotic kunira inasasakit na kinanglan pa hinuritaas nga dosage. Sumalahaw sa nga pag-aram din ni Rayon 8, posibleng itong kausa. Pero nagpapadayong pa yan na itong pag-aram agun din makumpirma. Pero pinakakumun nga rason ang paturapang nga pag-inom hintawin antibiotic nga waray prescription hin doktor. Ha pag-araman bifad, may ada mga butika nga nagbabaligya hini nga medisina bisan waray reseta ngan ini. In mas madali pa mapalit kung nadidistribuir na ang mga sari-sari store. Dako nga sirot itong kabalyo hini salit. May magkaw ng bifad, permi aaro yung reseta nga lihiti mo butika nga mga pasyente nga diri magbaliga kung waray reseta. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
4: Arangkada! Duha naman ng mga kandidatan sinirangan Visayas haging koronahan haging buhat ng mutyan ng Pilipinas 2026 Grand Coronation. At itong report ni Jay Barion.
6: Standing ovation dayon ang nakarawat tikang ha crowd audience han maideklara ng grand winner o mutya ng Pilipinas Intercontinental 2026. Himis Josela Lagrimas han law ang Northern Samar. Hakatatapos pala ng mutya ng Pilipinas Grand Coronation kakulop October 14, 2026. Adi naman itong winning answer ni Miss Josela Lagrimas ha question and answer portion. Samtang ginkoronahan gihapon ni Miss Tacloban Ecotourism Jessica Diladia como mutya ng Pilipinas 2026 Miss Apollo Universe. Diri lamang guda pisikal nga kausay kundi otro nga pinabilib handuha nga kandidata an ira kamakarit nga talaga naman nakapagdarahin dako nga dungog ngan kalampusan ha mga taga sinirangan Visayas. Ginura naman hin mapagdayaw ngan paglamano handuha nga beauty queen handira mga taga-suporta social media ngan duro ang kalipay tungod han nakuha ang kalampusan ng mga ini haluyuhan ira beauty pageant journey. Igre-representar handuha ang Pilipinas hanakatalaan nga Miss Intercontinental ngan Miss Polo Universe. Pira ha mga lalauman tigang handuha nga pambatuhan riyon ang ira mga titulo para makahatag in inspirasyon ngan igbandera ang kausay kamaanyag han kulturo han sinarangan Visayas ha mga international nga beauty pageant. Jay Barion, Arangkada, Balita.
4: Arangkada! Samtang niya 8 naghatag naman hin mga pitada pagtipid itong tubig kasumpay na itong posibleng grabing epekto ng dudurot itong Super El Nino mga umhanan din niya sinirangan Visayas sa itong report ni Sylvia Badingo.
7: Padayon nga ginsusubaybayanan ni Yait ang kahimtangan iyara mga pasilidad ha irrigasyon nga nakikigkoordinar ha ibang mga ahensyan gobyerno ngan mga lokal nga pangobyernuhan base masiguro ang epesyente nga pagdumarang ang paghatagin suplayan tubig. Sirehito niya, importante nga magandam yan na pala mahitungo na posible pa nga magtikang pagminos ang suplayan tubig nga ginkikinanglan ang mga parang-uma. Bisan may da pa mga pag-uran hapitira nga mga lugar a Eastern Visayas diri naman iniigo Base madugangan dako ang tubig ha mga dam. Sugad nga duga nga solusyon kung magtikagrabian kakulangin tubig, gintataganan niya ang pagbutang hinshalo tubes when o hamabaw nga atabay ububon ha mga uma. Base magkanin duga nga suplahin tubig ang mga tanuma. Nakikigsumpayan liwatan na hensya. Hadi ay para itong posibleng alternatibo nga magiging pakabuhihan mga parang uma nga di rin na makakadayonin pagtanumin humay mahitungunan kakulangan ng tubig. May dinaliwat mga parang uma nga nagtitikang na pagbalhin na ibang mga pananuma. Sugadin kamoteng ang mais. Nga kaudanin ni hindi regod na kinanglan ng tubig kung ikumpara ha humay. Sanglit kasumpayin ni ginaagatan niya ang natanan ng mga parang uma nga magtipidin tubig. Nga tumumbong nga mga konsultasyon ng meeting. Mahitungunan schedule ng irrigation. Pinaagyan kooperasyon ng mga parang uma ng mga opisyal ng irrigation. Ginlalauman nga mas epesyente nga may papamahin ang limitado nga suplahin tubig. Ngan malilimitahan liwat ang posibleng nga kadaot ang produksyon ng humay. Mahitungunan Super El Nino. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
4: Arangkada Weather Update. Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ito nakaka-apekto Visayas, Mindanao, ngan Palawan. Inito nagdadaran urong nga madampog nga kalangitan nga may dapat sarang ang mga paguran nga nusahin mga pagdalugdug nga kikilata na sabing nga lugar. And Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley nga Central Luzon and magkakamiyada naman inusahin nga madampog nga kalangitan. Labot na lang itong mga puro-puro nga mahining nga mga paguran, dara naman inito ni epekto northeasterly wind flow. Localized thunderstorms sa manito nagdudurot inusahin nga madampog nga kalangitan nga may napuro-puro nga mga paguran ha Metro Manila nga nabibilin nga parte itong Luzon. Samtang padayon lagi hapon nga gibabantayan itong pag-asa ang presensya no, sa nga tropical depression nga uri nga nasipatan na karayon nga 2015 kilometro tika nga sinirangan na pinakatapusan nga parte ito na northern Luzon nga may nakakusgun itong hangin nga naabot at 45 kilometro kada oras si Iranian Center. Ngan pagsurusubas ko naman ito ng hangin nga naabot a 55 km kada oras. Padayon ini nga nagius pakatundan na kalaksing 10 km kada oras. Ngan waray indikasyon nga makakaiguha anuman nga katunaan hiton aton nasud. Namo to ang naging kapugusan na naton mga notisya ng oras para tong kadugangan ng mga impormasyon. Ngan magpasong ang mga balita, bisitalan niyo ang Facebook pages ang Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download ang naton FMR app ha App Store ng Play Store. Makikit ang gihapon ito ng Arangkada ha YouTube, search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga i-click ang notification bell para maging updated na naton mga pinakabagong mga videos. Nga nangaran ang bugos sa para sa PRTV News si Makunwa Liogod. Among salamat ngan masunod na ito ng Sent Heart and Vibes ni DJ Pabi Abicado.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

This is your number one favorite ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloba in Philippines Standard Time. It is now 21 minutes past 1 in the afternoon. And of course, it's your Papi Abicado playing you your favorite music playlist. Dito lamang yan sa programang And Sent Heart and Vibes. Philippines Are the Time, 21 minutes past 1, mga ka-vibes. And of course, we're live at our Facebook fan page, di ba? Madalas-dalas ang ating pagla-live ngayon dahil matagal-tagal pa bago ang impeachment, no? So, si Papi Abicado, ay nako, walang choice kundi magpakita sa inyo kahit camera shy ako. Wow. So, we're live at our Facebook page, mga ka-vibes. So, that's 100.7 FMR Tacloban. So, kindly do follow and of course, kindly do share our live ngayong araw na ito. Dahil mamaya, marami tayong pag-uusapan, di ba? Ang ating unsent story of the day. And of course, ang inyong mga shout-out, song requests, and greetings. Kaya naman, please don't hesitate to message us as well for your shout-out, song requests, and greetings sa mga nagbe-birthday dyan. Ako, happy birthday po. And of course, sa lahat ng ating mga manong drivers na nagmamasada ngayon, sobrang init sa labas ang ating mga manong

tayo ha. Sa panahon ngayon, sinasabi ko sa inyo, mas dapat mainam na ang practical tayo sa buhay sa sobrang mahal ng bayarin, di ba? So dapat ngayon, yung kung ikaw ay madalas gumimik, nako, dapat ngayon, bawas-bawasan mo na yung pagigimik-gimik mo. Lalo na kung ikaw ay may binubuhay na pamilya at hindi naman ganun kalakihan ang iyong sweldo. Uy, di ba? May karapatan ka pa din bang mag-beer? Oo naman, but konti-konti lang. Pero yung to the point, di ba, na halos lahat ng buong sweldo mo doon na napupunta. Nako. Mag-isip-isip ka na at mahimasmasan ka. Happy Thursday, mga ka-vibes, no? And of course, again, stay with me till 3:30 in the afternoon because sama-sama tayong magtutugtugan with our Senti songs for today. Magre-relax tayo kagaya ni Isa Romano ng KY Sessions at ng Isabel who will be having their set later on sa Waltz Bistro. Happy watching. Manood kayo doon sa kanila sa Waltz Bistro mamaya 4 p.m. Diba? Memorize ko. Ganun ako kapanatiko, sinasabi ko sa inyo. But anyway, mga ka-vibes, so keep your messages coming because we'll be reading that all for you. And of course, kindly do share our live, utang na loob, diba? Bigay nyo na to sa akin. Minsan lang ako mag-live, tapos hindi nyo pa share, tapos wala pang nanonood. Huy, ano ba? Anyway, we'll be right back later on for our unsent story of the day. Kaya naman, kapit lang, mga ka-vibes. And of course, we'll be right back for more. But for now, here's TJ Monterde and KZ Tandingan na may magandang version si Eman at saka si Isa ng KY Sessions nito. It's really beautiful. It's Palagi 125. Good afternoon, people.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

This is to your number one favorite, 100.7 FM Marta Cloben. Philippine Standard Time, 36 minutes after 1 in the afternoon. And of course, it's still your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado for Unsent Heart and Vibes. We'll be with you, mga ka-vibes, no, until 3:30 in the afternoon. Mahabahabang oras ang ating pagsasamahan. And of course, sabi nga ni Bana, matagal-tagal tayong hindi nakapag-live. Yes po, ginusto ko din po yon. Kasi minsan, diba, if you're not feeling great about yourself, you're kind of shy to show yourself sa ibang tao or maybe sa camera. And lately, I wasn't feeling myself, diba? Even up until now, but wala eh, trabaho eh. And of course, as per request na ni Sari Lerman, oh, na-miss niya daw yung magbasa tayo ng tula. So I guess we have to read one of the random pages ng ating libro na mga kapirasong sulat ni Regina Amit, no? So, let's read one poem. And, di ba, tignan natin kung ano yung makukuha natin dito. Ah, ito. Umuulan sa loob ng kwarto. At kahit ilang beses ko nang sinubukang tapalan ang siwang, nababasa pa rin ako. Or nababasa... I really don't know how to speak the language. Ulit, take two tayo. Umuulan sa loob ng kwarto. At kahit ilang beses ko nang sinubukang tapalan ang siwang, nababasa pa rin ako sa sarili kong luha. Makalat pa rin ang paligid ko. Hindi pa rin nakaalis ang dinulot mong bagyo. Sinubukan kong isalba ang sarili sa pagkalunod sa'yo, lalo na tuwing sasapit ang dilim. Pero ang sitwasyon pa rin natin ang gusto kong mailigtas. Umaasa pa rin akong huhupa ang tensyon sa pagitan nating dalawa at sabay tayo nga magliligpit ng sama ng loob sa isa't isa para makabangon pa. Araw-araw akong nilalamig sa mga pambabaliwala mo tuwing tatawag ako ng saklolo. Sa mga pagkakataong hindi ko na kaya, mula nang umalis ka, umuulan pa rin sa loob ng kwarto. At ang masakit pa rito, hindi ko kayang lumabas dahil hindi ganon kadali ang lumikas. Sana tumila na ang mga luha. Sana isang araw matutuhan kong kompletuhin ang sarili. At huwag nang umasang maayos pa natin ulit. Dadamahin ko muna itong bagyo hanggang sa lumipas na ito. Umuulan pa rin sa loob ng aking kwarto. Hi! Diba? Ito yung poem na to, sabi niya dito, it's parang yung umuulan pa rin sa kwarto, it's about the luha. It's about the cry ng isang taong nagmamahal, 'di ba? Luha ng taong nagmamahal, luha ng taong nasasaktan ng dahil sa pagmamahal. And yung problema dito, no, is paano mo kukumpunuhin ang siwang ng isang kwartong malakas ang bagyo? Paano mo kukumpunuhin ang isang lugar na ikaw din naman ang dulot ng bagyo? Na ikaw din naman ang dulot ng luha. Diba? Kasi minsan, we always and always thought to ourselves na minsan, sinasabi natin na parang hindi to, may pag-asa pa to, na we're really optimistic, di ba? Napaka-optimistic natin na maiayos at maisalba ang isang relasyon. Dahil sa kadahilan ng very simple. Very simple, dahil mahal pa natin. At kung mahal natin ang isang tao, ginagawa natin ang lahat-lahat para lang maayos. Ginagawa natin ang lahat para kumpunuhin, para pilitin natin iayos ang sitwasyon, ang relasyon, at kung ano paman ang pwedeng maayos. Diba? Kasi, very simple reasoning. Bakit mo aayusin yung parang
hindi na maayos. It's because you love the person. Diba? Mahal mo yung tao. Kaya aayusin at aayusin mo kahit anong pilit mong ayos. Kahit anong hirap, aayusin mo. Kasi mahal mo yung tao. But, ka-vibes, no? It's not always the case. It's not always the case. Na minsan, you don't have to fix the relationship just because you love the person. Diba? Hindi kinakailangan na ipilit ayusin. Hindi kinakailangan pilitin ayusin ang isang relasyon just because you love them. Because again, at the end of the day, it's not always love, 'di ba? Hindi lang love ang magiging pundasyon ng isang relasyon. You'd probably have that love, pero walang trust. Walang pag-aalaga, walang sense of commitment, 'di ba? Probably love is there, but the other factors are absent. At kahit anong ayos mo doon, it's bound to end. Diba? Kahit anong ayos mo doon, isang bagyo lang, masisira at masisira yon. So, sa poem, sabi dito, at the end of the poem, sinasabi dito, sana tumila na ang mga luha. Sana isang araw matutuhan kong kumpunhin ang aking sarili at huwag nang umasang maayos pa natin ulit. Sa ngayon, dadamahin ko muna itong bagyo hanggang sa lumipas na ito. Tama. Na instead of fixing the relationship, why not fix yourself? Why not fix yourself and appreciate the people na andyan para sa'yo? Appreciate the people who are intentional of giving the care and love for you. Why not try to love the people na handang mahalin ka? Not just love, na handang pagkatiwalaan ka. Na handang mag-commit sa isang relasyon na puno hindi lamang ng pagmamahal but trust and faith. Because if you have that love, trust and faith, I guess kahit anong bagyo ang dumating, the relationship will always stand strong. Because again, at the end of the day, mga ka-vibes, love isn't enough for a relationship to prosper. Amen? Amen! We'll be right back later on for our unsent story. Kaya naman, tutok lang kayo. And of course, happy, happy, happy watching muna to my friend, John Ricky Gula, who's watching right now. And of course, kay Sari Loyma again. Keep your messages coming, people, because we'll be reading that later on all for you. Sa aking pagbabalik, we'll be reading our unsent story of the day. Kaya naman, tutok lang. Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes. Only here, sa yung number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 10.7 FM or Tacloban, ang Lupet. Here's Adi with Closer, You and I. 144, good afternoon.

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio! The Vibes!
4: Ang lupet!

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Valley Cotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hintilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribet ng Cavite, sa Coffee Nurse. Sa sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa Bukirin.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
9: AC.

Ang pagkakataon kasi na may nakita ako sa messenger na naging dahilan para magduda ako. Kaya noong kinonfront ko siya at hiniling na ipakita niya sa akin ang phone niya para malinawan ako, tumanggi siya. Umabot pa sa point na sinabi ko kung kailangan naming maghiwalay para lang ipakita niya ang phone niya, gagawin ko. Pero ayaw niya pa rin. After ilang days, siya mismo ang nag-reach out sa akin at doon niya na ipinakita ang kanyang phone. Pero ang mas masakit, nabura na raw ang lahat ng mga bagay na gusto kong makita. Kaya imbes na matahimik ang isip ko, mas lalo ako nagkaroon ng mga tanong na hindi ko na alam kung masasagot pa. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko makipaghiwalay o kung masyado lang akong nagpapatalo sa pagdududa ko. Aminin ko, mahal ko pa rin siya. Pero paano ka ba muling magtitiwala kung ang pagkakataong kailangan mong malinawan ay hindi binigay sa'yo? At ngayon, nawala na ako mapanghawakan para malaman ang totoo, paano ako magsisimulang mag-move on? Sa mga listeners natin na nakaranas ng ganito, paano ninyo hinarap ang sitwasyon kung mahal ninyo pa ang isang tao pero hindi na kayo panatag sa relasyon? Tama bang piliin ang peace of mind kahit may natitira pang pagmamahal? Nagmamahal, John. Palagpakan natin si John. Si John, ang kanyang problema ay, ayun nga, may trust na nasira. And that's the reason kung bakit siya nakipaghiwalay sa girlfriend niya. Now, the concern here is that tama ba na makipaghiwalay kahit mahal pa niyong tao? What can you say about that one? Message na yan sa ating Facebook page. That's 1007 FM Arta Kloban. And of course, we'll be reading that later on. All for you, Maca Vibes. Alright, stay with me till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa yung number one Kavibes sa Soundtrip. This is 1007 FM Arta Kloban. Ang lupet. Here's Gay Bondoc with Gentlemen Don't. 2:26. Good afternoon.

0: Samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaman sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: FM Radio. The Vibes.
3: Ang Lupet.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barbero ko sa hisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tato ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 mm. Depends sa timbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio! The Vibes!
10: Ang lupet!

You're still tuning in to your number one favorite kavay sa Soundtrip 100.7 FMR The Club and ang Lupet. And of course, balik tayo sa ating Unsung Story Sunday, no, na si Jan. Alam mo, Jan, di ba, minsan, ang pinakamahirap sa isang relasyon ay hindi ang kawalan ng pagmamahal. Di ba? Hindi kawalan ng pagmamahal, kundi ang pagkawala ng tiwala sa taong mahal mo. Una sa lahat, valid ang nararamdaman mo kapag may nakita kang nagbibigay sa'yo ng dahilan para magduda. Natural lang na gusto mong malinawan. At kapag humingi ka ng assurance, pero hindi mo ito nakukuha sa paraang inaasahan mo, talagang mahirap pigilan ang isip na mag-isip ng kung ano-ano. Diba? Pero gusto ko rin ipaalala sa'yo na ang pagtanggi niyang ipakita ang phone niya ay hindi automatic, diba, na patunay na may ginawa siyang mali. May karapatan din naman yung babae na sa privacy niya, diba? May karapatan ng bawat isa sa privacy kahit nasa isang relasyon. Ang mahalagang tanong dito ay kung paano ninyo hinaharap ang pagdududa at kung kaya pa ba ninyong magkaroon ng maayos at tapat na komunikasyon. Right? Ngayon, tungkol naman sa pagbura ng mga mensahe bago niya ipakita ang phone niya, naiintindihan ko kung bakit mas lalo kang nagduda. Siguro, kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, may isip mo rin kung gusto mong may balik ang tiwala ng isang tao. Gagawin mo ang lahat para malinawan siya. Pero, sa kasamaang palad, hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan kung bakit nabura ang mga mensahe. Kaya ito yung gusto kong ipayo sa iyo dyan, no? Na huwag mong piliting hanapin ang sagot sa lahat ng tanong mo bago mo payagang maging payapa ang sarili mo. Kasi may mga pagkakataong hindi natin malalaman ang buong katotohanan, pero kailangan pa rin nating magdesisyon kung ano ang makakabuti para sa atin. Diba? Kung mahal mo pa siya at maniwala kang may puwang pa para maayos ang relasyon ninyo, pwede kayong magkaroon ng may nahon at tapat na pag-uusap. Diba? Hindi para pilitin siyang patunayan ang sarili niya sa pamamagitan ng phone niya, kundi para malaman kung pareho pa ba kayong handang buuin ulit ang tiwalang nasira. Diba? Dahil minsan, napaka-importante din ng masinsinang usapan, because dito nyo malalaman kung ano ba, kung totoo pa ba to or kung may papupuntahan pa ang relasyong ito. So at the end of the day, I guess it's much better to really have a serious and honest conversation. Kasi dito nyo lang mapapatunayan kung andyan pa ba ang tiwala, andyan pa ba ang... Kasi for sure, andyan pa yung pagmamahal. Pero ang tanong, andyan pa ba ang tiwala? Kasi at the end of the day, sabi ko nga kanina, that love, that the relationship that is just founded by love alone is bound to end. Diba? A relationship, in order for it to grow, to prosper, kinakailangan andyan ang love, faithfulness, loyalty, and most especially, trust. Maraming salamat sa pagsama kay Papi Abicado mula alauna hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama ulit tayo bukas, same time, same station. Mulit-muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. I'll believe you with a song from The Red List. It's Loves. 6 minutes before 3, good afternoon.

0: Cotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio, the vibes!
10: Ang lupet!
11: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
12: FM Radio Newsbreak.
13: Mopeng Olympician Visayas ng Tacloban City, standing ovation ito nakarawat ang grand winner, Hanmut Yan ng Pilipinas Intercontinental 2026 ni Josela Lagrimas. Hanlaw ang Northern Samar katatapos pa lang ang Hanmut Yan ng Pilipinas Grand Coronation Kakunok. Pumarawat naman gihapon ng Corona, Miss Tacloban Ecotourism Jessica Delaria kumumutya ng Pilipinas 2026 Miss Polo Universe. Igre-representar naman itong doang ang mga kandidata itong Pilipinas, anak katalaan ng Miss Intercontinental ng Miss Polo Universe. Kanamutan na itong dalikyat ng newsbreak, inangatak na din naman itong mga angay bantayan ng alasingkuhan kulop.
14: Diri paggamit din kasilyas, dako ang kontribusyon na pagsarang itong sisto sumalahat DOH-8. Electric Cooperative sa Sinirangan Visayas i-implementar ang no disconnection policy. Ngan bungguay duwang sarakyan ng Harold Leyte nakuhaan na CCTV.
13: Kanamutan na itong mga headlines, ako ni Wally Yogoy, mopeng kulop, ngan stay tuned, parahan hapon hits.
11: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.
9: FM Radio, the vibes!
10: Ang lupet!
15: The time now on FMR. It's 3:03.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupin!

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samson Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samson Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samson Gold Coffee Mix.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabilis ang mabuti ka.
4: FM Radio, the vibes
5: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang hapon hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
8: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
9: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time. Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
4: Mula sa facial services to look younger,
5: pagpaputi ng skin,
4: kilikili,
5: and singit-singit
4: with diode and their whitening lasers.
5: At ang inyong slimming goals
4: with our 12D HIFU and RF treatments.
5: The newest Exilis treatment.
3: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
5: pwede ka ding magpa-lashes,
3: nails,
4: and hair services
3: para sa mas fresh at confident na ikaw.
4: Kaya,
3: kung beauty,
4: confidence, at self-care ang hanap mo,
3: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
4: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
3: Deserve mo yan.
4: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
3: is located at Pisa Mora Street, Tacloban City.

0: Polycarpet, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500! Mabalis sa mga butika. D3Bio! Mabibili sa mga butika.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mahitungod kay at pinuod nga krikuhan amon himso nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tigkam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tugtong alas 4:30 itong kulot. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ang Tacloban.
2: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabag-o itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience tikan kan Jeremy G, Kaya, Mackie ngan SB19 gamit ang pinakabagong Alt Tower 5, Alt Tower 7 ngan Alt Tower Max. Tara, bisita ha RL Appliance Main Real Street para mo mabaruan ini nga mga product ng latest features.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
3: The Secret of Health.
2: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
3: at Dr. Remelito Uy.
2: Kami ho ni Dr. Remelito Uy ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Bago po tayo humantong sa ating talakayan, atin po munang pakinggan ang karanasan ng isa nating kababayan sa pag-inom ng Santon Plus Gold.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, bali po dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Paano ba, Dok, nakakatulong ang Santon Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng hyperacidity?
8: Ang pagiging acidic, Sir Wing, ay talamak na nararanasan ng karamihan sa ating mga kababayan. Kung gusto nyo pong makaiwas sa ganitong sakit, isa sa mga sikreto, uminom tayo araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lalo na kung tayo ay nakakaranas na ng hyperacidity, heartburn, o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Hindi maikakaila, Dok Remel, na tayong mga Pilipino ay napakahilig sa kape. Dahil ayon sa survey nga merong higit kumulang 1,000 na brand ng kape sa Pilipinas. Pero kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Bakit ito healthy, Sir Wing? Ang Santon Plus Coffee Mix, dahil ito ay may mangosteen at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compounds na nakakatulong sa pagbalanse ng hormone sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Ngayon, Dok, kung gusto naman ho nila ng energizing na kape na hindi ka sisikmurain at hindi ka pakakabahin, meron tayo, Dok, isang klase ng kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3.
8: Nakakapagpasigla, Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix at nakakapagpatibay pa ng mga buto at hindi nakakabahala kahit mataas ang sugar level mo dahil ito ay pinatamis ng stevia. Ulitin ko po, ang mga sikreto sa malusog na pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold araw-araw para maiwasan ang hyperacidity at matulungan na hindi na humantong sa malalang komplikasyon. Santon Plus Coffee Mix, ang nutritious and healthy-licious na kape na kahit bata ay pwedeng uminom. Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix is your best choice pagdating sa mga kape.
2: Ngayon, ang mga produkto na yan na napakaganda ay mabibili nyo sa Yes to Health, Quezon City. Ito po ay nasa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street, Quezon City. Tawagan sila ngayon 0969-627-1262. Inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
8: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
2: Salamat dok at lagi po kaming pakinggana sa programang
3: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Maupay ng takna, sinarangan Visayas ngan siyudad han Tacloban. Live kita nga nakikitaan na Facebook pages san arang kadabalita ngan PRTV Tacloban. Kau po ng bugos na puwara san PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon ngan aton igpapadangat ang mga presong ngan magpasok nga notisya nga nahikayhan bugos nga puwara san PRTV News Team yan ang takna. Ngan, haton mga laray unuhan!
1: Diri paggamitin kasilyas, dakuan kontribusyon hapag sarangin sisto, ininsumalha Department of Health. Mga kooperatiba sinirangan Visayas, igi-implementar na ang no disconnection policy. Nagbungguay nga sarakyan, nakuha na CCTV ang barangay Hiagsam, Haro, Leyte. Mga pagkaon, nakakakontribuer ha antibiotic resistance in tao, sumalaha pag-aram. Duha nga kandidatahan sinirangan Visayas, ginkoronahan hamutyan ng Pilipinas 2026 Grand Coronation. National Irrigation Administration 8, naglatag na impitag para magtipidin tubig ha posibleng ipikpon Super El Nino.
0: Arangkada. Nganya na hatun mga katukiban. Hatun siyahan notisya lokal. Ginpahayag han Department of Health Eastern Visayas nga ang diri paggamitin kasilyas indako nga kontribusyon habag sarahan sakit nga sisto. Aditon katukiban hin report kan Don Lianuchu.
2: Arangkada. Sumaya datos sa Department of Health Regional Office 8, 519 tunay talaga kaso insisto sumaya si sa Rehon 8 hanag kalabay nga tuwing 2024. Habubo kuli kukumpara ha 775 nga kaso noong tuwing 2023. Naobserbaranan pag-ubosan kaso tungkol ipaghatag yung libre nga medisina nga edukasyon ng mga mulupyo kung ano itong mga paagi agod ini in Malikayan. O sa liwat nga pagarama Rehon 8 ang nagsisiring ang pag-uurohin tao hadiri sakto nga lugar in nakakakontribuer pagsarang hininga sakit.
3: If humans will all go to the toilet, 85% of the transmission will be stopped. But the animals, we cannot tell them to go to the toilet. So therefore, they can still continue perpetuating the transmission of schistosomiasis. So this is the reason why we are also interested in this kind of research.
2: 85% ay pagsarangin ng sakit inti kang hatawo, samtang 15% inti kang liwat ang mga hayop kundiin kasagaran nagkakaday ni itong karabaw ng baka. Pero tigangan mo gut ng implementasyon ng Zero Open Defecation Program ng mga LGU. Nagtigang na daw ang pag-ubos han kaso. Nga napagay na, kasagaran gudman nga natatapnan itong perminalugso nga baha o iba'y mga klaseng tubig sugan itong mga paraguma. Labat ito, may ara rog yapon ng epekto sa ekonomiya, labi na ang pag-ubos ha iap itong hayop nga nagaada sisto nga kasagaran liwat nga nakakaon sugan ni karabaw ng baka.
4: May economic benefits din kasi na-treat na ang mga carabaos nila, other animals. So itong carabao, may mga economic benefits. Pag binenta na sa market, kasi tumaba sila, mataas na rin ang price. Mayroon ganun na research.
2: Ginaagat naman ang DOH ang tanan nga magpa-check up kung positibo ang sisto, labi pa kung masukot lumugsong at tubig ngan aadahan lugar, nga may na paghurak o mga kaso in sisto. Libre ang test ngan medisina hininga sakit. Don Lian Rutsu, Arangkada, Balita.
0: Arangkada. Good news naman, parang at mga konsumidor han kuryente, ang mga kooperatiba manggoda sinirang Visayas iniimplementar na ang no disconnection policy iniagod makaiban ha arabagahon ha kabaraydan han mahal nga sukot a kuryente han mga tagkonsumo. Adit ng report.
1: Arangkada.
5: Maupay nga suma, igi-implementar na han ma electric cooperative sa sinirangan Visayas ang mas ginpahilawig nga disconnection policy han Energy Regulatory Commission para nga ito mga kwalipikado nga konsumidor nga nakonsumohin 200 kilowatt hour o harwabubo pa kada bulan nga da hakatapusan nga bulan itong Disyembre. Pero bisan pa man nga may kukonsidera dako nga bulig ang mga tagkonsumo, hindi may kakalirong nga makaapektar ini cash flow nga napanalapian han mga kooperatiba darang nga dako nga bahin haira kuhida inatikang hamagin babayad ng mga konsumidor, sumalakan Leyte Third Electric Cooperative Incorporated General Manager Alan Laniba. Ginhang inuman hiton Philippine Rural Electric Cooperative Association Incorporated na magkaada hinsakto nga mekanismo agud kabuligan ang mga power distributor nga mahimuhan ira mga obligasyon samtang ginpapatuman ang maong aluday-day. Pero ginsiguro naman hiton mga kooperatiba nga papaningkamutan nira ka makahatag hin maupay nga serbisyo haloy hiton mga ayat ha operasyon hini. Mababaruan nga ining apitad in base na gindirektiba ni Presidente Bobo Marcos Jr. nga suspenderon ang mga pangutudhin kuryente para maibanan ang arabagahon han publiko habot nga han mahal nga sukot han kuryente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! Arangkada! Police Report! Arangkada! Police Report!
0: Makangirhat ng panhitabo manggod na kuha na CCTV ang aksidentin bungguay hinduha nga sarakyan habalanggay Iyagsam Harulete. Adito ang detalye kining report.
1: Arangkada!
5: Nakuhaan ha CCTV ang duha nga sarakyan nga tigda nagbungguay han National Highway han Barangay Hiagsam Harulete pasado alas 2 han kulup kakulup. Base ini ha record han oras ngan petsa nga makikita ha CCTV camera han barangay. Ha video makikita nga normal la ang dalagan han mga sarakyan hasta nga dat nurunian ini nga motorsiklo in kumabat kaliyong linya. Nahiabtan ini han umulpot nga itom nga bihikulo ngan ginprobaran nga likayan. Pero tungod nga medyo paspasay nga ang padalagan ng itong nga sarakyan inwaray na hinimakontrol ang manibela ngan kumabatliwat inihakaloyong nga kalsada hasta nga nagbungguay na ang duha nga sarakyan. Hapit naman nga maangyanan hamaong aksidente ang usang lalaki nga naglalakat. Yan na ginmimilaki baruan pahan PRTV News Team kung maidaba na samaran unawat nga biktimahan na sabi nga insidente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
0: Halay naman nga sumat, DOH-8 excuse, ginpahayag nga ang mga pagkaon indako aniko kontribuer ha antibiotic resistance sa usang tao. Kung ano ini, ato ni Baruan, report ni Don Lian Luchu.
1: Arangkada!
2: Tungod ikawari regulasyon magpatumaro pag-inject hin antibiotics sa mga nakakaon ng hayop sugod in poultry products, may ada nagpapatura pakla paghatag in dosage kung may ada infeksyon bisan waray prescription hin veterinaryo. Inito nung nga ginihingta nga mga posibleng rason kung kay ano itong tao nga nakakakaon hini. Hindi ri natatablan hin antibiotics kung nira inasasakit na kinanglan pa hinuritaas nga dosage. Sumalahaw sa nga pag-aram din ni Rayon 8, posible ni itong kausa pero nagpapalayong payana itong pag-aram agunin ni makumpirma.
6: Because poultry industry uses antibiotics as well. So there's also our food consumption. So there's research about our food actually contains antibiotics. So this might contribute to the emergence of the resistance as well. So it's not just our prescription behavior, but also the food industry. So we need more evidence about this as well.
2: Pero pinakakumun nga rason ang paturapang nga pag-inom hintawin antibiotic nga waray prescription hin doktor.
7: If the physician will say you take these antibiotics for 7 days, then the patient will see that he is already okay. After 4 days, then he stops taking the antibiotics. But the bacteria are still there and they are praying that the bacteria, that antibiotics will not come and they are able to develop resistance during the next week.
2: Hapagaraman bifan, may ada mga butik ang nagbabaligya hini nga medisina bisan waray reseta ngan ini. In mas madali pa mapalit kung nadidistribuer na ang mga sari-sari store. Dako nung asirot ito na kabalyo hini, salit. May magkaw ng bifan, permi aaro yung reseta nga lihit ni butik ang mga pasyente ngan diri magbaligya kung waray reseta. Don Lian Rochu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
0: Dako nga dungog ngan kalampusan ang mga taga Sinirangan Visayas ang pakadaog handuha nga kandidata kundi ginkoronahan ang mga ini katatapos pala nga mutya ng Pilipinas 2026 Grand Coronation kakulo. Adito ang report.
1: Arangkada!
5: Standing ovation dayon ang nakarawat tika nga crowd audience han maideklara ni Grand Winner o mutya ng Pilipinas Intercontinental 2026 Himis Josela Lagrimas han Lawang Northern Samar. Hakatatapos pala na mutya ng Pilipinas Grand Coronation kakulup October 14, 2026. Adi naman ito no winning answer ni Miss Josela Lagrimas ha question and answer portion.
8: Country frequently affected by natural disasters. What do you believe is the most important quality of a Filipino leader to address these issues?
9: In a country that has always been affected by natural disasters, I believe that the Filipino leader should be someone who is decisive. Decisive in a sense that even before calamities exist, he or she should have solutions to it. And so I am calling everyone, since the elections are coming up, I am calling out everyone to please choose the right leaders, right decisive leaders for our country to prosper. Thank you.
5: Samtang ginkoronahan gihapon ni Ms. Tacloban Ecotourism Jessica Diladia como Butiya ng Pilipinas 2026 Miss Apollo Universe. Dili lamang guda pisikal nga kausay kundi otro nga pinabilib handuha nga kandidata an ira kamakarit nga talaga naman nakapagdarahin dako nga dungog ngan kalampusan ha mga taga sinirangan Bisayas. Ginura naman hin mapagdayaw ngan paglamano handuha nga beauty queen han ira mga taga support ha social media ngan duro an kalipay tungodhan nakuha ang kalampusan ng mga ini. Haluyuhan ira beauty pageant journey. Igre-representar handuha ang Pilipinas hanakatalaan ng Miss Intercontinental ng Miss Polo Universe. Pero ha mga lalauman tigang handuha ng pambatuhan riyon ang ira mga titulo para makahatag in inspirasyon ng igbandera ang kausay kamaanyag han kulturo han sinarangan Bisayas ha mga international ng beauty pageant. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Kumo naman pangandaman National Irrigation Administration 8 naglatag na hinpitad para magtipid hintubig ha posible epekto han Super El Nino. Silvia Abadingo ha notisya.
1: Arangkada.
10: Padayon nga ginsusubaybayanan niya 8 ang kahimtangan iyara mga pasilidad ha irrigasyon nga nakikigkoordinar ha ibang mga ahensyan gobyerno ngan mga lokal nga pangobyernuhan base masiguro ang epesyente nga pagdumarang ang paghatagin suplayan tubig. Sirehito niya, importante nga magandam yan na pala mahitungo na posible pa nga magtikang pagminos ang suplayan tubig nga ginkikinanglan ang mga parang-uma. Bisan may da pa mga pag-uran ha pipira nga mga lugar Eastern Visayas diri naman iniigo base madugangan dako ang tubig ha mga dam.
11: So diri inihiya dapat nato take for granted lang nato nga dapat yan na nagprepare na kita para dili grabe ang effect sa ato especially sa mga farms nato, and then also expect kamo na maglo-lower pa talaga yun atong supply. Kami sa NIA as much as possible nato together also with our field personnel dito sa area sa mga field offices nato. Bubuhaton talaga ang kaya buhaton para lang namo mapaambot kung asa pwede pa makaabot ang atong supply ng habili.
10: Sugad nga duga nga solusyon kung magtikagrabian kakulang yung tubig, gintataganan niya ang pagbutang in shallow tubes well o hamabaw nga atabay ububon ha mga uma. Basing magkanin duga nga suplahin tubig ang mga tanuma, nakikigsumpayan liwatan ahensya. Ha DA para itong posibleng alternatibo nga magiging pakabuhihan mga parang uma nga di rin na makakadayonin pagtanumin humay mahitungo ng kakulangan yung tubig. May dinaliwat mga parang uma nga nagtitikang na pagbalhin ha ibang mga pananuma. Sugad din kamote ngan mais nga kaudan nini indi ra gud na kinanglan ng tubig kun ikumpara ha humay sanglit kasumpay ini ginaagatan niya ang nga tanan nga mga parag-uma nga magtipid ng tubig ngan tumambong nga mga konsultasyon ngan meeting mahitungod ang schedule ngan irrigation.
11: Ang among lahangyo is mag-attend lang kamo in meeting kun may da patawag ng mga meeting kasi dito na aro istoryahan kun ano changes sa operation, changes sa schedule, and then pag diri nga ni kamo aware din na kasi magkakaproblema ang atong sa system na as much as possible kung naapa. Kaya nang talaga namo ang
10: mahatag. Naagyan ko operasyon ng mga parag-uma ng mga opisyal ng irrigasyon. Ginlalauman nga mas epesyente nga may papamahin ang limitado nga suplahin tubig. Ngan malilimitahan liwat ang posible nga kadaot ang produksyon ng humay, may tungod ang Super El Nino. Silvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
0: Samtang research had dengue ngan antibiotic resistance prioridad paghag-idon han Health Department. Don Dianichu ha report.
1: Arangkada.
2: Agosto 2026 sa nagpailarom ha code white alert ang rehon 8 tungod na naipating nga dengue cases nga umabot na ha 1794 yan nga tuig nga lima hini ito namatay. Ini ito nakagduso ang mga health research specialist sa rehon 8 nga taga ni tutok ang mga pamaagi pagpuy-puy hini nga posible nga mga medisina ha dengue.
4: Nakikita natin ang magnitude or severity of infectious diseases in the region. And one very glaring phenomenon is our recurring outbreak, especially dengue. So ito yung one area that we need to focus on. We need to know or study ano yung mga technologies ginagawa in other countries that will prevent dengue diseases or outbreaks in a certain area.
2: Nakakalarma daw yapon ang kaso itong antibiotic resistance in mga bakterya ng infection o diri na pagtalabi ni hanga medisina ha o sa nga tao. Kasagaran daw nga kausay ni ang masukot nga mag-intake labi pa kung diri prescribed o ginreseta no sa nga doktor. Salitaya na may adaw nga programa nga pag-implementaring klase in pagtambalin infeksyon nga diri nagamit ino sa nga klase o kumon nga antibiotic hapipira nga ospital.
7: During 6 months, this particular antibiotics will not be prescribed by the physicians because many of the previous patients were already having bacterial isolates that were resistant to such kind of antibiotics. And after 6 months, we will evaluate whether our antibiotic holiday really was effective.
2: Ini nga duwa itong tatagan ni prioridad itong health researchers sa rehon 8 kundiin. Ginalauman, magiging mabinungahon ang resulta hini tungod ang paningkamot itong mga researcher na mga sadyante ng mga profesional na magkadro dilain ng larangan. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
0: Ngan aman to naging kabugusan, han aton mga notisya, iyan ang oras. Parang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisitaan Facebook pages, han Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM Radio app a Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita ha YouTube. Isers la ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, ngan i-click ang notification bell para mapinakabago ng update. Nang hangaran ng bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion. Nang upay mga oras, hatun na tanah.

0: Ay, mga kapamilya, solo flight po ngayon si Hakan Enturing. Mukhang nasampal ata kasi yung partner ko si Rica Lazo. Nasampal ata ng karamdaman, no? Hindi po ni Gladys Reyes kahapon, parang dito sa opisina, parang gustong masaktan eh. Diba? Parang binoboluntaryo pa nila yung pisngi nila, magkabilang pisngi para makatikim lang ng alamat na sampal ni Primera Contravida Gladys Reyes. Buti na lang si Kakan Enturing ay hindi po talaga nag-volunteer dahil sabi ko ayoko ng sampal, gusto ko palo. Ay, grabe! Oh. Palo! Parang si Kendon, alam ko pinapalo lang ito ni... Ay, hindi, wag natin banggitin, ha? Para lang sa podcast natin yung babanggitin natin. Speaking of podcast, ha, parang feeling ko dapat si Gladys Reyes ang ipinantapat dun sa yung mga host ng isang podcast na umani ng sobrang daming mga batikos at pagpuna dahil po sa akala nila ay biro lamang. Pero talaga namang nakakasakit na ng damdamin, no? Dahil po ang kanila pong ginawang tampulan ng katatawanan ay yung kapansanan po ng anak ng isang siyempre sikat na personalidad. Hindi ko na ho magbabanggit ng mga pangalan dahil malamang sa malamang kung kayo naman po ay babad sa mga social media, eh alam nyo na po kung sino po yung pinatutukuyan ko. Ano? Ito nga po mga host nitong podcast nito, actually isa lang naman ata, no? Yung nagbanggit na wala daw kwentang anak itong isang anak nitong isang tanyag na personalidad, showbiz personality. Eh, yung pinatutukuyan niya na walang kwentang anak, ito pa naman yung talagang masasabi mong pinanganak na may kapansanan, no? Person with disability. At kahit na masabihin mong ganun PWD, anong karapatan mo para sabihin walang kwentang tao o walang kwentang anak ito, di ba? Kaya, Ma'am Gladys, Ma'am Gladys, ang inyong mga kamay, palad pala, hindi naman pala kamay, yung palad lang, di ba? Ay kinakailangan para bigwasan mo nga itong mga to, ha? Ay, grabe, oh, hindi ata, maliit pa yun eh. Kaya actually, yung bigwas kay Kuyang Jeff Canoy, bumalik ko si Jeff, oh. Ang feeling ko nga, si Jeff Canoy, yung mga tipong napapanood mo sa mga pelikula nila, Jason Statham, yung mga gano'n, di ba? Pag nabigwasan ni Jason Statham, bumabalik was, parang gano'n, no? Anyway, so this podcast is no more, ha? Pinasara na nung mga namamahala dun sa kanilang network at sinabing hindi na nila itutuloy yung kontrata dito sa podcast na ito. Eh, hindi natin masabi mga kapamilya, eh malamang sa malamang dahil madali lang naman ngayon sa internets na kapag ikaw ay nagsara, may bubuksan ka muli na iba na lang yung pangalan pero kayo-kayo pa rin yun. Di ba? Feeling ko ganun na mangyayari. Nagsara lang yung podcast pero magbubukas ulit yun na iba lang ang pangalan. So, abantayan natin. Ito bang mga uring mga host na ito, kahit nasabihin yung mga kayo ay podcaster, no? Eh, binibigyan laya po ba natin sa ating lipunan na kahit ano na lang pwede mong banggitin sa iyong programa? Kahit na ikaw ay, di ba, lumalabag na sa batas. Kasi may batas po eh, di ba? Sa PWD law na hindi mo dapat laitin ang mga tao na may person with disability. Kung lumalabag ka na sa batas or sabihin mo nang lumalabag ka na sa mga dapat na karapat dapat na asal na ating mga tao sa lipunan, no? Yung ating moral values. Kasi yung moral values natin, whether you admit it or not, mga kapamilya, ha, ay tila talagang sumadsad na parang piso eh. Parang yung palitan ng piso sa dolyar, talagang sukdulan na yung pagsadsad ng moral values. Kasi araw-araw, mapapanood nyo naman sa balita. Kanina, binalita natin. Ano, 14 anyos na binatilyo. Pinagsabihan lang nung nanay na tumigil-tigil na sa pag-online at tumutok sa pag-aaral. Anong ginawa niya? Sinaksak niya yung kanyang ina. So, ganun na ba ang values ng mga kabataan ngayon o yung mga batang Pilipino ngayon? O yung ano lang, hindi siya pinautang, ginawa niya, sinaksak din niya. Yung ayaw magpautang sa kanya, kapatid pa niya ata. So, ang nakakabahala dito, not just yung mga panlalait sa PWD, ay yung parang wala na ho tayong respeto, di ba? Sa kapwa po natin at wala na rin tayong respeto sa halaga ng mismong buhay ng ating kapwa-tao. Eh, hindi po tayo dapat ganun eh. Ang kultura pa naman ng Pilipino, parang kilala sa buong mundo na tayo daw ay mababait, welcoming, hospitable. Pero yun pa rin ho ba ang magiging asal po ng mga Pilipino kung nakikita po natin sa balita? Eh, konting iringan lang, konting hindi lang natuwa, eh mananakit na. No? Hindi naman, hindi nga siya Gladys levels na pananakit eh. Paano na eh, yung papatay na eh, di ba? Nakaka, yung parang sukdulan na yung parang pagkawala ng respeto sa tao, sa halaga ng buhay, at yung mismong pasensya na napakaikli, na konti lang na makanti mo, yung kanyang sabihin mo ng galit, di ba, o yung kanyang poot, ay handa nang pumatay. Paano ho tayo nagkaganon, mga kapamilya? No? Ay, isipin nyo na lang, tayo po ba ay likas na violenting kultura o violenting tao? Sa tingin ko, hindi naman po. Marami pong mga mabubuti ng mga Pilipino na lumaki naman po ng tama, nakakaintindi kung anong tama sa mali. Pero bakit po nangyayari na lumalaganap na mismo sa mga ating kabataan na yung iba, nahihimok na gumawa ng karahasan, dinadala sa paaralan nila, nakakapatay, nakakapanakit, o yung kapwa mismong kadugo nila, pamilya nila, sinasaktan nila, pinapatay nila dahil lang sa, ewan ko, mababaw na dahilan lang, dahil hindi pinautang ng pera, hindi pinapayaga mag-internet, pinagsasabihin na mag-aral. These things siguro sana, mga kapamilya, no? Medyo pag nilay-nilaya natin, I mean, it's not to say na dapat po lahat ng mga Pilipino ay bantayan natin, pero for us siguro to be able to move on as a country, no, na umunlad po tayo bilang isang bansa, dapat bantayan po natin kung paano din hinuhubog yung ating mga kapwa Pilipino. Magmula po sa kabataan, no? Kasi nakakabahala na po talaga na siguro kung paano man hinubog yung mga yun, eh naging host ka ng podcast, pero ganun ka mag-isip. Hindi ho kaya medyo masama po na reflection din yan sa ating lipunan na ganito na ho ba ang ginagawa nating pag-aral o paghubog sa ating pong mga kababayan. And eventually, ganun na lang ba magiging lagay ng lipunan natin na tayo po ay walang respeto sa ating kapwa-tao, sa dangal na ating kapwa-tao, walang respeto sa buhay na ating kapwa-tao at mismo mga kapamilya. Yun ang ating pong kailangan po sana pag-isipan. Kasi without strengthening po yung tinatawag na moral fiber ng ating lipunan, wala hong pwedeng magbago sa ating estado ng bansa. Dahil magmula po sa moralidad natin, lahat talaga yung pundasyon eh, na anong maaring mangyari sa bansa natin. For example, kung ang korupsyon po ay sinasabi niyong dahil lamang po sa politiko, hindi eh, ang korupsyon nagsisimula po yan sa mismong asal ng tao, yung kung paano niya iniisip na ano ba ang tama. Kung tayo po ba ay naniniwala na kailangan kamkamin mo ang pera na hindi sa iyo ay tama, parang hindi ho na siguro nauunawaan din ng taong bayan na hindi ho dapat nangyayari yun. At hindi ho dapat natin pinalalampas yun dahil kung ang tao na iyahalal mo ay alam mo naman na mayroong reputasyon o may background na maaring waldasin niya ang pera ng kaba ng bayan, bakit niyo siya pipiliin? Bakit niyo siya iniidolo pa? At binibigyan pa ng inyong suporta? So doon po tayo dapat magsimula, no? Pag-isipan natin ano ho bang asal dapat ng ating kababayan na nararapat po, no, na pairali natin. At hindi yung mga katulad niya na pinagkakaaliwan pa natin yung mga nanlalait sa kapansanan ng iba at parang nag-glorify pa, di ba? Yung pong mga mali, yun pa yung ating pinapalakpakan at yun pa yung lalo nating kinaaliwan. Anyway, pasensya na, no, mga kapamilya, dahil po wala po si partner Rica, hindi po niya ako maprenuhan. Ha? Hindi po niya ako pwedeng busalan because my partner Rica is not here today and Kakan and Turing nag-solo po na privilege speech sa simula pa lang ng ating programa. Sa ating pong programa today, aba, eh, mga usapang senior pala ito. Ha? Dahil po at may issue pa dun sa kung ang senior discount po ba ay maaaring ibigay pa sa mga produkto at serbisyo. Kahit na itong mga produkto at serbisyo na ito ay nakapromo. Baka ho nga ako hindi kasi malinaw sa ilang mga businesses, no, or establishmento. Paano ho ba dapat ang tamang pag-apply ng senior discount kung meron po silang mga kasalukuyang binibigay na mga promo sa kanilang mga produkto at serbisyo? Mamaya, yung taga senior citizens party list po si Congressman Rodolfo Ordanez, makakapiling po natin at bigyan po natin ng linaw, no, kung ano na po ba itong sinasabi ng Korte Suprema na meron lang daw isang klaseng ng discount na maaaring gamitin po ng senior citizen. At mamaya, at ito hindi ko rin maintindihan eh, kung bakit nga ba may kumakalat doon na umano'y parang litrato ba ng House Prosecution Panel na tila sila ay nagkakatuwaan at may pawaki-waki shot pa daw. Eh, bawal ba yun? Bawal ba ang waki shot sa Kongreso? Ano ba ang ibig sabihin nun? Pag nag-waki shot ka, parang ginagawa mong kalokohan na lang yung trabaho mo, ganun ba? Ako ewan ko lang, no? Kung totoo man itong waki shot na ito, hindi ko pa nakikita yan eh. Nakita nyo na ba yun, Jello? Si Jello kasi alam ko, siya lang mismo, on his own, waki na siya. Pero yung para magpakita ng waki shot, hindi ko alam, no? So mamaya, kung meron ka bang na-download na waki shot, na ipapakita ba natin yon yung waki shot? Meron ka ba na-download? Wala? Ha? Bawal? Di mag-podcast lang tayo para walang bawal. Diba? Ano masasabi mo, Pusikat? Ha? Yes, so pag nag-podcast tayo, Pusikat, walang bawal. Ito bang issue spotted? Pwede i-podcast? Pwede ba ito i-podcast? Tanong nyo nga kay Supremist Commander Mara. Baka pwede tayo mag-podcast para masabayan ko man lang yung mga yung nawalang podcast. Anyway, sige. So, bago tayo magpatuloy po sa ating po mga makakapanayam, at tayo po ay tatanggap po muna ng ulat mula po sa ating mga radyo. At ralalalalal! Mga estudyante at guro, pinaligas dahil sa security threat. Saan? Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom, saang lugar ito?
1: Tony, pinalikas ang mga estudyante, guro at kawanin ng University of the Philippines na Mahatcom at Almaholda kung alas 3 ng hapon matapos kumalat ang umunay trepa. Agad ang responde ang Urban Search and Rescue Team ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department at nagsagawa ng bomb search sa koordinasyon ng PNP Bomb Squad.
0: Jom! Balikan na lang po natin maya-maya si Jom Garner ha, para malinaw-linaw kung ano po itong nangyaring security threat sa isang gusali ng UP Diliman. Samantala, limang sasakyang pandagat ng China itinaboy ng Philippine Coast Guard sa karagatan na sakop ng Lawak Island. Narito ang balita kumpirmado sigurado atin ni Radio Patrol Marlene Pajernos. Marlene!
2: Tinaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel at apat na maliliit na bangka nito mula sa karagatang sakop ng Island sa Kalayaan Island Group, Palawan, ngayong araw. Kinilala ang barko bilang Chinese fishing vessel Yuei Taiyu 63168 na namataang nakaangkla sa loob ng territorial sea ng naturang isla. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, rumesponde ang mga tauhan nitong nakatalaga sa isla sakay ng rubber boat upang idokumento ang presensya nito at paalisin sila sa lugar. Pagdating sa area, namataan din ng mga tauhan ng Coast Guard ang apat na maliliit na bangkan sa paligid nito na pinaniniwalaang mula sa barko at nangingisda sa area. Ilang ulit nag-radio challenge ang PCG sa Chinese fishing vessel at tatlong beses itong inikutan pero wala silang natanggap na tugon. Wala namang naitalang hindi kanais-nais insidente sa isinagawang operasyon ng PCG. Gayon pa ng ahensya, bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan ang Lawak Island at saklaw ng soberanya ng Pilipinas ang territorial sea nito. Kaya may tuturing na paglabag sa mga batas ng bansa, kabilang ang Philippine Fisheries Code at Philippine Maritime Zones Act, ang ilegal na pangisda ng mga dayuhan dito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, BZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Tayo po ay sumusubok pa na makontak muli ang ating Radyo Patrol na si Jom Garner. Nandiyan na, ready na. O sige, sana malinaw-linaw na ang signal ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom, tuloy mo yung balita mo.
1: Tony, pinalikas sa mga estudyante, guro at kawanin ng University of the Philippines Diliman na nasa Malcom at Palmaholda kung alas 3 ng hapon matapos kumalat ang umano'y bomb threat. Agad naman rumesponde ang Urban Search and Rescue Team ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department at nagtagawa ng bomb search sa koordinasyon ng PNP Bomb Squad na nagpatupad naman ng crowd control at siniguro ang seguridad sa lugar. Tinulungan din nila mga estudyante lumikas papuntang Sao patungo sa ligtas na lugar. Makipag-ugnayan din ang CCDRMD sa UP Campus Staff and Security, Bureau of Fire Protection, Department of Public Order and Safety, UP Diliman Police, TNT Traffic and Transport Management Department sa pagtugon sa insidente. Wala pang pahayag ang Quezon City Police District kaugnay ng insidente, pero nauna nang idineklara ng false alarm ang nasabing insidente ng QCDRRMD. Sa ngayon, balik na sa normal ang sitwasyon dito sa UP Diliman. Tuloy na lang din sa pag-jogging yung mga tumatakbo dito sa University Oval. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, nako, sige. Mga kapamilya, ay talaga naman mga bomb threat na yan. Hindi ko maintindihan bakit pati ba naman UP ay nagugulantang sa mga bomb threat na yan. Lalo na sa panahon po ngayon, hindi ko maintindihan. Parang ang daming oras siguro ng mga tao, no? Na walang magawang matino. Kung ano-ano na lang ang naiisip nilang gawin at para lang makapanggulo at makapamerwisyo, di ba? Ma'am Gladys! Paging Ma'am Gladys. Ma'am Gladys, please. Paging Primera Contravida. Paging Primera Contravida. Please report to all of these 80 people at bigwasan nyo nga po ng kaliwat ka. Yeah, yun pa! Isa pa! Yun na! Grabe, mag-asawa. Yun po yung sinasabi mag-asawang sampal. Di ba? Wala po kayo dun sa pompyang ni FPJ na habang tinatambol po yung bituka ng kalaban niya, sabay pompyang sa magkabilang tenga, ha? Oras po natin, 5:50.
4: Higit dalawang patuloy
5: kayo nakasubay. Maraming salamat. Mga kaserbisyo para sa barangay mula sa 29th Golden Dove Award sa pisana ng mga broadcaster ng Pilipinas para sa PRTV Manila Channel 31. Nina Corpus, Best Newscaster, with due respect, Best Newscaster.

0: Polycotton, Semanchat, Malupit, saka may mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata,
4: at pamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
5: at the sugar
4: cane extra
5: na may pinakamataas ng ORAC value
4: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio,
6: favorite music radio.
8: Magandang hapon.
9: Apo. Siyempre po, ano, yung mga ating kapamilya ng mga senior ay kinakailangan po na malinawan sila dito po sa naging pasya ng Korte Suprema na ang isang senior citizen ay maaring makapag-avail lamang ng kanyang discount kung hindi po nakapagbigay na ng hiwalay pa na discount dahil sa promo ng isang establishmento. Malinaw ho ba talaga, Kong, sa tingin ninyo na ito dapat nga ay nakasaad sa batas?
8: Alam mo kasi, hindi ko naman kinokontra yung ating Supreme Court.
9: No.
8: At hindi naman ako abogado. Pero sa aking pananaw, itong promotional prices nito, sa aking pananaw, ito ay regular price. So, dapat lamang na ang ating senior citizens ay mabigyan ng discount. Kasi nga, pag sinabing regular price, it applies to all, whether you are seniors or not. Kaya nga, sinasabi natin, medyo hindi ako sangayon
9: apa
8: dun sa pinalabas ng Supreme Court dahil nga, hindi naman sinabi rin sa promotional price nila. Wala naman sinasabi na yun ay kasama na yung discount ng isang senior.
9: Okay.
8: Pero, ano
9: po?
8: Kasi nga, yun nga, sinasabi ko kanina, yung promotional price, it applies to all, whether you are senior citizens or not.
9: Oo.
8: Diba? Lumalabas yung regular price. So, parang dinideny mo yung privilegio, benepisyo na isang senior citizens na mandated by law.
9: Oo. Kung sorry po ah, para lang malinaw din sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Kapag ang isang business po, no, or like a restaurant, ay nagsabi na meron kayong promotional discount, di ba? Didiskwentuhin nila. At sabi mo nga, it applies to all, no, all customers. Dahil po sa sinabi nilang may discount na rin naman, dapat wala nang i-apply pa na further or additional discount for seniors dahil discounted. So, ibig nyo sabihin, kumot in-apply po yung discount sa lahat ng customer, whether senior or hindi pa senior, na parang unfair sa mga senior yon na hindi nila ma-avail yung discount aside from the promotional discount?
8: Unfair talaga. Kasi bakit na ipaparehas ang presyo
9: sa ibang tao?
8: Sa hindi senior.
9: Aha.
8: Di ba? Meron tayong batas na nagtatakda na ang senior citizens ay entitled sa 20% discount and tax VAT exempt.
9: Aha.
8: So ngayon, ang tanong, yung bang promo nila ay may DTI approval?
9: Okay.
8: Kung walang DTI approval, hindi natin pwedeng
9: i-implement
8: sa senior citizens na hindi sila dapat makatanggap ng discount.
9: Yeah.
8: At kaya nga ako ay nag-file ng House Bill 00428 para po maklaro.
9: Uh-huh.
8: Doon po sa aking proposed bill, nakalagay doon na on top of the
9: promotional
8: discount of price,
9: dapat
8: bigyan ng senior citizens discount ang ating mga seniors.
9: Okay. Ngayon, Kong, tatanungin ko po kayo, no? Bilang kayo naman po ay kinatawa ng senior citizen sa inyong party list, at kayo po ay kumbaga kumakatawa na rin, no? Sa lahat po ng Pilipinong senior na katulad ko.
8: Apa.
9: Malinaw ho ba sa inyo na dun sa kasalukuyang batas para po sa mga senior citizen at mismo sa PWD na talagang nakasaad doon na ang senior citizen discount ay ipatutupad lamang kapag wala naman pong promotional discount na binigay yung establishmento? Nakalagay ho bang provision sa batas yun?
8: Opo. Maliwanag yun. Maliwanag dun sa batas yun.
9: Ah, okay.
8: Na ang senior citizens ay entitled sa 20% discount at exemption sa VAT.
9: No. What I mean is, sorry po ah, para po malinaw, ulitin ko lang po yung tanong ko. Malinaw ho ba na may provision doon sa batas, kasalukuyang senior citizen law, na kapag meron na hong promotional discount na ibibigay yung establishmento, ay maaaring isang tabi na yung senior citizen discount. Malinaw ho ba yun doon sa batas or wala ho yun sa batas?
8: Wala po sa batas yung
9: yung
8: pinag-uusapan natin.
9: Opo. Kaya pala, kailangan yung meron pong panukala na yung inyo pong finile para mas mabigyan ng linaw yung aspeto na yon.
8: Opo.
9: Ah, okay.
8: Yun ang purpose ng ating panukalang batas.
9: Yes.
8: Para kasi nagiging mahabang diskusyon na sinasabi ng mga business establishment.
9: Yeah.
8: Meron ka ng discount eh, bakit bibigyan ka pa namin?
9: Kinatigan ng Supreme Court dahil sabi, unfair naman daw yun dun sa businesses. Dahil kahit na sabihin mong, syempre, ang business naman ay nag-ooperate para kumita, no? Baka naman daw malugi yung business kapag yung mga senior ay papupunta sa kanila, bibigyan mo ng promo, tapos dadagdagan mo pa ng senior discount. May point ho ba dun na sabihin ng business na malulugi sila?
8: Hindi naman natin katulad ng sinabi ko, hindi naman natin kinokontra ang Supreme Court. Pero ito pong mga discount na to ay deductible doon sa kanilang income, taxable income. Binabawas naman doon. So ano po yung paano malulugi ang isang establishmento? Ito naman ay kinukonsider na deduction doon sa kanilang income.
9: Ayun.
8: So, wala pong nakikitang sasabihin na malugi.
9: Walang basihan.
8: Wala pong basihan. Kasi meron naman siya, binabawas naman doon sa kanilang kinikita.
9: Sa
8: taxable income. At yun po yung nakasaan sa BIR.
9: Oo. So, dapat, ang hinahabol po natin dito, ang tanong niyo po kanina, Kong, meron kayang DTI
8: approval
9: yung kanilang mga promo?
8: Yun po. Pwede nilang kung may DTI approval, pwede tayong, nakalagay naman doon sa approval kung yung pinag-uusapan nating discount ay kasama ron.
9: So, ngayon, dahil nga po ito'y pasya ng Korte Suprema, bukod po doon sa hinain yung House Bill, may balak ba itong Senior Citizens Party List na mag-file ng motion for or appeal sa pasya nito?
8: Wala po kami balak. Isusulong na lang namin yung aming panukalang batas para po malinaw yung
9: implementation.
8: Promo discount ay dapat ang seniors ay mabigyan din ng senior citizens discount.
9: So palagay ko, no, kung dadami naman ngayon yung mga, madadagdagan yung mga nakapaskel ngayon doon sa mga pintuan ng mga establishmento, bukod doon sa beware of fake senior PWIDs, meron naman ngayong attention senior, you are no longer availing of your discount because of our promo. Di ba, Kong?
8: Dapat po nakalagay doon.
9: Meron
8: lang. Ano ba, Tony? Sinasabi ko nga lang, ano? Ito naman ay privilege ng ating mga seniors.
9: Opo.
8: At ilang panahon na lamang yung kanilang ilalagi sa mundo.
9: Ay, wag naman.
8: Bakit? Hindi po. Ibig sabihin, nasa departure area na tayo.
9: Aray ko. Sige po.
8: O ngayon, yun ba naman konting binipisi na ganyan, pagkakaitan pa natin ng ating mga seniors.
9: Oh.
8: Yun lang po yung sa atin. At hindi po napakarami nitong seniors natin.
9: Okay.
8: Ilan lang yung nakakakain sa mga
9: restaurant.
8: Mga restaurant.
9: Oh.
8: Hindi naman po lahat ng customers nila ay seniors. Konti lang man po itong may kakayanan.
9: Saka na kumain
8: sa mga... Opo.
9: Nagtitipid dahil siyempre baka pension na lang nila ang kanilang inaasahang panggasta, di ba?
8: Isa yun, una pension. Mm. Yung iba naman pinapakain lamang ng mga anak o pamilya.
9: Oh.
8: So papagkakaitan pa ba natin yung konting privilehyo na ibinibigay ng ating bata?
9: Ikaw ba, kung matanong ko lang, no, sa iyong personal na gawain, no? Pag kayo ay kumakain sa labas kasama na inyong mga kapamilya, naranasan nyo na ho ba na mayroong establishmento na sinabi sa inyo na, ay sir, wala na ho yung discount nyo as senior kasi naka-promo naman kami. Na-experience nyo na ba yun?
8: Well, pinaglalabang ko yun na hindi dapat.
9: Oh, pero kayo mismo, naranasan nyo ba yun?
8: Hindi ko pa na-experience, pero meron akong isang experience. Yung kasama kong seniors ay walang dalang senior ID.
9: Okay.
8: Pero yung kanyang ID nandun sa cellphone.
9: Ah, meron gano'n, no? Ayaw tanggapin.
8: Pero hindi in honor ng restaurant. So, sinulatan ko restaurant, parang paliwanag ko. Humingi naman ng pasensya at ang sabi ay itutuwid nila yung kanilang yung treatment nila sa mga senior citizens. Sinalimutan lang yung ID pero nasa cellphone.
9: Ano ba ang uring establishmento ito? Ito ba ay matagal nang nakabukas o bago lang siya nag-operate?
8: Medyo bago.
9: Medyo bago.
8: Pero ang sabi ng manager, ayon ang instruction ng
9: may-ari.
8: Management.
9: O ba talaga?
8: Kung wala yung hard copy,
9: hindi
8: yung honor.
9: Aba, talaga lang ah. Pero wala sa batas yun, di ba, Kong? Hindi naman sa batas yun na
8: wala sa batas, pero
9: physical card.
8: Pero yun nga, pagpunta mong airport, di ba, hinihinga ang ID, pakita mo lang yung ID mo sa cellphone. Okay ka na. Yun ba naman sa restaurant lamang hindi nila i-honor. Konting halaga lang naman yung hinihingi natin.
9: At saka, kuminsan nga, hindi ho lang mismo yung senior ID ang hinihingi. Pakita mo lang yung driver's license mo. Kunwari, nakita naman yung date of birth mo doon. Pag kinumpute nila, mahigit 60 na to, pwede na to. Di ho ba?
8: Correct naman. At yan naman, alam mo naman na meron na isang abogado na mag-file tungkol dyan. At ipinagbigyan naman.
9: Kaya dapat talaga maunawaan din ng mga establishmento na yung pribilehyo naman sa senior, hindi naman din siyempre inaabuso. Konting na lang naman yun, halagat pagbibigay halaga din naman dun sa naging ambag na nung senior sa lipunan, di ho ba?
8: Saka binabawas naman sa income nila yan Hindi naman ngayon binigyan nilang discount, dugi na sila
9: Sige. Naman, O Kong, next time ha, ayain kitang kumain, senior mo gamitin natin ha?
8: Okay, pwede.
9: Pero dalawa tayo, kaya 20 plus 20, 40% discount tayo. Ay hindi pala dapat yun.
8: Pwede na.
9: Hindi na. Sorry. Kong, maraming salamat po.
8: Okay. Maraming salamat, Tony.
9: Thank you po. Si Representative Rodolfo Ordanez po yan, ang Senior Citizens Party List. Nako, biro lang po ah. Sabihin ng Senior Citizens Commission, hindi ganun ang pag-compute nun. Hindi porkit ikaw at saka si Kong magkasama, 20 plus 20, 40% discount. Hindi ganun. Ang mangyayari nun, kung ano lang yung kinain ko, narin, nag-order ako ng steak. Tapos si Kong, nag-order din ng isang crispy pata. Yung crispy pata niya, 20%. Yung steak ko, 20%. Hindi yung komot, dalawa kami, pinagsama yung bill, 40% discount. Hindi ho ganun. Intindihan din ni Kendon yun, balang araw pagtanda ni Kendon. Kendon kasi ngayon, hindi na kailangan ng discount. Kayang-kaya na ni Kendon, full price. Anong gagawin natin? Anong gusto niyong gawin? Uwi na. Ay, uwi na si Kaka Nenturing. Grabe, oh. Hindi pa. Meron pa po tayo mga 21 minutes to go. Mga kapamilya, ha? Oras po natin, 6:06.

0: walang galang na po.
1: Magbabalik po sila
0: para bumanat with due respect.
2: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Heydarian.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlo Flores.
4: Eh parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
0: Clive Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
6: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
7: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Persia.
8: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect. Tuwing Linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Manila. Channel 31. DZMM Radyo Patrol sa Istret. At FM Radio Regionals.
1: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
9: And that's our democratic right.
1: Kasama si Attorney Jess Falsis.
9: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
1: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. Sa PRTV Manila, Channel 31.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
12: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Issue spotted.
13: Nakikita mo naman, para mga pang-action film ang ating mga music ngayon. Hindi ko ba alam kung bakit may ganun tayo music dito. Alam nyo kung bakit, mga kapamilya? Dahil tatanggap po tayo muli ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Napapatugs-tugs-tugs tuloy ako. Pahayag ni Chinese Ambassador to Manila na madaling mananalo ang China laban sa Pilipinas kung gagamit ng puwersa direktang banta. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela, narito ang balita kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernas. Marlene.
14: Tony, maraming kiran din at tinawag na direktang pagbabanta ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang pahayag ni Chinese Ambassador sa Philippines Jing Kuan na madaling mananalo laban sa Pilipinas ang China kung gagamit ito ng puwersa. Tugon ito ni Tariela sa naturang pahayag ni Chinese Ambassador Kuan kung saan sinabi niya pa na hindi pinili na upit ng China na gumamit ng puwersa dahil mas gusto nito ang kapayapaan, kaya dapat na maramdaman ng Pilipinas sa sinaswerte ang ating bansa dahil sa kanila. Ayon kay Tariela, ipinabasa kayo ng China ang banta nito sa mga pahayag na kapayapaan lamang umuno ang nilanais nila. Giit din niya na hindi sinuswerte ang ating bansa dahil sa China dahil na rin sa patuloy ng mga pangaharas nito sa West Philippine Sea tulad ng pagkataboy nila sa mga Pilipino makahita sa pangibasulok, pagbangga, pagbomba ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas sa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa. Binigyan din ni Tariela na labag sa batas ang banta o paggamit ng puwersa labo sa territorial integrity o political freedom ng isang estado. Muli rin niyang iginiit na walang legal na batayan ang mga pag-angkin ng China sa mga bahagi ng sagdaw ng Anong Upi ng West Philippine Sea, batayan sa 2016 Arbitral Award. Ayon pa kay Tariela, hindi dapat nakabatay sa laki ng puwersang militar ang isang bansa. ang mga karapatan nito kundi sa international law. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, CZMM.
13: Maraming salamat, Marlene. National Bureau of Investigation, Cecily Pernino, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Davao City First District Representative Paolo Duterte. Naritong balita kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
15: Yes, Tony, sisilipin ng National Bureau of Investigation ang mga inireklarang ari-arian sa SALN ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, susuriin ng NBI kung ang nakasaad sa SALN ng kongresista matapos matukoy umano ng ahensya na pag-aari nito ang isang mansyon na malapit sa isang resort sa Samal Island sa Davao del Norte na nauna nang itinanggi ni Congressman Pulong Duterte na siya ang may-ari ng nasabing property.
16: Pero tinatanggi naman niya na sa hindi sa kanya kasi wala pang TCT eh. Kaya siguro pwede pang itanggi dahil wala pang titulo.
15: Nilinaw rin ni Director Matibag na hindi ang resort sa Casa Conditas Resort ang iniuugnay kay Congressman Pulong Duterte kundi ang katabi nitong property. Dagdag pa ni Matibag na patuloy ang pagsusuri ng NBI sa mga dokumento at iba pang impormasyong may kaugnayan sa mga ari-arian ng pamilya Duterte. Samantala, sinabi ni Matibag na nakikipag-ugnay na ang NBI sa Anti-Money Laundering Council upang suriin ang posibleng pinagmulan ng pondo na may kaugnayan sa mga ari-ari ang iniimbestigahan. Nauna nang inirefer ng NBI sa Office of the Ombudsman ng findings nito sa ugnay ng umano'y discrepancy sa SALN ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
13: Maraming salamat, Bert Dizon, sa lahat ng ating mga Radyo Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ah! Ready na ba yung ating guest? Isa pa nating panauhin, mga kapamilya. Aba, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang tamang asta ng lahat po ng tao na pumapasok po sa gusali ng Senado. Dahil po siya may kumakalat ata na hindi natin alam kung ito ba ay AI-generated photo o totoo ba ito ay ginawang photo ng mga miyembro ng prosecution panel na tila hindi ikinatuwa ni Senate President Sherwin Gatchalian dahil ang pagpapakita daw ng mga wacky photos ng prosecutors di umano sa loob ng Senado ay pagwawalang respeto daw no sa mismong dangal ng Senado. Ay para po kumpirmahin natin, meron ba talagang ganong wacky shot, wacky photo na lumabas pa na inilathala ng ilang mga pahayagan, makakapiling po natin via Zim Zim Zim
17: Papaya!
13: Ang mismong lead prosecutor sa House Prosecution Team, si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Kong Jinky, magandang gabi. Tony Velasquez po.
18: Good evening, Tony, at good evening po sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig at sumusubaybay.
13: Parang gustong-gusto ko yung parang in limbo ang inyong setting ngayon at kayo lang yung mukha lang ninyo ang nakikita. Kayo po ay nakita dun sa di umano'y wacky photo ng House Prosecution Panel sa Senado. Para po malinaw din, kukumpirmahin niyo po ba kong Jinky na talagang nag-wacky photo kayo?
18: Yes, I will confirm that. And let me explain that picture was preceded by a serious photo.
13: Okay.
18: No?
13: May katambal.
18: So, nag-picture muna po kami ng seryoso. And then after that, somebody asked, let's have a wacky picture. And it was indeed an expression of joy among Gen Y friends after long days of preparation and trial. No? Kung maalala mo, Tony, we started July 6.
13: Yes.
18: And indeed, ngayon lang kami magkakaroon ng break, no?
13: Yes.
18: So, it was genuine joy na nag-spring sa mga magkakaibigang magkakasama ng mahabang panahon.
13: Mm-mm.
18: At ako po ay mauuna na ng paghingi ng paumanhin sa Senado, sa ating Senate President, sa lahat ng mga senador. Kung kami man po ay nakalampas, it was never our intention to make fun of the institution. It was never our intention to make fun of the Senate. We have always respected and given our highest regard to the Philippine Senate. Medyo hindi lamang po napigilan ang kaligayahang naramdaman sapagkat na-excite doon sa 3 weeks na magiging break ng impeachment trial.
13: Hindi lang po kayo. Hindi lang po kayo kung jinking na-excite. Kahit kami dito sa Mission Control ng Radyo Patrol, ay makapagpapahinga kahit papaano.
18: Yes, and apparently, hindi naman po na-focus yung Senate itself. Yeah. Hindi naman po na-focus yung seal.
13: Yes.
18: It was a picture of us, really, with our genuine joy of having a break after long days of trial and preparation. Humihingi po ako ng paumanhin in behalf of the prosecution panel.
13: Okay. Sige, maliwanag na mo, mga kapamilya, na meron ho talagang ganong wacky photo, hindi po siya AI generated. Dahil kuminsan yung iba, hindi nakakapaniwala na kung totoo man yung nakikita nila. Pero babanggitin ko lang din, siyempre, yung pong Senado ay dapat nga po na igalang natin bilang isa sa mga haligi, no, na ating pamahalaan. May naalala lang ako kong Jinky. Baka naalala nyo rin, Nung panahon na inaresto si Senadora Laila De Lima, ewan ko kung naalala nyo po ito, may dalawa hong vlogger na nag-post pa na tuwan-tuwa sila doon sa harapan ng pintuan ng tanggapan ni Senadora Laila De Lima dahil sa kanyang pagkaka-aresto. Hindi naman sila pinagsabihan ng Senado noon na hindi sila gumagalang sa dangal ng Senado. Sa tingin nyo ba parang uneven din ang pag-apply ng pagpuna sa aksyon ng prosecution panel sa iba pang mga tao noon na parang tila hindi rin naman sila nagpapakita ng respeto sa Senado?
18: Alam mo, Tony, I do not want to dwell deeper on that.
13: Wag na lang.
18: Ang mahalaga po sa amin ay aming ipinapaliwanag na hindi naman po yon ang layunin ng prosecution panel on that picture. As a matter of fact, meron hong seryosong picture yan.
13: Sige,
18: And then after that serious picture,
13: yung
18: wacky picture.
13: Alam mo,
18: it is simply because of the excitement of having a break, as I have said, after long days of preparation and trial.
13: Opo.
18: And again, without sounding repetitive,
13: opo,
18: wala akong intention na makasama, mabastos ang ating institusyon because, to be very honest, we have repeatedly expressed our utmost respect and regard to the institution, to the Philippine Senate, and all the senator judges.
13: Okay. And now that we put that out of the way, balikan lang ho natin yung ibang aspeto po, dun sa naka-recess po na impeachment. Nag-guest ho po kasi yung defense spokesperson, si Attorney Michael Poa, kanina po, sa isa sa mga programa ng ABS-CBN News Channel. At natanong ho sa kanya kung may posibilidad ba na kahit po na ina-atras nyo na yung 3 articles of impeachment, ay maglalahad pa rin ng sariling dokumento at testigo ng depensa dun sa mga articles of impeachment na yon. At hindi po niya sinasara yung posibilidad na maari pa rin daw nilang gawin yon sa loob ng impeachment court. Bago pa tayo humantong dun sa posibilidad na yon, yun ho ba sa palagay ninyo yung isang bagay na maaring tutulan pa ng prosekusyon o hahayaan nyo na lang sila?
18: Well, first and foremost, kaya po tayo nag-withdraw ng 3 out of 4 articles ay gusto natin mapabilis because we would like to acknowledge the right of the Filipino people to witness the conclusion of this long impeachment process, no? Second, tinanong po yan ng ating presiding officer during that day, kung magpre-presenta kayo in spite of the withdrawal of the prosecution, for what adjudicatory purpose will that be? Which means, Tony, iniurong na ang sakdal, hindi na rin pagbubutohan ng Senado, anong dahilan at ipre-presenta pa? I remember, I went on saying that there are other platforms which they may consider. At yun naman, kaya ko nasabi, Tony, because of our observation na since the first impeachment until the second impeachment, including the clarificatory hearing in the Justice Committee, and even until the current trial, no? We never saw the respondent vice president appear in these forums. Nagpapapresscon lang siya at doon siya nagbibigay ng komento at opinion kaugnay ng mga pangyayari sa investigation, sa clarificatory hearing, at sa trial. I articulated that because if their desire is only to share to the public,
13: yeah,
18: their pieces of evidence, because we have presented already ours, mm-hmm. I said, Tony,
13: yeah,
18: ang dami po ng platforms na pwedeng gamitin. As a matter of fact, yun nga po ang regular na ginagawa ng inyong kliyente, mm-hmm. in the person of the respondent, Vice President. No?
13: Yeah, okay.
18: So, to answer your question, mm-hmm. I am in the position to oppose.
13: Opo.
18: Mm-hmm. Because kung itutuloy pa rin nila, what was the significance of our withdrawal,
13: uh-huh.
18: kung itutuloy pa rin nila ang presentasyon?
13: Yeah.
18: And considering, firstly, na hindi na itinutuloy ang sakdal, anong sasagutin? Anong dahilan at maglalatag ng ebidensya gayong hindi na rin pagbobotohan ng ating impeachment court?
13: Oo. Ngayon, may kumakalat pang haka-haka, no, Kong Jinky, na yun daw sa pagbalangkas ng 2027 national budget, eh, may mga isinisingit na naman daw po, no, na pondo, insertions, ika nga, na tila maituturing daw ng mga pabuya o reward sa mga senator judges para masiguro na ang hatol nila ay para makonvict ang Vice Presidente Duterte. Ewan ko kung narinig niyo po yung mga yon, Kong Jinky.
18: It's been a while, Tony, na nakatutok tayo dito sa impeachment trial, no?
13: Mm-hmm.
18: But I wish to express my highest faith and confidence to the budget process, both of the House of Representatives and the would-be process of the Senate. Napaka-tedious at napakahaba ng proseso ng budget, no? At naniniwala ako na ang naging outcome ng HGAB or House General Appropriations Bill at ang magiging outcome ng Senate General Appropriations Bill ay para sa kagalingan ng ating mga kababayan. I lament but I have no other information and at this point I can only express my faith and confidence to the budget process of the entire Congress.
13: Opo. Eh, may kanina na magkasunod ata eh na nag-guest si Attorney Ipoa at saka yung inyong pong kasama sa prosecution si Attorney Lorna Kapunan, no? Natanong mm-hmm. din po siya kung bakit po ang pakiramdam o pananaw po ni Vice Presidente Duterte mali daw yung pagtawag ni Attorney Kapunan kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na bully. So, pumalag din eh ang Vice Presidente dun sa pagtawag ni Attorney Kapunan na bully daw si Attorney Season. Do you share the same sentiment? May nakikita ho ba kayong aspeto na pambubuli?
18: Alam mo, I respect Attorney Lorna Kapunan, no? At sa haba na nang naging kanyang karera dito sa legal profession, no? Ang sabi nga niya, triple na ng age niya yung nasa defense panel. I wish to believe that she knows perfectly what she is saying, no?
13: Uh-oh.
18: She knows exactly what she is saying, no? But from my end, I think I've made my manifestation already during the last trial.
13: Uh-oh.
18: That the defense seems to forget already decorum and courtesy which must be observed inside the impeachment court.
13: Okay, so mababasa na ho natin in between the lines, ika nga, kung ano po ang pinapahiwatig po siyempre no, ni Kong Jinky. Sige, Kong Jinky, kayo po ba ay pauwi ng Batangas?
18: Ako po ay galing sa JBC, sa Judicial and Bar Council, sapagkat ongoing po ang ating selection and nomination process
13: for the next Chief Justice.
18: Para sa susunod po na
13: Chief Justice?
18: Associate Justice muna, okay. Tony.
13: Oh.
18: Vice Retired Associate Justice Ami Javier.
13: Oo.
18: At pag natapos po ito, ang kasunod naman ay ang selection and nomination process para sa susunod na Supreme Court Chief Justice.
13: Sige. Kailan ba mag-retire nga ba si Chief Justice Gizmundo? Sa November, no? November.
18: November 2026.
13: Sige. So kabahagi po kayo sa JBC screening.
18: And of course, we wish to congratulate and thank Associate Justice Ami Javier and Chief Justice Gizmundo
13: Yeah.
18: sa kanilang meaningful contribution.

let me see kung nagbumati ba si Kabalen. Ito, si Kabalen, Zosie Mugasmin, ayun na, nagpasalamat lang siya doon sa public service announcement natin kahapon. Doon po sa pumanaw po na kanyang kaibigan na si Carmelo Ocampo Soriano. So mga kapamilya, today on a Soul of Light, si Kakan and Turing, pero sana bukas on a Friday ay makapiling po natin muli, no? Si partner Rica Lasso para mabuo po yung ating tambalang Rickney Spears. Wah, wah, wah, wah. Wah, wah. Rickney Spears talaga, no? Buti na lang wala si Ma'am Gladys dito at baka na nabiyayaan ako na mag-asawang ano eh. Tampal. Thank you so much mga kapamilya. Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV. Patrolalalalal! Susunod na. Hanggang bukas. Ingat po kayo. Bye-bye!

0: We are glad to welcome you today as we share latest news and updates on very important cases being handled by the NBI. Join me in welcoming our NBI Director, Attorney Melvin A. Matibag. Director, sir.
1: Hello. Yeah, good morning sa inyong lahat. Kamusta kayo? Kumain na ba kayo? Hindi pa. Mamaya na. Di, ako rin, hindi pa. So, then, dito lang tayo. We have to clarify things, no? Dahil after we conducted yung last time na nilabas natin yung mga videos and itrato ng mga properties ng mga Dutertes, merong mga kung ano-ano lumabas, di ba? And I think marami rin sa inyong tumatawag, so we have to clear it out. So first, simulan natin dun sa question na yung resort, yung kasa sa Convistas, ano? Kung napakinggan mabuti yung ano, at ipi-play natin ngayon, pag i-play na yun dyan, yung nagtatanong dun sa taga doon sa Samal, eto i-play natin para for better.
2: Ito na yung sa...
1: Yung malapit sa
2: iyo. Kasi ito, itong sa...
1: Tawag ko sa...
2: Ang balay dito ng kuhan ganit. Ulong?
3: ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
4: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagpaslang sa isang barangay chairman. Patay ang kapitan ng barangay Santa Anastasia sa bayan ng Santo Tomas sa Batangas matapos pagbabarilin sa tapat ng kanyang bahay ngayong Huwebes ng umaga. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Batangas City PNP para sa paglutas ng krimen. May alok na rin pabuya para sa ikadarakit ng mga suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
5: Nagwawalis sa tapat ng kanilang bahay si Kapitan Dennis Austria ng Barangay Santa Anastasia sa Santo Tomas, Batangas ngayong Huwebes ng umaga nang lapitan ng isang lalaki at saka pinagbabaril. Umalingaw-gaw ang magkakasunod na putok ng baril sa subdivision hanggang tuluyang tumumba si Cap Austria. Mabilis namang tumakas ang gunman na sakay ng motorsiklong minamaneho ng kanyang kasabwat. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival.
6: Ang akala ko po kasi is nadulas lang siya. Sa lakas ng pagkakadulas, yung bagok niya, yun yung nag-cause. Kasi po sabog na talaga yung dugo niya eh. Kumalat na talaga eh. Wala po talaga akong isip na siya po ay binarel. Nalaman ko lang po nung siya ay binarel, yung itinatakbo na namin papuntang hospital.
5: Ayon sa asawa, wala siyang alam na may kaaway ang mister o may banta sa buhay.
6: Doon sa gumawa, at lalong-lalo na dun sa nagpagawa. Kasi hindi naman ito gagawin kung walang nag-utos. Alam niyo po sa sarili niyo kung gaano kabait na tao si Cap.

0: na ama ng barangay. Kung siguro, hindi ko po alam kung ano yung hangad nyo kung para sa politika, sana hindi kayo bumawi ng buhay.
1: Nagluluksa naman ang barangay Santa Anastasia sa malagim na sinapit ng kanilang kapitan.
2: Mabait na tao yan. Madaling lapitan. At saka maaasahan sa lahat ng bagay. Nagulat kami na talaga na hindi namin naaasahan to.
3: Napakasakit. Napakasakit na ano. Siyempre kami yung lagi niyang kasama. Sobrang nakakagalit. Napakasakit po nung sinapit ni Kap.
1: Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Batangas Police para tutukan ng krimen.
4: Ang SITG po para ma-harmonize lahat ng intelligence, forensic, and operational resources para ma-track down yung perpetrators at ma-establish natin kung ano yung motibo dito sa violenting pagpatay na ito. Sa ngayon po, ang itinatakbo ng ating investigation, meron naman pong lead ng ating Santo Tomas Municipal Police Station in coordination with the other units.
1: Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa mga suspect. Nag-alok na rin ng 200,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Santo Tomas sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa mga salarin.
5: Ang assure ko sa kanila ay unang-una, gagawin natin ang lahat sa ating kapangyarihan upang habulin, malaman, una, mahuli ang pumatay na ito kay Kapitan Dennis.
1: Hinihikayat naman ng Batangas Police ang sino mang may impormasyon, dashcam recordings o kuha mula sa CCTV na maaring makatulong sa investigasyon na agad makipag-ugnayan sa otoridad para mabilis na malutas ang kaso. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
6: Nasa gip ng mga otoridad ang 16 na victim survivors umano ng sekswal na pang-aabuso sa magkakahiwalay na operasyon sa Rizal at General Santos City nitong Miyerkules o Martes. Ang isa sa mga biktima, sumulat ng liham at nananawagan sa mga magulang na mahalin at protektahan ang kanilang mga anak. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
7: Gusto ko pong sabihin sa mga magulang na huwag ninyo pong gayahin yung ginawa ng mga magulang ko. Mahalin niyo po yung anak ninyo.
8: Binasa ng pulisya ang liham ng isang 14 anyos na victim survivor ng umano'y sexual na pang-aabuso na nasa gip ng mga otoridad sa isang operasyon sa Cainta, Rizal nitong Martes. Sa liham, hinikayat din ng dalagita ang iba na protektahan ang kanilang sarili at huwag pumayag na abusuhin. Ayon sa PNP Women and Children Protection Center, kabilang ang bata sa 5 individual na na-rescue sa operasyong nag-ugat sa timbre ng Dutch Police.
7: May na-aresto silang doktor, and then nung nag-conduct ng digital forensic examination sa mga devices niya, nakita doon na meron siyang mga contact dito sa Pilipinas at natumbok namin itong perpetrator dito sa Cainta.
8: May nakuha mga larawan at video ang mga otoridad na nagpapakita ng mga kahalayan na ipinagagawa sa mga biktima. Ang suspect, ang kanilang mismong ina.
7: Itong Dutch doctor na ito pumunta dito para abusuhin siya. And may binanggit din siya na may 20 foreigners na kinater niya through her mother na naabuso din siya. Tinitingnan din namin yung magiging resulta ng further disclosure ng bata para mapagpanagot din natin yung mga hotel owners na kung saan pinapayagan ito na ang isang foreigner ay may daladalang batang Pinoy na dapat kinu-call out natin kung tingin natin wala silang relationship na magkapamilya sila.
8: Hinahanap na ang nanay na suspect na hindi natagpuan sa tirahan nito ng isagawang operasyon. Iniimbestigahan din ang posibleng pagkakasangkot ng 2 pang dayuhan. Samantala, 11 menor de edad pa ang nasagip sa magkakahiwalay na operasyon sa General Santos City. 3 sospek ang natukoy sa mga kaso na pawang mga magulang din ng mga biktima. 2 ang naaresto habang tinutugis ang isa pa.
7: Ginagawa ng kahalayan yung mga bata ayon sa demand ng customer nila ng mga foreigners. Nakakalungkot kasi yung buhay na sinisira nitong mga batang ito, ang halaga ay napakaliit. It ranges from hundreds of pesos to like 3,000.
8: Para kay Portento, hindi dahilan ng kahirapan para gawing kalakal ang sariling anak.
7: We are very driven. Kahit sabihin mo isang bata lang yan na i-rescue, kung kailangan namin galugarin yung lugar, kukunin namin yan. Kasi nga, baka kami na lang ang pinaka-ultimo o last na pag-asa niya para makaawin siya doon sa place of abuse.
8: Kasama ng mga otoridad ang mga social workers sa pagsusuri sa kalagayan ng mga nasa GIP at pagbibigay sa kanila ng psychosocial intervention. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Arestado ang isang pastor na inakusahang ng molestya sa tatlo nilang menor de edad na miyembro sa loob mismo ng kanilang simbahan sa Marikina City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
10: Hindi na nakapalagpa ang 51-anyos na pastor nang arestuhin ang operatiba ng Marikina Police sa isang clubhouse sa Barras, Rizal nitong Miyerkules ng hapon. Naharap ang pastor sa 4 counts ng statutory acts of lasciviousness at itinuturing bilang top to most wanted person ng Marikina City Police Station para sa buwan ng Oktubre. Tatlong babaeng miyembro na edad 8, 9 at 15 anyos ang umunoy na biktima ng pangmamolestya ng pastor noong 2023. Napag-alamang hindi lang umano isang beses naranasan ng 15 anyos na dagita ang pananamantala ng akusado dahil umabot pa ito hanggang 2024.
11: Nangyari po yung mga pangmamolestya po sa kanila based on record after or immediately after na magkaroon po sila ng simba doon mismo sa compound.
10: Ayon sa pulisya, April 2026 nang formal na nakapagsampa ng reklamo ang kaanak ng mga biktima at nailabas ang warrant of arrest nitong October 8.
11: Usually po yan ay sa takot, kumbaga hindi muna kaagad-agad yan, until such time po na nagkaroon sila ng lakas ng loob or may nakakita. Kung minsan ay nagagamit yung halimbawa katungkulan ng isang akusado o yung inirereklamo, syempre nandun yung nagkakaroon ng taking advantage of their position.
10: Itinanggi naman ng akusado ang paratang at sinabing posibleng nagugat ang reklamo sa hindi pagkakaunawaan.
12: Luwag-luwag at maraming tao. Kalungkot lang, they are my friends. We're close. Ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung gato yung susukli sa'yo. Tawarin tayo ng Diyos. Wala.
13: Anong panalangin niyo po ngayon?
12: Para patawarin. Forgive us our debts as we forgive those who trespass against us.
10: Para naman sa mga nakararanas ng anumang klase ng pang-aabuso, tumawag lang sa Unified Emergency Hotline na 911 para sa agarang saklolo.
11: I-dial lang po nila, hindi na po nila kailangan magkaroon ng load at mayroon kaagad na sasagot sa ating operation center at yan ay idediretso po nilang itawag sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya.
10: Nasa kustudiya na ng pulisya ang akusado na may inirekomendang piyansa na 432,000 pesos. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Kulong ang isang lalaki na nanghablot ng hikaw ng isang babae sa Balintawak, Quezon City. Nakipaghabulan pa ang biktima sa suspect na agad din namang nahuli dahil nakabantay ang pulis. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
10: Naglalakad sa tabing kalsada ang babaeng yan nang bigla na lamang hablutin ang kanyang hikaw nang nakabuntot sa kanyang lalaki. Kumarampas ng takbo ang suspect na hinabol naman ang biktima na isang modelo hanggang sa EDSA Balintawak.
14: Wala na lang siya nakaramdam ng pananakit sa kanyang mga tenga. Yun pala, hinablot na ng magnanakaw yung earrings niya. Mayroon tayong mga pulis na nakabantay sa kahabaan ng EDSA. Doon, humingi ng tulong yung biktima para mahabol yung suspect.
10: Agad ding naaresto ang suspect na dati na ring nakulong dahil sa kasong robbery hold-up, snatching at alarm and scandal. Na-recover sa kanya ang pares ng gintong hikaw ng biktima na 55,000 pesos ang halaga.
15: Inablot ko yung hikaw niya habang naglalakad kami rin sa simbahan ng San Joseph. Pinagsisiyan ko lahat. Alaki po pagsisiyan sa laon, no? Sa Diyos ko na lang ipagpapaalam na sana na sa maayos pa rin siya.
10: Sa investigasyon, lumalabas na modus ng suspect na mag-ikot sa matataong lugar para humanap ng mabibiktima.
14: Nalalaman nila kung totoo ito o hindi kasi baka sa kulay ng ginto, alam na nila ito. Paglalabas, huwag nang magsuot ng mga mamahaling alahas katulad ng singsing, kwintas, hikaw, pati na rin cellphone, mga mamahaling cellphone. Itago na lang po ito sa bag ninyo habang naglalakad.
10: Nakakulong na sa custodial facility ng La Loma Police ang suspect na naharap muli sa reklamong snatching. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
16: Halos 20 kilo ng manok ang ninakaw sa isang palengke sa Quezon City kaninang madaling araw. Nagpanggap umanong mamimili ang suspect na umatake sa kasagsagan ng delivery ng mga paninda sa palengke. Na-discover lamang ng tindero ang pagkawala ng mga manok nang sinimulan na niya ang inventaryo. Sa CCTV, nakita ang pagkuha ng suspect sa mga manok at mabilis na tumakas. Patuloy pa ang investigasyon sa pagnanakaw. Sumampa na sa 63 pesos ang palitan ng dolyar ngayong Huwebes, October 15. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagbukas sa trading ang piso sa halagang 62.83 bago nagsara ngayong hapon sa 63.06. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan. Isa sa pangunahing dahilan ng paghina ng piso ay ang patuloy na pressure sa gitna ng malakas na dolyar sa pandaigdigang pamilihan. Bagamat pabor o makikinabang dito ang pamilya ng mga OFW, maaari din itong makain agad. Kung mas bibilis naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa lokal na merkado dahil sa paghina ng piso. Pinatawan po ng Philippine Competition Commission ng kabuang multa na aabot sa mahigit 1.7 billion pesos ang 6 na kumpanya at kanilang mga opisyal matapos mapatunayang nagkasala sa pagpapatakbo ng Onion Cartel sa bansa. Ayon sa PCC, napatunayan na ang mga sangkot ay nagkasundo sa isang illegal na market allocation scheme sa importasyon, cold storage at wholesale distribution ng pula at dilaw na sibuyas mula 2020 hanggang 2021. Ito umano ang dahilan kung bakit biglang sumipa at umabot sa 700 hanggang 800 pesos ang kada kilo ng presyo ng sibuyas noong 2022. Bukod sa multa, pinagbawalan din ng Department of Agriculture ang mga nasabing kumpanya na lumahok sa mga susunod na onion importation. Nakikipag-ugnayan na ang PCC sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng mga kriminal na kaso laban sa mga responsableng opisyal. Danielle, ano ang latest sa showbiz?
17: Ate V, nagbabalik ang kilig sa Cavite and Las Piñas kung saan dadalhin ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera ang kanilang mall tour para sa pelikulang Remember. Hindi lang yan, marami ring bagong aabangan sa iWant, ang home of the Filipino feels. Mula sa mga nakaka-excite na vertical series hanggang sa mga bagong original series. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
18: Nagsimula ng maghanda si Colette Madelo at River Joseph para manakot at magpakilig sa Dead Girl Walking, ang una nilang vertical series. Tungkol ang kwento sa paghihiganti ng karakter ni Colette sa mga taong nambuli sa kanya.
19: Excited na kinakabahan kasi first time ko ding gumanap as main lead.
20: First found out about the project. Syempre excited kasi it's my first time also to do a vertical series.
18: Mapapanood ang Dead Girl Walking sa November 6. Bukod sa kilig at katatawanan, kaabang-abang naman ang makabuluhang tema at mensahe ng Juan and Lily Run for SK na pinagbibidahan ni Joaquin Arce at Lela Ford.
21: Madami po akong natutunan, madami po akong nakuha na dadalhin ko pa sa next projects ko kung, or sa lahat ng pagdadaanan ko pa po.
22: Sobrang excited ako na makita ng mga tao yung buong show. As in, ang sobrang dami eksena na nakakatawa. Pero hindi lang yun, may mga morals din na matututunan yung mga tao habang pinapanood nila yung show.
18: Mapapanood exclusive sa iWant ang Juan and Lily Run for SK sa December.
23: Hello po sa mga kabayan namin. Mapunta na po kami dyan ni Julia to personally meet you.
18: Simula October 31, mapapanood na sa mga sinehan sa UK habang sa November 1 naman sa Madrid, Spain, ang Always Yours, Never Mind. Kasabay din ng meet and greet ng mga bidang sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Bago pa man ang pagbabalik big screen ng mag-asawang Ding Dong Dantes at Marian Rivera, dadayo muna sa Cavite at Las Piñas ang Dongyan sa October 18. Sasabak sa mall tour, ticket selling at official trailer launch ang Power Couple. Remember, mapapanood na ang May Cruz LVR Films sa cinemas worldwide simula November 11. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Sa pagbabalik ng TV Patrol, no disconnection policy sa kuryente extended hanggang dulo ng taon, alamin kung sino-sino lang ang makikinabang. At baha at kidlat, nag-iwan ng pinsala sa Jensan. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Takasan sa bilibid.
4: Inagaw niyo yung tatay ko.
5: Bea, anak,
3: makakatakas rin ba sa sakit ng nakaraan?
5: Hindi ako ulit magtawad sa iyo, anak. Sa inyong dalawa.
4: Seryoso, humingi ka ng tawad. Namatay yung ate ko, namatay yung anak mo. Anak mo yun! Panganay na anak mo yun!
5: Babawi ako sa iyo.
4: Wala ka nang magagawa! Tay. Tay.
0: Someone, someday. Si Paolo panalo! Congratulations, Paolo Avilino, for winning the Outstanding Asian Star title at the Seoul International Drama Awards 2026 sa kanyang pagganap bilang Vincent Cabrera sa seryeng The Alibi.
6: Annyeonghaseyo, everyone. Thank you so much.
0: From the Philippines to the world stage, we are so proud of you, kapamilya, Paolo Avilino.
7: Simula ngayong Sunday, October 18.
8: 7 p.m. is XP time.
0: ABS-CBS Studios and TV5 proudly present ASAP XP Pampanga.
9: Destination locked para sa grand festive celebration.
10: Sa kantahan, sa sayawan, big energy ang dala.
0: Get ready for a bigger ASAP family.
11: Tuloy po kayo, mga kapatid.
0: All-Star Concert Experience sa
12: ASAP XP Pampanga!
0: Ngayong Sunday, sa bago nitong oras, 7 p.m. Mapapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, All TV 2, at TV5.
13: Sa bawat headline, may mga kwentong kailangan pang sundan. Samahan nyo kaming siya sa atin ang lumalaking issue sa online grooming ng mga kabataan para gumawa ng karahasan sa mga paaralan. At balikan natin ang trahedyang kinasangkutan ng barkong MV June Aster sa Coron, Palawan na kumitil sa mahigit 70 buhay, pati na mga nagdaang sakuna sa paglalakbay sa karagatan. Samahan nyo kami sa ABS-CBN News Documentaries. Totoong mga pangyayari, totoong mga buhay, totoong mga kwento.
14: Kasunod ng tatlong linggong puro diesel lang ang may rollback, presyo naman ng gasolina ang namumurong matatapyasan sa Martes. Samantala, ipinaliwanag ng Energy Regulatory Commission kung sino lang ang makikinabang sa pagpapalawig ng load disconnection policy hanggang sa dulo ng taon.
15: Tatlong buwang bill na sa kuryente ang hindi pa rin nababayaran ni Caloy mula July hanggang September. Mahinaan niya kasi ang kita sa tindahan, pero para hindi maputulan, babayaran na niya ang July billing.
16: Wala eh, talagang mahirap magbayad. May nakita, sobrang mahal na bilhin. Paunti-unti tumataas, pamasahe, tumaas, bigas.
15: Tama ang diskarte ni Caloy dahil sa inilabas na utos ng Energy Regulatory Commission, pwede nang putulan ang mga consumer na hindi pa rin makababayad ng natenggang bill mula Mayo hanggang July kapag hindi ito nabayaran sa November 26.
17: In some way po, may extension pa rin kayo ng pagbabayad. Kasi kung strictly speaking, kung talagang tinanggal namin bigla, dapat November 1, July yan.
15: Ang kasali lang sa pinalawig ni No Disconnection Policy o walang putulan hanggang dulo ng taon ay ang mga consumer na gumagamit ng hanggang 200 kilowatt hours kada buwan at bayad na ang bill noong Mayo hanggang July. Paliwanag ng komisyon, ang consumer din ang mabibigatan kung maiipon ang hindi nabayarang bill mula Mayo hanggang Disyembre o 8 buwan.
17: Di naman po yan nawawalang bayarin. Yan po ay naiuurong lang na bayarin. So pag po nagpatong-patong yan dahil hindi naman nawawala, kayo rin po mahihirapan kayo pong magbayad.
15: Pero bakit nga ba nilimita lang sa hanggang 200 kilowatt hour users ang makikinabang sa walang putulan?
17: Yang 200 kilowatt hour naman na yan, During the pandemic, yan po yung average consumption ng residential customer. Pagdating po ngayon, tinignan ulit namin yung data. Ganun pa rin naman.
14: Samantala, mukhang may dagdag bawas na naman sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero gasolina naman ang may rollback dahil sa ikatlong araw ng trading sa world market, mahigit 2.50 na ang bagsak presyo sa gasolina, pero ang diesel at kerosene, tumaas na ang presyo sa world market. Paliwanag ng Jetty Petroleum, dumami ang supply ng gasolina sa Asia dahil sa exports ng China at pagbubukas na maraming refineries, kaya bumaba ang presyo.
2: Nakatulong din po yung pagbaba rin po ng cargo premium. This time around, medyo nag-east down siya.
14: Posible pa umanong lalong bumaba ang presyo ng gasolina ngayong Huwebes at Biyernes, pati na ang diesel, pero mukhang dagdag bawas pa rin ang kalalabasan sa Martes.
2: Minimal increase sa diesel, actually po, para nakikita natin between 30 to 50, yung possible increase. Yung gasolina naman po, medyo maganda po yung prospect kasi nasa mga more than 3 pesos yung possible rollback.
14: Sa Pilipinas, tatlong sunod na linggo ng puro rollback sa diesel o bawas na halos 12 pesos kada litro. Ang gasolina naman, dalawang linggo nang puro naman dagdag na umabot na sa halos 3.50 kada litro.
18: Pinagsusuntok ng isang estudyante ang isang babaeng estudyante sa Dumangas, Iloilo, samantala sibak sa serbisyo ang pulis na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Nagpapatrol, Rolene Escandiel.
19: Iniinda pa rin ni alias Nick ang sakit ng kanyang ulo matapos suntukin ng dating kaeskwela sa labas ng isang eskwelahan sa Dumangas, Iloilo, Martes ng hapon. Kita sa video na pinagsusuktok ang biktima hanggang sa matumba at mawala ng malay. Dumating ang mga kapwa kaklase at rescuer na umalalay sa biktima. Nasa bahay na ang 17-anyos na biktima. Pumayag naman ang kanyang nakatatandang kapatid na ilahad niya ang nangyari sa kanya. Kwento ng biktima, hindi niya kilala ang nanakit sa kanya.
20: Hindi ko to yasa kilala ya sir, bisan sa pangalan, kag sa tsura.
19: Sabi niya, pauwi na siya nang may grupong nagkumpulan sa gilid ng kalsada, pero nagulat na lang siya nang may sumuntok sa kanyang likuran. Isinailalim sa CT scan ang ulo ni Nick. Wala pang pahayag ang DepEd Division of Iloilo sa nangyari, pero dahil sa insidente, nagtalaga ng tanod sa labas ng eskwelahan.
21: Ngayon nag-request yung school na kung pwede sa morning, palagyan namin ng tanod din sa hapon before sila mag-out, dapat may tanod din.
19: Ito'y kasunod lang ng paglagda ng Department of Education at Department of Interior and Local Government sa Memorandum of Agreement para magtalaga ng mga tanod sa labas ng mga eskwelahan para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante.
22: Well, we allow them to patrol our schools, to do visits para mamakita rin nila paano makatulong yung barangay. Pero pwede sila dun sa vicinity, sa labas, pag may butas yung pader, pwede lang tingnan yung mga weak points.
19: Puspusan din ang pagsasagawa ng safety drill sa mga eskwelahan. Samantala, dinismiss naman ng National Police Commission ang police officer na may-ari ng baril na nagamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Hunyo na ikinamatay ng tatlo at ikinasugat ng iba pa. Na-discovery ng tanggapan na iniwan ng pulis ang kanyang baril sa bahay na itinago niya sa plastic gun box sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety vault. Hinigpitan naman ng Philippine National Police ang inspeksyon sa mga service firearm ng mga pulis kasunod ng pagkakatanggal sa pwesto ng pulis. Roland Escaniel, ABS-CBN News.
23: Hindi pwedeng isama sa ibang diskwento sa alinmang establisimiento ang umiiral na discount sa ilalim ng Senior Citizens Act. Ito ay ayon sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa isang hotel manager sa Bacolod City na tumangging bigyan ng diskwento ang mag-asawang senior citizen. Katwiran po ng manager, mayroon na kasing 20% discount sa kanilang kwarto mula sa Bikers Club ng mag-asawa. Guilty po ang naunang hatol ng mababang korte pero binaligtad ito ng kataas-taasang hukuman. Giit po ng SC, pinoprotektahan ng batas sa mga senior citizen pero reasonable sa mga negosyo. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel!
1: Bernadette, patuloy pang makararanas ng mga pag-ulan lalo po sa hapon at gabi sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At dala pa rin yan ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Umiihip din ang northeasterly winds dyan sa Northern Luzon. Yan po yung paunang hangin bago ang amihan habang nakaapekto naman yung mainit na easterly sa silangang bahagi ng Luzon. Samantala, unti-unting lalakas pa at kikilos po palapit sa bansa itong bagyo na may international name na Champi. Sa kasalukuyan po ito ay mahigit 3,000 kilometers silangan ng Visayas. Ito po ay aasahang gagalaw nga palapit sa ating bansa sa weekend. Wala po itong apekto sa ating kapuluan hanggang sa katapusan ng Linggo. At sa Martes ng susunod na linggo ito, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Bibigyan po ito ng local name na Rosal. Sa ngayon, hindi ito nakikitang tatama sa kalupaan. Ngayon paman, magbabago pa ang forecast kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 16, Biyernes, sa Mindanao maaraw at mainit sa malaking bahagi sa umaga pero uulan mula tanghali. Sa hapon, may kalakasan po ang buhos ng ulan sa may Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, gayon din sa may Sultan Kudarat at lalo na sa Bukidnon. Mababawasan ang mga pag-ulan sa hilagang mga rehiyon ng Mindanao pagsapit ng gabi. Sa Visayas, tanghali rin magsisimula ang mga pag-ulan sa maraming lugar at may kalakasan po ang buhos ng ulan sa hapon sa katimugang bahagi ng Negros Island Region. Sa gabi, may aasahan pa mga pag-ulan dito po sa northeastern part ng Panay at sa northern Cebu, lalo na sa may Bantayan Islands. Dako naman tayo sa Palawan, umaga hanggang tanghali maulan po sa hilagang bahagi ng probinsya. Kakalat yan sa ibang parte pa ng Palawan bandang tanghali. At pagsapit ng hapon, dito sa may Southern Palawan, aasahan yung malalakas na mga pag-ulan at mawawala na yan pag lumalim ang gabi. Sa Luzon, may mga kalat-kalat na ulan sa umaga at tanghali sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley, Calabar Zone at dito po sa Bicol Region. Uulan pa sa ilang lugar sa Southern Luzon sa hapon po iyan at lalo na pagsapit ng gabi sa ilang lugar dyan sa Bicol Region. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw at mainit po maghapon at mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Gayunpaman, posible po yung bigla ang pagbuo ng thunderstorm dahil nga sa init ng panahon. Samantala, tumaas pa ng halos kalahating metro ang level ng tubig sa Angat Dam na nakapagtala po ng taas na 209.24 meters ngayong Webes ng umaga. At kapamilya, sinalanta ng baha at landslide ang ilang bahagi ng General Santos City at Davao City nitong Miyerkules ng gabi dahil sa walang humpay na ulang dala ng ITZZ. Sa Jensan, binahagi ni Jess Maranga ang video ng mga sasakyang hirap na sumuong sa baha. Sa isa pang video, huling-huli ang pagtama ng kidlat sa isang puno ng niyog sa Barangay Kalumpang kung saan isang pusa ang naulat na namatay. Hindi rin muna dinadaanan ng mga motorista kagabi ang mabuhay underpass dahil sa lalim ng baha. Sa Davao City naman, gumuho ang lupa sa Barangay Marilog proper habang bumubuhos ang ulan. Sa video ni Tintin Crisostomo, patuloy ang pagdausdos ng lupa mula sa bundok. Dalawang motorsiklo ang bahagyang natabunan ng lupa at may isa pang motorista.

0: Ta ang sumemplang. Mabuti na lamang po at walang bahay na napinsala at mabilis na nagtulungan ang mga residente upang linisin ang mga natumbang puno sa gitna ng daan. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya!
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, bata tumilapon sa sinasakyang tricycle matapos salpukin ng motorsiklo. At mga kwento ng katatakutan sa abandonadong bahay, tampok sa Philippines' most haunted. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ngayong Huwebes.
1: Dahil sa ginawa niyong pag-retract sa NCIA, hindi lang ito ang ibubuwelta nila sa atin. Mabibimbing din ang paglaya ni Victor. Lusubin na natin si Victor sa kulungan ng Kitakas.
2: Paanda rin yung kotse. Sundo niyo yung babae na kapate.
3: Paano umandar yung taxi kanina?
4: Remind ko lang, yung aircon ko, sira. Nasa loob ng bahay ko. Diretso na tayo sa kwarto.
2: Bakit po? Diyos ko po.
4: Gusto ko lang po sana pagluto si Gabo para pag umili niya, nakakakain na po siya ng hapunan.
3: Bakit ba? Nagmamadali ka.
2: Naku po, makahihina po ako, ma'am.
3: Gabo, wala ka ng kawala sa akin.
2: Naku po, huwag po, ma'am! Huwag po!
0: Coco Martins. Si Gabo, weeknights, 8 p.m. Wala kang ligtas, wala kang takas kapag ang kadiliman na ang humahabol sa'yo.
5: Nasaktan mo ba kami?
0: Saan ka tatakbo?
6: Pagdilat ko po, nakaharap ko sa mukha ko.
7: Ayan siya, may bago.
0: Humanda ka sa gabi ng kababalaghan.
7: Inawara, oh.
0: Babalutin na ng hilakbot ang iyong katawan. Kababalaghan 6. Rewind. Ngayong Linggo, 6:00 p.m.

0: Kapamilya, panalo ang ating musika at mga mang-aawit sa nagdaang Filipino Music Awards. Kinilala bilang Album of the Year ang Color Coaster ni Maki. Wagi naman bilang Artist of the Year ang Beanie. At binigyan ng Tour of the Year Award ang kanilang Signals World Tour 2026. Ginawaran ng Lifetime Achievement Award si Regine Velasquez. At pinarangalan bilang Music Company of the Year ang ating ABS-CBN Music. Maraming salamat po, mga kapamilya! Mabuhay ang musikang Pilipino! Kapamilya, sa lahat ng panahon,
1: magkasama tayo sa bawat kwento.
2: What if hindi mo nalawa pinagtabuyan ng Cebu?
3: What if pumayag ka na lang na mag-LDR tayo nung pumunta ako ng Germany?
2: What if hindi ka kasi tumuloy?
3: What if you never got married?
2: Baka sana tayo ngayon.
3: But we have to live with our choices.
0: Kapamilya, sa lahat ng panahon,
4: magkasama tayo sa bawat kwento.
5: Tumilapon ang isang batang babae matapos bumangga sa likurang bahagi ng sinasakyan niyang tricycle ang isang motorsiklo sa Tupi, South Cotabato noong Lunes ng hapon. Bumabaybay sa kahabaan ng National Highway sa bahagi ng Barangay Crossing Rubber ang tricycle nang tumbukin sa likuran ng motorsiklo. Sumirko ang motorsiklo habang naalog ang tricycle dahilan para malaglag ang bata. Agad namang sumaklolo ang ilang residente sa lugar. Dinala sa ospital ang sugatang bata. Nangako naman ang rider ng motorsiklo na tutulong sa gastusin sa ospital ng biktima. Dinikitan po ng barkong pandigma ng China ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy habang nagsasagawa ito ng maritime patrol sa paligid ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Maging ang helicopter ng Philippine Navy, binuntutan din ng isang Chinese military chopper. Matagumpay namang naitaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel sa Kalayaan Island Group. Nagpapatrol, Bianca Dava.
6: Pagsikat ng araw ngayong Huwebes, mas tanaw na ang mga barko ng China na hating gabi pa lang ay nakabuntot na sa BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy. Nagsasagawa ng Maritime and Sovereignty Patrols ang BRP Miguel Malvar sa paligid ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Pero papunta pa lamang sa lugar, namataan na agad ang dalawang warship ng People's Liberation Army Navy at isang barko ng China Coast Guard.
7: Nagpapatuloy ang isinasagawang maritime patrols ng BRP Miguel Malvar dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Gayun din ang pagsunod ng People's Liberation Army Navy vessel with bow number 554 sa aming sinasakyang barko. Sa puntong ito, wala ng 1 nautical mile ang layo ng Chinese warship dito sa Philippine warship.
6: Nagpalitan ng radio challenges ang dalawang barko.
8: In accordance with international and Philippine national laws, you are sailing within Philippine EEZ. You are requested to provide the following: your last and next port of call and your intention. Over.
9: Away from China's territorial sea, land. Entry into China's territorial sea without our government approval.
6: Maya-maya, nagpalipad ang Philippine Navy ng helicopter para magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Pero ilang segundo lamang ang nakalipas, nagpakawala rin ng sariling military chopper ang PLA Navy.
10: Nung papunta kami ng BDM, all throughout the flight, bumubuntot lang po sila sa amin. There were no dangerous maneuvers naman happened. But sunod-sunod po talaga sila. They were continuously monitoring us nung ginagawa namin yung MARPAT over BDM.
6: Sa MDA flight, namataan ng Philippine Navy ang iba pang mga barko ng China, kabilang ang mga maritime militia at isang research vessel.
11: Based on the last reported sightings dito sa Bajo de Masinloc, similar vessels pa rin yung present sa area. And kung ano yung mga markers, mga buoys na nakita ng MDA flight natin today is ganun pa rin. Walang pagbabago and walang bagong structures tayo nakita.
6: Wala namang naiulat na agresibong mga aksyon mula sa mga barko at chopper ng China. Samantala, pinaalis ng Philippine Coast Guard ang Chinese fishing vessel na Yutayu at apat nitong maliliit na bangka na namataang iligal na nangingisda sa Territorial Sea ng Lawak Island sa Kalayaan Island Group ngayong Huwebes. Ayon sa PCG, hindi tumugon ang Chinese fishing vessel sa paulit-ulit nilang radio challenges. Nanatili ang PCG sa lugar hanggang sa makabalik sa barko ang apat na maliliit na bangka at makaalis ang mga ito. Bago ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea ngayong araw, isinagawa ang 16th na Bilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Nanguna sa aktibidad ang BRP Miguel Malvar kasama ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard at USS Warrior ng United States Navy.
12: This time, ang focus ng ating activities is the CATACOM is to enhance yung interoperability natin with the US counterpart is to enhance the communication, coordination, and the conduct of maritime operation.
6: Patuloy ang pagpapahusay ng Philippine Navy sa kanilang hanay batay sa mga natututunan sa mga katuwang na puwersa. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
13: Muling nagpakita si NBI Director Melvin Matibag ng ilan pang properties na pag-aari umano ng pamilya Duterte na una nang itinanggi ni na Vice President Sara Duterte at Congressman Paulo Duterte na pag-aari nila ang dalawang malalaking property na isinapubliko ni Matibag nagpapatrol Zian Ambrosio.
14: Tatlong malalaking properties pa na pumamayari umano ng pamilya Duterte ang ipinakita ng NBI sa isang presscon ngayong Huwebes na umaga. Ayon sa ahensya, kasalukuyan inimbestiga ng mga ari-arian na umano yung bis declared ng halaga. Kabilang sa may pinakita ng ahensya, ang isang property sa Parañaque City.
15: Sa salin, ang fair market value is 240,000. Ang building, 461,760. Acquisition cost is 2.2 million. Pero nung pinassess natin, 14,400 sa assessor.
14: Ganito rin anya ang ginawa sa isang property sa Andanao sa Samal Island.
15: The acquisition cost is 9 million. Lupa lang, paki-plus yung Andanao. Ha? Limang lote yan. But the real assessment will be 19.5 million. Ayan yung Andanao. At meron din yung undeclared na improvement, ayan, nakita niyo may nakatayo naman eh.
14: Tinukoy din ni Matibag ang isang restaurant na pag-aari din naman ng mga Duterte.
15: Ang nakalagay na acquisition cost is 10 million. 10 million na 10 million pesos. Yun ang nilagay nila na acquisition cost. Pero bakit inilagay nila ngayon na fair market value, assessed value is only 82,000. Diba? Meron pang building na nakatayo. Ayan yan, yung building. So, ang cost ng building, 4.5. Ang estimate value ng lupa, 9.5 million. Pero nakalagay nilang acquisition cost, 10 million. So, meron na kagad din conflict.
14: Sinisikap ng news team na kunin ang pahayag ng kampo ng mga Duterte, pero hindi pa sila tumutugon. Nauna nang itinanggi ni Vice President Sara Duterte at kapatid na si Congressman Paulo Duterte, ang unang inilabas ni Matibag ng mga larawan nang umanay dalawang malalaking properties na magkapatid.
16: Meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin, pero hindi naman sa akin.
14: Nagpahayag din ang pagkabahala ang vice-presidente sa imbestigasyon ng NBI at sinabing ang bawat hakbang ng ahensya ay dapat naaayon sa batas at nakabatay sa katotohanan. Nitong Miyerkules, itinanggi naman ng Casas Convistas Resort na may kaugnayan ng kumpanya o mga may-ari nito kay Congressman Duterte o sa kahit kaninong politiko. Nilinaw naman ni Matibag na hindi ang resort ang kanyang tinukoy.
15: Kung napakinggang mabuti yung ano, yung nagtatanong dun sa taga doon sa Samal, so dinidescribe, so pangkatabi yan. No? Hindi sinabing yun, kaya nagtataka kami doon sa resort, bakit kiniklaim na sinabi sila.
14: Itinanggi rin na Matibag na trial by publicity ang nangyayari laban sa mga Duterte.
15: Ngayon kung tingin nila ay agrabyado at may pagkakamali kaming ginagawa, merong tamang proseso para kami i-questionin at hainan din ng habla kung kinakailangan.
14: Samantala, kinumbirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila mga referral mula sa NBI patungkol sa sal-en ng Vice Presidente at pinag-aaralan na nila ito. Z. Ana Brosio, ABS-CBN News.
17: Isang politiko umano mula sa katimugang bahagi ng bansa ang financier sa likod ng drug cargo na naharang sa Laos at patungo sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulot. Ayon kay Kalulot, lumabas sa kanilang investigasyon na ang politiko ang nagbigay ng pondo sa chartered flight ng kontrabando. Tumanggi na magbigay pa ng dagdag na detalye si Kalulot kaugnay sa sinasabing politiko. Nauna nang iniugnay ng PIDEA ang na-intercept na droga sa sindikato ng droga na nag-ooperate naman sa Pilipinas.
18: We identified him during our investigation after nung nangyaring incident na yan. Mm-hmm. We created a task group. So, base dun sa investigation natin, task group, lumabas nga na itong politikong ito ang nagbigay ng pondo para dun sa pag-charter ng flight.
17: Ngayong papalapit ang Halloween, pasukin ang ilang lugar na nababalot tumano ng hiwaga tulad ng isang abandonadong bahay. Samahan ang veteranong aktor na si Johnny Gamboa sa pinakabagong digital series ng ABS-CBN News, ang Philippines Most Haunted.
19: Minsan pa nga, yung nagpipitas ng manggaan namin, nagtatanong, tay, mayroon ba kayong kwan dyan, tao dyan, sa taas na nagre-renta? Wala. Ako, wala. Ba't mayroong bata at mayroong matanda dyan?
20: Pangarap ng marami ang magkaroon ng bahay kung saan sama-sama ang pamilyang gagawa ng magagandang alaala. Pero paano kung sa inyong tahanan may iba pang nakatira?
21: Palagi sa bukid ang asawa ko. Hindi ako dito na iiwan kasi na nagluluto ako. Parang pakiramdam ko palagi may sumusunod sa akin. Na pag kung saan ako pupunta, sumusunod. Pero pagka tinignan ko, wala naman. Sabi ko, kung sino ka man, umalis ka dito. Sabi ko, pero tumitindig talaga yung balahibo ko. Tapos ay may panahon na nagkasakit ako. Na pag itinikit ko yung mata ko, mararamdaman ko na may lumalakad, naglalakad.
20: Tuloy kayo. Kung kakayanin nyo. Sa mga lugar na tinaguri ang Philippines Most Haunted.
17: Abangan ang unang episode ng Philippines Most Haunted sa ABS-CBN News YouTube channel at iWant.
13: At susunod, dating bodyguard at driver ni dating Congressman Zaldico, tumistigo sa Sandigan Bayan. At pagdarasal para kay Pope Leo XIV, bumuhos. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ngayon Huwebes.
1: Dahil sa ginawa niyo pagkatrat sa NCIA, hindi lang ito ay bubuwelta nila sa atin. Mabibinbin din ang paglaya ni Victor. Susubi na natin si Victor sa kulungan ng Itacas.
2: Paanda rin yung kotse. Sunduin mo ba yung kapatid?
3: Paano umandar yung taxi kanina?
4: Remind ko lang, yung aircon ko, sira. Nasa loob ng bahay ko. Diretso na tayo sa kwarto.
2: Bakit po? Diyos ko po.
4: Gusto ko lang po sana pagluto si Gabo. Para pag umuwi niya, nakakain na po siya ng hapunan.
3: Bakit ba? Nagmamadali ka.
2: Naku po, makihina po ako, ma'am.
3: Gabo, wala ka ng kawala sa akin.
2: Naku po, huwag po, ma'am! Huwag po!
0: Coco Martins. Si Gabo weeknights, 8 p.m. Takasan sa bilibid.
5: Inagaw niyo yung tatay ko.
6: Bea, anak.
0: Makakatakas rin ba sa sakit ng nakaraan?
6: Humingi ako ulit ng tawad sa iyo, anak. Sa inyong dalawa.
5: Seryoso, humingi ka ng tawad. Namatay yung ate ko, namatay yung anak mo. Anak mo yun! Panganay na anak mo yun!
6: Babawi ako sa iyo.
5: Wala ka nang magagawa!
4: Tay.
0: Someone, someday.
7: Everything is going to be okay.
8: Sigurado ka ba?
0: Mag-ingat sa bawat gagawin.
9: Mukhang mabait eh, pero hindi ko pa siya ganun kakilala eh.
4: Kailangan talaga dapat lagi tayong nag-iingat.
10: There's something you need to know. Ben might be having an affair with Beth. PT.
0: Lumalala ang mga lihim.
11: Ang babae, kapag kinutuban, hindi yan titigil.
12: Ano mong kailangan mo marinig? Ay hindi sinasabi sa akin si Ben. May tinatago. Kung sakaling may pruweba, kakayanin mo ba?
0: The Loyalty Game Level Up. Weeknights, 9:30 p.m.
13: Tila naging ritual na raw ni Jonel Serrano ang pag-inom ng alak.
14: Hindi ko po maikakaila sa kapatid ko. Ang hilig na talaga ang inom.
13: Pero sa kanyang araw-araw na pag-inom,
15: Hoy, pre! Chat mo na!
13: Di niya inakalang papalapit na ang kanyang huling tagay.
16: So, pinabuksan namin sa kanya yung drum. Tumambad na sa amin yung anaagnas na bangkay ng bukid.
13: Tumutok sa Soho Scene of the Crime. Operative Sabado, alas 5 ng hapon.
0: Siya si Tina, isang mommy, isang guard.
17: Single mom at your service.
0: Gagawin niya ang lahat para maprotektahan at maabot ng anak niya ang mga pangarap nito.
18: Gagawin ko ang lahat para mabigyan ko ng maganda.
0: Pero paano naman ang mga pangarap ni Tina?
17: Alam nyo, kasama kong anak ko, happy na ako.
0: Maaabot niya pa ba ito?
17: Naiksi lang lahat ng binabidang single mom.
0: Tutukan ang bago nating bantay saya sa hapon, Mommy Guard, ngayong October 19 na, pagkatapos ng It's Showtime. Kapamilya sa lahat ng panahon.
17: Magkasama tayo sa bawat kwento.
19: Humingi ng paumanhin si Attorney Lorna Capunan, isa sa counsel for the prosecutors, sa pagtawag na bully kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Samantala kung kinakailangan, handa ang pangalawang pangulo na tumistigo sa sarili niyang impeachment trial ayon sa isa sa kanyang mga abogado na si Attorney Michael Poa.
20: Handang lumitaw si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kung kakailanganin. Ito ang sinabi ngayon ni Attorney Michael Poa.
21: Willing but hindi pa namin pinag-uusapan okay. If she will actually appear.
20: Ito rin ang sentimiento ng mga na-survey ng Pulse Asia kung saan 51% ang nagsabing dapat personal na tumistigo ang bise sa paglilitis. Pero isasama kaya niya ang kanyang asawa.
19: Man Scarpio.
21: hindi pa rin namin pinag-uusapan. Sa totoo lang. I mean, sa akin, as a lawyer, may trigger point kasi yan.
1: Uh-oh.
21: Meaning, ano ibig kong sabihin? Pag kaya namang mapaliwanag through other witnesses, bakit hindi gawin through other witnesses? But if there's a trigger point, meaning aspects of the case that we feel may only be explained by the Vice President herself or mm-hmm. Attorney Man Scarpio himself, we will have to advise them na ganun ang mangyari.
20: Pero ipinauubayan ni Poa sa vice-presidente at ng kanyang asawa kung talagang tetestigo sila sa impeachment trial. Nito lang Martes, iniatras ng prosecution ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa vice president, kaugnay ng grave threats, confidential funds at bribery.
21: Sabi niya, itulog muna natin ito. No? So meaning, let's not decide abruptly. Kasi ganyan talaga siya. She really tries to. Siguro, kasi nga, this is both a legal and political issue. No? So marahil pinag-iisipan din niya.
20: Bukas ang depensa na ipresenta pa rin ang mga testigo at ebidensya na magbibigay konteksto sa sinasabing grave threats at umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pero ayaw mangako ni Poa na matatapos ang kanilang presentasyon bago magpasko.
21: I don't want to box us in. Along the way, we might also find the need to drop witnesses na or add witnesses that we have reserved.
20: Hindi naman sang-ayon si Poa sa pananaw ng prosecution na may pakinabang sa depensa ang pag-atras sa tatlong articles of impeachment.
21: This is both a legal and a political proceedings. But you also have the court of public opinion, di ba?
1: Sa pananaw niyo, hindi kayo naisahan?
21: Pag sinabi kong naisahan, I would think na sa umpisa pa lang, ito na yung plano nila, di ba? I don't really think ganun naman. Perhaps the better word would have been napulaan na yung tao, diba? Napulaan na yung tao, marami ng mga binato sa kanya na aligasyon, may mga testimonya niya from witnesses. Tapos kami, nawalan kami ng proper forum to actually address these issues.
20: Kontra naman dito si Attorney Lorna Kapunan, isa sa mga abogado ng prosecution.
8: Hindi pwedeng siraan ang sira na. It is she who has destroyed her reputation. I don't think she is the victim. It is the whole nation. It is the public that is the victim. It is our funds. It's our public

0: feels like denial of due process.
1: She is not the bully. Okay. It is the vice president who is the bully, especially with her recent statement.
2: Naunang inihalin tulad ng vice-presidente ang pagtawag ni Kapunan kay Sison na bully sa pagtawag kay David bilang nang aapi kay Goliath.
1: You have a vice president who has attacked literally all the institutions, legislative, judicial, the justice system, and saying she is the Goliath, the David.
2: Sa huli, ito ang mensahe ni Kapunan para sa Vice Presidente.
1: I'd like to say to the Vice President, have a nice day. The end is near.
3: Magkaiba pa rin ang pulso ng taong bayan kaugnay sa performance at tiwala kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa nagdaang 3 buwan ayon sa isang survey. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
4: Nananatiling aprubado ng nakararaming Pilipino ang pagganap sa tungkuli ni Vice President Sara Duterte habang halos mayorya ang kritikal ang pagtingin sa trabaho at tiwala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pinakabagong non-commissioned Pulse Asia Survey. Sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 Filipinos edad 18 pataas, isinagawa ang survey noong September 17 hanggang 24, 2026. 49% ang nagpahayag ng disapproval sa performance ng Pangulo sa huling 3 buwan, 30% ang sang-ayon, habang 21% ang hindi sigurado, habang 54% naman ang nagpahayag ng approval sa performance ni Duterte, 27% ang hindi sang-ayon, habang 18% ang undecided. Ayon sa Pulse Asia, mas naging kapansin-pansin ang pagtaas sa approval sa performance ni Pangulong Marcos sa Class A, B, C, pero tumaas ang disapproval rating niya sa Class E, habang si Duterte tumaas ng 5 percentage points ang mga undecided sa kanyang performance rating. Samantala, halos kalahati ng Filipino adults ang nagsabing maliit o kaya'y walang tiwala kay Marcos Jr. 29% ang buong nagtitiwala, habang 22% ang hindi pa sigurado. Pagdating kay Duterte, 55% ang nagsabing nagtitiwala sa bise, 27% ang nagpahayag ng small or no trust, habang 19% ang nananatiling undecided. Ayon sa survey firm, bumaba ang distrust rating ni Marcos sa Mindanao at Class ABC, pero tumaas din ang mga undecided sa Mindanao. Bahagya namang bumaba ang trust rating ni Duterte sa Class D. Matipid naman ang naging sagot ng Malacanang sa numero ng Pangulo base sa survey.
5: Pulse Asia. Hindi namin napag-usapan ng Pangulo ang panibagong survey results na ito, pero it is noted.
4: Una nang sinabi ni Marcos na nakikinig siya sa mga kritisismo dahil may mga pagkakataong tama ang mga ito, pero giit ng palasyo.
5: Mga lehitimong mga panawagan. So ito yung mga bagay-bagay na the president listens.
4: Samantala, ang pagkontrol sa inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ang nangunguna sa pinakanais na agad na matugunan ng mga Pilipino batay rin sa isang survey. Sunod dyan ang paglaban at pagpapanagot sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian, aumento sa sahod, pagsugpo sa kriminalidad at pagtugon sa kahirapan. Batay naman sa isang SWS survey, 55% o halos 16.8 million na pamilya ang itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap o poor. Mas mataas yan sa 49% o 13.6 million families noong Hunyo.
5: Mas gugustuhin nating malaman sa survey na ito, sa result na ito, saan yung lugar na apektado pa ng sinasabing kagutuman? Dahil baka ito yung mga lugar na hindi pa naaabot or hindi pa nakakapag-avail ng mga programa ng gobyerno.
4: Harleen Delgado, ABS-CBN News.
6: Umalag ang mga senador sa pasaring ni Vice President Sara Duterte sa kung nagagamit ba ang 2027 budget para impluwensyahan ng hatol sa kanyang impeachment trial. Samantala, may mga puna ang mga senador sa 2027 budget na pinalusot ng Kamara. Nagpapatrol, RG Cruz.
7: Sa kanyang pahayag nitong Miyerkules, binanggit ni Vice President Sara Duterte ang alegasyon ng pamamahagi ng pera at umano'y political maneuvering sa panukalang 2027 budget. Kaya ang tanong ng bise, para sa bayan ba talaga ang 2027 budget?

0: Gagamitin lang ito para sa mga senador na huhusga sa kanya at para bigyan ng pabuya ang mga nag-impeach sa kanya sa Kamara. Sagot ngayon ni Senador Panfilo Lacson, hindi makatarungan ang sinabi ng bise lalo na sa kanilang mga bantay budget sa Senado. Kumontra rin ng ilang senador at ang palasyo.
1: Walang basis yung ganun. Hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment.
2: No. We will not allow that. Ibang usapan yun. Ibang usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
3: Yung budget, ingatan natin. Hindi namin hayaang magamit yun.
4: Hindi pa naman tapos yung hearing. Hindi pa naman namin na pag-uusapan yan. Wala pa naman kami sa sasabihin na 2027 budget para pambayan.
5: Kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget.
0: Tiniyak ng liderato ng Senado na maging bukas sila sa paghimay sa budget. Lalo't may mga tanong sila sa panukalang 2027 budget na inaprobahan ng Kamara.
1: Well, may mga questions ako doon sa foreign assisted projects, no? Dahil nga importante yung investments natin on infrastructure. May mga bagay na we agree but may mga bagay na we need to review.
0: Isa sa mga pinalaga ni Senador Bam Aquino ang mga binawa sa budget ng edukasyon. Nais niyang mas gastusan ang edukasyon kaysa kadudadudang pagawaing bayan gaya ng flood control. Nitong Miyerkules pinuna ni Senate Finance Committee Chair J.V. Harris ito ang mga pinagtatapyas ng Kamara sa Foreign Assisted Projects Calamity Fund, mga gastusin sa kalusugan at sa Department of Transportation kasama na ang sa subway. Sa kabuuan, ayon kay Harris ito may 206 billion pesos ang ginalaw ng Kamara sa panukalang 2027 budget. Dumistansya rin ang mga senador sa paglutang sa social media na mga pangalan nila Soto, Speaker Boji D. at Senador Lito Lapid na pwede umanong ipalit kay Duterte bilang bagong bise. Ayon sa saligang batas, kung mabakante ang Office of the Vice President, maaaring italaga ng Pangulo na bagong bise ang sinumang senador o kongresista edad 40 pataas.
2: O, delikado yung mga ganyan. Papunta na naman sa impeachment yan. Wag na.
4: Sino naman kanina magaling yun?
6: So, kaya nakuha nila yun? Buti pa sila magbilis. Hindi pa na pag-uusapan yun.
1: Ako hindi ko alam yan, to be honest about it.
0: Dumistansya rin ang mga kongresista at sinabing wala itong kinalaman sa pagsali ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lakas CMD.
7: Even think Speaker Boji is also interested in the position.
8: Huwag natin i-preempt, no, yung appointment ng Vice President sapagkat we're not yet sure as to the verdict in this impeachment trial.
0: Samantala, pinimbestigahan ni Gatchalian ang umano'y wacky shots ng ilang abogado na kuha sa session hall. Paalala ni Gatchalian, sagrado ang gusali ng Senado at hindi ito dapat ginagawang katatawanan. RG Cruz, ABS-CBN News.
9: Tumestigo po ang dating driver at bodyguard ni dating Congressman Saldico sa Sandigan Bayan na abot sa 100 maleta na may lamang 1 bilyong piso ang natanggap umano ni dating House Speaker Martin Romualdez bilang kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
10: Mahigit 100 maleta na naglalaman umano ng 1 bilyong pisong kickbacks mula sa infrastructure projects ng gobyerno ang i-deliver umano sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Makati City. Ito'y ayon sa dating driver at security aide ni dating Congressman Saldico na si Rodante Orbilio na tumestigo sa 3rd araw ng pagdinig ng Sandigan Bayan sa petition for bail ni Romualdez sa kasong plunder. Ani Orbilio, 10 beses siyang nakasama sa delivery ng mali-maletang pera na galing sa mga unit ni Ko sa Taguig City at Pasig City. Dagdag ni Orbilio, nakasama rin siya sa delivery ng maleta sa iba pang ari-arian ni Romualdez sa Makati City at Maynila. Sinabi rin ni Orbilio na 51,000 pesos umano ang kanyang buwanang sahod at 30,000 pesos ang natatanggap na Christmas bonus mula kay Ko. Kwento ni Orbilio, may pagkakataon pa na nagalit umano ang asawa ni Ko matapos ireklamo umano sa kanya ni Romualdez na kulang ang perang na-i-deliver. Maliban sa dating speaker, naghatid din umano siya ng mali-maletang pera kay Senator Vicente Tito Soto III na nauna nang itinanggi ang aligasyon.
2: Lumang istorya, everyone does not deserve a response. No?
10: Nabigyan din umano ng maleta si dating Senator Antonio Trillanes na muling itinanggi ang mga paratang. Samantala, patuloy na hinihingan ng pahayag ng ABS-CBN News si dating Marikina Representative Stella Kimbo na dinawit din ni Orbilio na nakatanggap umano ng maleta. Bago pa man nagsimulang gamitin ang maleta sa paghatid ng kickbacks, sinabi ng prosecution na plastic container box ang pinaglalagyan ng pera noong 2022 mula kay dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na nakatakdang tumistigo sa October 20. Bago matanggal sa serbisyo, pinangakuan umano sila ni Colonel William Dominguez na itinuturing umanong ikalawang pinuno ng mga bodyguard ni Ko ng 3 milyong piso bawat isa kapalit ng kanilang pananahimik. Pero ayon kay Orbilio, binabaraw sa 1 milyong piso ang alok bago muling nabawasan sa 300,000 piso. Ipinakita ni Orbilio sa korte ang umano'y mga mensahe nila ng dating bodyguard na si Benny Bulontate na nanghikayat umano sa kanya na bawiin ang kanyang testimonya tungkol sa delivery. Aniya, 15 hanggang 20 million pesos ang alok para bawiin nila ang kanilang mga naunang pahayag pero hindi umano ito tinanggap ni Orbilio. Kwenestyon naman ng depensa ang kredibilidad ni Orbilio kabilang ang pinansyal na tulong na natanggap nila mula kay Baligod at kung may iba pang nasa likod ng kanilang paglutang bilang testigo. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
11: Isang malikhaing Halloween bento baon ang inihahanda ng isang ina para sa kanyang mga anak para mas ganahang kumain ang kanyang mga chikiting at makisabay sa Halloween vibes. Gumagawa si Bayan Patroller Charmaine Munsayak ng mga bento box na may disenyong hango sa mga mitolohikong nilalang tulad ng kapre, manananggal at tikbalang, pati na rin si Frankenstein. Sa kanyang video, ipinasilip niya ang paggawa nito gamit ang mga ginupit na nori sheet. Kinumpleto pa niya ang mga baon sa pagdagdag ng longganisa, dalandan, gummies at gatas. Housewife at may 3 anak si Charmaine. Sinimulan niya ang anya ito para mahikayat ang kanyang 2 anak na kainin ng mga prutas at gulay na dati nitong iniiwasan. Bukod sa mga nakakatulong ito sa kalusugan ng pamilya, nagsisilbi rin itong therapeutic activity para sa kanya.
12: Susunod episode ng podcast Kinuyog sa social media at umani ng matinding batikos matapos insultuhin si Josh Aquino. K-pop stars at OPM legends binigyang pugay sa isang makasaysayang gabi. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Naku po.
5: Diyos ko po. Gusto ko lang po sana pagluto si Gabo para pag uwi mo niya, nakakain na po siya ng hapunan.
4: Bakit ba? Nagmamadali ka.
5: Naku po.
6: Mahihina po ako, ma'am.
4: Gabo, wala ka ng kawala sa akin.
6: Naku po. Huwag po, ma'am. Huwag po.
7: Coco Martins. Si Gabo. Weeknights, 8 p.m.

0: pamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Tuloy-tuloy po ang pagpapagaling ni Pope Leo XIV matapos sumalang sa operasyon dahil sa cancer sa baga. Puspusa naman ang pagdarasal ng mga Katoliko at maging mga leader para sa agarang pagbuti ng kalusugan ng Santo Papa. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
3: Lingapin mo po ang iyong lingkod na si Pope Leo XIV. Hinihiling namin sa pamamagitan ng inyong mapagpagaling na kapangyarihan na pagkalooban siya ng mabilis na paggaling, kaligtasan, at lakas ng katawan.
4: Panalangin para sa mas mabilis na paggaling ng Santo Papa ang hiling ng maraming simbahan sa bansa. Sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church sa Maynila, sama-samang ipinagdasal ang mga Katoliko si Pope Leo XIV. Ang mag-asawang Ami Rose at Emilio, taimtim ang naging pagdarasal sa simbahang ito sa Quezon City. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi lalo't para sa ikabubuti ng kalusugan ng Santo Papa.
5: We pray, in fact, every moment we think of him. Siyempre, he is our Holy Father. This is the Pope whose smiles show his humility. He's very humble.
6: We are really very affected and very sad about his condition, but we are always praying for him. In fact, every day we pray for the Pope and his intentions, for his intentions also.
4: Sabi ni Father Ari Sison, kasunod ng liham ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, nag-abiso na rin ang Diocese of Cubao sa mga parokyang nasasakupan nito na isama sa bawat misa ang panalangin para kay Pope Leo XIV.
7: Pagpatuloy natin yung ating panalangin para kay Pope Leo, ipanalangin natin na sana gumaling na siya at lumakas dahil siya ang ating Santo Papa, siya ang ating pastol, siya ang ating pinuno sa simbahang Katolika. Marami pang gagawin si Pope Leo.
4: Nagpaabot na rin ang mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Santo Papa. Kaisaan niya ng buong bansa at ng mga mananampalatayang Katoliko ang buong mundo sa pagdarasal para sa mabilis at tuloy-tuloy na paggaling ni Pope Leo XIV. Sa Chicago sa Amerika na siyang hometown ng Santo Papa, sama-sama ding ipinagdasal ng mga Katoliko si Pope Leo para sa kanyang mabuting kalusugan. Maging si US President Donald Trump, hiling ang pagbuti ng kondisyon ng Santo Papa.
8: I want to see Pope Leo get well. It's a cancer. It's big stuff anytime you have cancer. But the prognosis seems to be good, I've watched. And we just want to wish him our love and our best wishes.
4: Ayon sa Holy See Press Office, naging maayos ang ikalawang gabi ng Santo Papa sa Gemelli Hospital sa Roma matapos ang operasyon sa baga.
7: May mga nagtatanong, ano ang mangyayari? Dahil may sakit ang Santo Papa. So ang simpleng sagot, patuloy lang lahat ng bagay. No? Sa simbahang Katolika, ang Santo Papa ay Santo Papa hanggat buhay siya. Walang rules ang canon law of the Catholic Church. Kung sakali na incapacitated ang Santo Papa, basta siya pa din ang Santo Papa.
4: Paliwanag ni Sison, hindi gaya sa hierarchy sa gobyerno, walang tinatawag na vice pope o assistant pope sa simbahang Katolika at mananatiling iisa ang pinakamataas na leader ng simbahan at ito ay si Pope Leo XIV. Naniniwala ang simbahang Katolika at ang mga mananampalataya na malaking bagay ang taimtim at sama-samang pagdarasal ng mga Katoliko sa buong mundo sa mga panahong pinakamataas na leader ng simbahan ang nangangailangan ng dasal. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
9: Kinuyog sa social media at umani ng matinding batikos ang episode ng isang podcast matapos nitong insultuhin si Josh, ang anak ni Chris Aquino na nasa autism spectrum. Kaugnay nito, mariing ipinaalala ng mga disability advocacy group na may umiiral na batas na nangangalaga sa karapatan ng mga persons with disability at may kaukulang parusa ang sinumang lumabag dito. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
10: Tinanggal na sa YouTube ang isang podcast episode ng Machong Chismisan matapos ulanin ng batikos dahil sa mga komento tungkol sa anak ni Chris Aquino na si Josh. Inilarawan ng isang podcaster si Josh na walang kwenta at nakaganon lang at minumuestra ang pagiging tahimik nito habang nagtatawanan ang ibang kasama sa podcast. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na nasa autism spectrum si Josh. Kaya maraming umalma ng gawing katatawanan ang kanyang kalagayan, kabilang na ang malapit na kaibigan ni Chris na si Boy Abunda. Hindi niya umano mawari kung paano magagawa ng mga may pinag-aralan na podcaster ang malupit na komentaryo. Inilarawan naman ni Darla Soler si Josh na nakasama niya simula pagkabata bilang isang mabuting tao na palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Sa pahayag ng podcaster na si Tito P, nagsisisi na umano siya sa mga binitawang komento. Anya, nakarelate siya kay Josh dahil meron siyang Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD, kaya't nahihirapan siyang kontrolin ng kanyang mga impulse at salain ang kanyang mga naiisip. Nilino niyang hindi ito isang palusot, kundi pagbabahagi lamang ng konteksto. Gayunpaman, nanindigan ang grupong nangangalaga sa kapakanan ng kabataan at ang grupong nagbibigay suporta sa mga may kapamilyang nasa autism spectrum na hindi kailanman dapat gawing dahilan o palusot ang anumang medikal na kondisyon sa asal ng tao.
11: Hindi siya justification doon sa behavior kasi adult siya at alam niya na kung tutuusin, dapat mas naintindihan niya yung possible stigma ng ganong actions and behaviors. Kung sinasabi niyang siya ay nasa disability sector din, dahil may ADHD siya.
12: It is not just the content creators and the podcasters who have a responsibility, but also those who edit, those who produce, those who put this out there. There must be shared accountability and that is something that we are pursuing also.
10: Umabot na rin ang issue sa gobyerno. Giit ni House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Ann Matibag, walang nakakatawa o nakakamacho sa pambabasto sa isang taong hindi kayang depensahan ng kanyang sarili. Paalala niya, sa ilalim ng Magna Carta for Disabled Persons, ipinagbabawal ang panghihiya at pang-iinsulto sa mga persons with disabilities. Sa ilalim ng batas, pwedeng mapatawan ng hanggang 200,000 pisong multa at pagkakakulong ng hanggang 6 na taon ang sinumang manghihiya at maninira sa isang tao dahil sa kanyang kondisyon. Para kay Senator Joel Villanueva, hindi umano sapat ang pagbura lang ng episode dahil may impluwensya ang mga podcaster kaya dapat may pananagutan din sa publiko. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Josh Aquino sa insidente. Para sa Autism Society Philippines, ipinapakita nito na marami pang dapat gawin para itaas at palalimin ang kaalaman ng publiko sa ganitong paksa.
12: Pag nakakita tayo ng PWD o LGBTQ o kung sino man na dinidisparage in that way, you speak up. Dahil in speaking up, you are telling whoever is doing this na hindi tama yan, wag na natin to gawin. At hopefully that makes us, you know, better Filipinos.
10: Sa pinakahuling pahayag, humingi ng tawad ang Machong Chismisan kay Chris, Josh at buong Aquino family at sinabing tinatanggap nila ang kanilang pananagutan sa kanilang naging asal. Nagsorry din sila sa mga pamilya at individual na nag-aalaga ng children with special needs sa komunidad ng mga persons with disabilities at sa publiko. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
2: Kinilala sa prestigyosong Dangal ng Musikang Pilipino 2026 ang mga icons ng Philippine music na sina Gary Valenciano, Ogiel Casid at Jose Marichan, kasabay ng pagpupugay sa mga pipa powerhouse na Binnie at SB19. Nagpapatrol, MJ Felipe.
13: Our very own Mr. Pure Energy, Mr. Gary Valenciano.
14: Apat na dekada ng pagiging concert artist ni Gary Valenciano ang kinilala ng Awit Awards at PARI o Philippine Association of Recording Industries sa kanilang Dangal ng Musikang Filipino Awarding Ceremonies. Recording Artist Award naman ang ibinigay kay Ogie Alcasid.
15: Alam mo, habang tumatanda ka, you just are grateful for anything that comes your way. But something like this that is given by your peers and by people in the music industry, I don't know, I was very emotional tonight.
16: Napakalaking karangalan para sa amin na we are a part of OPM today.
14: Composer Award ang tinanggap ng legendary icon na si Jose Marichan. Lifetime Achievement Award ang ibinigay kay Antonio Tony Ocampo. Record Engineer Award para kay Angie Rozul. At dahil sa kanyang pagtulong at pagkilala sa sining, ginawaran ng Sandigan ng Awit Award si Quezon City Mayor Joy Belmonte na inanunsyong may pinaplanong itayong OPM Museum sa lungsod. Sa mga bagong artists ngayon, Global Impact Award ang iginawad sa bandang Cup of Joe at SB19 dahil sa kanilang global exposures, achievements at milestones. At kinilala rin ang global impact ng Nation's Girl Group, Bini.
17: It is my great honor to present the Dangal ng Musikang Pilipino Award to the Nation's Girl Group, or should I say, the Nation's Pride, Bini.
18: Before, gusto lang namin makapag-perform, makapag-release ng music, makilala hopefully ng mga tao. But along the way, we realized that music can do so much more than entertain. It can bring people together, give people hope, and make them feel that they belong. Para sa amin, ang Global Impact Award, hindi po to sa layo ng nararating ng musika namin, kundi sa dami ng taong natutulungan po namin. Again, we are Bini. Maraming salamat at mabuhay ang OPM. Tuti! Thank you po!
14: Next week, biyahing Singapore ang walo para sa second to the last leg ng Signals World Tour. MJ Felipe, ABS-CBN News.
19: Sana po may natutunan tayo dun sa Kinikwis yung podcast. No, lahat tayo, hindi lang sila. Lahat tayo.
20: Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na maraming Pilipino ang nalaman nila, isa pong krimen.
19: Oo.
20: Isa pong krimen kung mangutya ka ng isang taong
19: may kapansanan.
20: May kapansanan. Magna Carta po yan for disabled persons.
19: Batas yun, ha?
20: Oo, alam nyo po, pangungutya, hindi kailangang saktan physically, ha? Mocking.
19: Pang-insulto.
20: Pang-insulto, pangungutya.
21: At criminal.
20: Criminal po yan, may penalty na 6 months to 2 years. Ngayon, unang-una, ang isyo ko, the very title itself, di ba? Machong chismisan is misogynistic in nature alone. Di ba? Macho. Di ba? Number two, yung pagbibiro na yon, merong isa na medyo umalma, sabi, uy, below yan na. Pero ang nakakainis, hindi nagalit yung ibang mga kasamahan nung sinabing walang kwenta.
19: Nagtawanan pa.
20: Bakit kayo ganun? Ayan, na-terminate kontrata nyo. Pinapatawag kayo ng NBI. Doon kayo magpaliwanag sa presinto.
19: Pero siguro, Karen, kahit walang batas, ano po, yung sa atin na lang, yung standard of decency and ethics natin, huwag na lang natin gamitin katatawanan yung kapansanan ng isang tao.
20: Oo. And alam mo, it's a lesson na sa lahat ng mga kumpanya kasi ang mga podcast networks ngayon, and hindi po ito specifically on the podcast network, negosyo na ito ngayon eh. This is a booming business. Magtayo ka ng studio, magtayo ka ng podcast.
19: Gagamitin.
20: Ginagamit. This is all over, no? Ito na po. And that's the way it is. Ito ang bagong media. Pero huwag tayo magbigay ng airtime o platform sa mga tao. Kasi, you know, any kind of banter, anumang diskusyon, should have a level of information.
19: And decency.
20: And decency, di ba? Kasi ang nangyayari yan, pinapakalat ang ganung impormasyon.
19: So natutuwa din tayo na marami ang nag-call ng attention. Ibig sabihin, marami nagbabantay na huwag yan, ang dami namang nakakatawa. Huwag yan. Huwag mong gawing katatawanan ang kapansanan. Wala kang karapatan na gawing katatawanan ang kapansanan.
21: Yun yung maganda, may umalma. Yun ang maganda, maraming umalma.
19: Marami.
21: So ibig sabihin, tama pa rin ang pananaw ng tao. Nasa pero, tama pa rin. Sila yung exception.
20: Yeah, at alam nyo, bilang isang magulang ng isang special child, alam nyo, nakakagalit dahil hindi nyo alam ang hirap ng magpalaki ng isang special child. Diba, tapos gagawin yung katatawanan na ganun.
19: Kaya naintindihan ko kung bakit ka emotional. Tama yan.
20: Oh, diba? Tama. I mean, ang dami-daming parents na may special child.
19: Correct.
20: Oh, all right. Okay, ako na po. Sige na po, goodbye na to, tunay na. At yan ang balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel at I Want ang Philippines Most Haunted. Ako po si Karen Davila.
19: Gusto mo bang ipatawag ko si Gladys? Gusto mo? Ipatawag ko si Gladys?
20: Sa kanila. Oo. Hindi, nag-sorry na po sila. At alam naman natin, may mga susunod pang hakbang. Kasi ang NBI, pinatawag
19: kaya lesson sila. Learned. Dapat lesson learned.
21: Para sa ating lahat, ha?
19: Correct.
21: Para sa ating lahat.
19: Hindi na sa kanila.
21: Oh, ito naman, good news! 71 days na lang, Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
19: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All-TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
22: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
23: Pimples at rashes?
24: It's DTX 500 mo na yan!
23: DTX 500!
24: Ito ay may antimicrobial property
23: na nakatutulong sa pagtanggal
24: at paggaling ng pimples at rashes.
23: DTX 500!
24: Highly recommended
23: ng mga eksperto.
24: DTX 500!
23: Mabibili sa mga butika.
25: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
26: Monthly may tanning ka, monthly may infection ka, halos monthly critical yung condition mo.
27: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
25: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
28: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
25: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
29: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko.
30: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
25: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
31: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang

0: Pete.
1: Magandang gabi, Eastern Visayas at Tacloban City. Narito na naman po tayo sa ating paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
2: Gandang Gabi Vibes!
1: As usual, kasama niyo pa rin po sa loob ng dalawang oras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
3: DJ Faye Lamon,
4: and DJ Cherry Lou.
1: Ayun, kumusta na ang ating mga ka-vibes dyan, yung mga fellow night shifters natin at yung mga nasa kanilang mga kanya-kanyang bahay na nakikinig sa 100.7 FMR Tacloban. Kumusta na kayo? Okay pa ba tayo sa alright?
3: Nag-dinner na ba lahat?
1: Sana naman.
4: Naka-uwi na ba ang lahat?
3: Oo.
1: Sana rin.
3: Oo nga, no. Kasi sa panahon ngayon, nako!
1: Napakahirap talaga na makasakay.
4: Mga ka-vibes nga pala, 'di ba? Dapat lagi tayong may dalang payong everyday kasi
1: yes,
4: hindi natin alam
3: yung weather, no?
4: Yes, oh, kapag hapon umuulan na lang bigla.
1: Pagkagabi rin, eh medyo umaambon-ambon pa rin. So, para sa mga ka-vibes natin diyan na pauwi sa kanilang mga tahanan, eh always remember magdala lang kayo palagi ng payong.
4: Correct.
1: Para at least meron kayong naka-ready na, especially na kung umuulan.
4: Kay Divide ka papasuhit agahit nga dat udto, as in grabe it pingit. Tapos uuranan ka mo, my God.
1: Aray.
4: Buwas malipong timulo, labi na kay waray ka kwarta.
3: Tapos,
1: hindi ka pa naman pwedeng mag-absent lang ng basta-basta.
4: Correct. Kailangan mag-file ka ng leave.
1: Aray.
4: Ng sick leave, pero dapat nasa beach ka.
1: Oy!
3: Tinuturuan mo na naman yung mga ka-vibes natin. Na ang dare.
1: Tapos papasok ka after sick leave, may mga tan lines.
4: Correct.
1: Ka na. Oy! Ibang klaseng sakit yan.
4: Tapos nung nag-sick leave ka ulit, hindi ka na pinayag.
1: Hindi na pinayag.
3: Kasi baka na naman mag-beach ka, ha?
1: Anyway, sige mga ka-vibes, ngayong gabi, ako, meron na naman po tayong magandang pag-uusapan. Patungkol pa rin po ito sa kahirapan.
4: Kahirapan ng buhay?
3: Ba't hindi na lang po kasarapan?
4: Dahil
3: ganun.
1: Ba't natin mag-usapan yung kasarapan? Iba kasi pumapasok sa utak.
4: Ito yung pagiging yung question natin ngayon is about pagiging yes, practical at pagiging kuripot.
1: Correct. Oh, kahit may pera, okay. Yung condition, may pera yung tao. Pero alin ba talaga pagiging kuripot or pagiging tawag nito?
4: Ano?
3: Yung
4: magastos?
3: Oo, magastos sa
1: isang term pa dun eh.
4: Yung ano?
3: Practical ba?
4: Yung question ko, practical ba ang pagiging kuripot?
3: Ano, it's practical ba o kuripot lang ang taong
4: kaya,
3: ayaw
4: may
3: o gumastos?
4: May tanong ako, practical din ba ang pagiging kuripot?
1: Yan ang ating alamin ngayong gabi. Kasi actually, i-describe natin ang bawat isa yung pagiging kuripot at saka yung pagiging
4: practical. So yung question natin, yung kabuuan,
3: okay, ano yun?
4: Practical ba o kuripot lang ang taong ayaw gumastos kahit may pera naman?
1: Oo.
3: Parang ang hirap nga lang maging tao na lang, ganon.
4: Gusto ko na lang maging hotdog.
3: Oo, yun.
4: Tamang ano lang, gulong-gulong sa asyete.
3: Tapos masarap ka lang, ganon. Diba, favorite na naman.
1: Anong klaseng hotdog?
4: Yung big.
3: Jumbo hotdog pala.
4: Para busog na busog.
1: Marami yan kasi bite size na.
3: Ay, tinipid!
1: Hindi jumbo. May foot long.
3: Ay! Ang sarap!
1: Yes! As if! Anyway, mga ka-vibes, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hindi yung hotdog, ha? Yung para sa mga ka-vibes natin dyan na gusto makisali sa ating usapan ngayong gabi, ay nako, isan nyo lamang po ang inyong mga comments, ang inyong opinion, ang inyong thoughts regarding sa ating questions, sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FMR Tacloban.
4: Yes, ka-vibes! Pa-share at pa-like na rin ang ating page para mas marami tayong kachikahan ngayong gabi.
3: Yes, sa mga ka-vibes na hindi pa nakapag-download ng ating FMR app, available po siya mga ka-vibes sa Play Store and App Store. Hanapin nyo lang po FMR app.
1: Hey!
3: Mobile app.
1: Kahit saan man kayo, ay kasama nyo pa rin po ang FMR, di ba? Anyway, mga ka-vibes, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan, kaya wag na wag kayong bibitaw. Manatiling na yung hinig dito sa nag-iisa na yung ka-vibes sa soundtrip. Ito po ang
4: 108.7 FMR, Tacloban.
3: Ang lapit!

0: Tuloy po tayo nababalik mga ka-vibes sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: Yan, at ngayon, oras na para natin pag-usapan. O, patungkol po ito sa pagiging practical o pagiging kuripot. Ano ba talaga ang pagkakaiba ng dalawang ito? Pero most of all, yung similarity muna natin ha, dapat may pera.
2: Okay. Para maging kuripot.
3: Para maging practical din. Ganun yun. Yan yung requirement.
2: Tama nga naman, kasi hindi ka naman magiging kuripot kung wala kang pera. At pero yung kukuripot mo.
3: Pwede din. Hindi lang pera.
0: Hindi lang
2: lahat.
3: Pera. Kahit sa feeling.
2: Lahat, lahat ng bagay.
0: Tinitipid.
2: Titipirin mo.
3: Hello? Oo naman.
0: Ay, ganun.
3: Pwede. Kasi nga, yung attention na maibibigay mo dun sa tao. Mm.
2: Hindi
0: lubos na pusan.
2: Oo, maibibigay.
0: Parang ilang percentage lang maibibigay
2: mo. Parang may matira ka pa sa sarili mo. Sa bagay nga.
3: Hindi lang talaga sa pera siya applicable.
2: So, lahat.
3: Oo, lahat ng, pwede naman.
2: Pati sa pagkain. 80% sa'yo, 20% sa lahat ng bagay na pwedeng ma-share, dapat medyo maging kuripot ka rin.
0: Ganun. Pero specifically, mag-usapan natin yung pera sa ngayon.
2: Okay. Kasi sa pera kasi nga tayo nagkakaroon ng mga
0: financial issues tayo. Correct. Kasi pahirapan ang buhay habang tumatagal.
2: Actually kasi ngayon, hindi na paramihan ng pera.
0: Oo.
2: Paramihan ng utang.
0: Yun na.
3: Parang ganun eh.
2: Parang paubusan ng pera to ngayon eh. Ngayong life na to.
0: Uh-oh. Kasi hindi mo naman talaga masisisi naman talaga yung ibang tao. Uh-oh. Mga katulad natin. Lalong-lalo na yung mga minimum wage earners na nahihirapan talaga i-budget yung kakarampot na sweldo. Mm-hmm. Eh buti pa yung mga bilihin. Buti pa yung gasolina.
2: Nagmamahalan.
0: Nagmamahal. Yung sweldo mo, ganun pa rin.
2: From the start. Diba?
3: Parang yung height lang. Steady ngay- na siya.
0: Buti pa nga yung height.
3: Medyo nataas pa, no?
2: Pwede mo nga-elevate.
0: Pwede kang
3: mag-heels.
0: Pwede mag-heels. Pwede kang magsuot ng medyo mataas yung tako.
2: Pero ang sweldo mo, kahit i-elevate mo,
0: ganun pa rin.
3: Yung kinalalagyan, no?
0: Kasi kung isipin mo, kahit mag-increase man yan ng ilang pesos, mm-hmm, parang ganun pa rin kasi inflation yung tumatama naman, di ba? Yes. Tapos yung 1,000 mo ngayon compared sa 1,000 before, mas maraming mabibili mo 1,000 before, diba? Kesa sa 1,000 sa ngayon.
2: Tsaka kapag tumataas ang yung sahod mo, parang tumataas din yung mga expenses mo. Yung mga bibilihin, mga bibilihin.
0: Parang proportionate pa rin.
2: Yes. So, wala ka talagang takas kahit anong gawin mo.
0: Minsan nga, tawag nito, parang nakakatawang minsan kung iisipin. Kasi mukhang yung may ilan tayo mga ka-vibes siya, lalo lang mga drivers, minsan mas malaki pa nga yung income nila kaysa sa mga tulad natin.

0: Correct, diba?
1: Ay, nako. Anyway, mga kabams, ako, yan ang, ano nga pala pinagkaiba ng pagiging kuripot sa pagiging practical? Mm-hmm. Oo. In English, ang tawag natin sa pagiging practical is pagiging frugal.
0: Oh, okay.
1: Yung pagiging kuripot naman, pagiging stingy.
0: Oh,
1: frugality versus
2: minsan,
1: stinginess.
2: So, masasabi natin na minsan ang pagiging kuripot ay parang positive attitude din ng isang tao.
1: Eto yun.
0: Depende yun.
2: Depende sa sitwasyon.
1: Actually, yung positive talaga dyan is yung pagiging frugal. Pagiging practical.
0: Oh, sige, okay.
1: Negative na negative talaga yung pagiging
0: kuripot.
1: Bakit nga ba natin nasabi yan? Yung frugality, mga ka-vibes, value-driven kasi yan.
0: Okay.
1: Oo. While yung pagiging kuripot, born out of fear na baka magkulang, maubusan. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. And eto, unahin muna natin. When it comes to motivation, yung mga frugal na mga individual, yung mga practical, usually, nag-i-spend sila ng kanilang money based sa kanilang goals at ang pinaka main purpose talaga nyo is i-enjoy nila yung kanilang life. Parang ganito yon. Hindi mo muna i-spend yung pera mo sa ngayon kasi baka kinabukasan may mahanap ka na pagkakagastusan mo na hindi lang sa kailangan mo, gusto mo.
2: Hindi lang wants.
1: Gusto mo lang enjoy talaga ang life mo. So, you're reserving your money for you to enjoy. Okay. Anong pagkakaiba naman ng mga stingy o yung mga kuripot? Nag-hoard ka ng money. Kasi, natatakot ka baka bukas wala ka ng trabaho. Wala ka ng pera. Ganun. And sometimes nga, kahit alam mo na wala naman talagang negatibong mangyayari, nag-hoard ka pa rin ng pera mo kasi ayaw mo lang talaga mag-gastos ng pera. Kasi minsan yung iniisip mo, mahirap talagang kumita sa ngayon, no?
0: Pero diba? Negative ba yun?
1: Negative yung din yun. Bakit? Number one, you are robbing yourself of the chance to enjoy what you can enjoy through. Okay.
2: Pwede ka naman maging kuripot at the same time, enjoy mo yung life mo. Hindi yung masyado ka siguro.
1: Yung tawag frugality na talaga yun.
0: Oo, yun yun. Parang pagiging practical nga lang.
2: Ano ba yan?
0: Ito yung tanong ko dito. Saan ba nagfo-fall yung parang yung scenario natin ni DJ Cherrylo na nagpunta kasi kami sa mall. Tapos may gusto kami talagang bilhin na ganun-ganun. Though may mga pera naman kami.
2: yung parang kaya naman namin bilhin that time.
0: Yes, pero parang sinabi namin, ay hindi bumalik na lang tayo.
2: Kasi magsisave.
0: Yes, oo. Saan ba kami doon nagfo-fall sa pagiging practical ba yun? Or sa pagiging kuripot lang? Mga ganun na scenario.
1: When it comes to practicality, pwedeng sabihin natin practical
2: kasi
1: yun.
2: Kasi para mabawasan lang, yung parang sasabihin namin, may 10% bawas yun eh.
1: Term talaga yun is value. You get the same product, same quality, but at a lesser cost.
2: Yun yung parang inaano namin.
1: Yun ang tinatawag na pagiging frugal.
0: Value-driven
1: nga.
2: Parang positive ano yun.
0: So check tayo doon. But still magagastos
1: kasi kinabukasan, mabibili mo pa rin naman. Pero, mas mababa nga lang yung presyo, di ba? Whereas kung stingy ka, sobrang kuripot mo, kahit kinabukasan, hindi ka talaga bibili.
2: Oo, kahit yung bag mo parang
1: susuko na. Kasi sasabihin mo, ay, may bag pa naman ako.
0: Pero may mga kilala din tayong mga ka-vibes ng ganun, na parang sinasabi lang na, ganun talaga kasi kuripot siya. To the point na alam mo na marami siyang pera. Pero parang kung titingnan mo, ay, yung damit niya. Parang ano ba to? Wala bang pambili ng mga ganito-ganyan naman na lang? Oo, na parang to the point na tinitipid mo nga talaga
2: parang
0: yung
2: sobra
0: self
2: na ba? Sobra na yung pagtitipid niya, pati sarili niya sinusobra.
1: Pagiging kuripot na talaga yun.
2: Sobrang kuripot.
1: You're robbing yourself of living that quality life na dapat na enjoy mo. Kasi saan man yung pinagtatrabahuan mo? Para saan naman talaga yung isinisave mo? Dapat para sa iyo. Para sa iyong family.
0: Kailangan bumili ka talaga ng mga ganon. At to the point na kailangan para for the sake na makagasto lang.
1: Gamitin mo to enjoy life.
2: Yes.
1: Hindi i-restrict mo talaga kasi natatakot ka.
0: Pero di ba may kasabihan nga na dapat daw yung money is parang tawag doon, yung sinisirculate.
1: Sinisirculate.

0: Balik at babalik din naman yun.
1: Oo. Yeah, so, nga. Itong dapat nating isipin. Para saan pa ba ang pinag susunugan mo ng kilay?
0: Correct.
1: Di ba?
0: Kaya sabi ng
1: everyday,
0: ano,
1: pinaghihirapan mo. Para saan ba yan? Okay. Para lang yan sa bangko?
2: Kasi yung lyrics ko sa kapatid ko, huy, mag-save ka ng money kasi anong ganito, ganyan. Di, oh. Hindi yung parang gastos ka lang ng gastos. At sabi niya sa akin lagi, kaya nga ako nagtatrabaho, kaya nga ako nag-ano ng pera kasi it intends daw to spend. Daw. Ko,
1: hindi
2: naman,
1: para i-hoard.
2: Sabi ko naman, hindi naman, oo, ganun nga, pero hindi naman na to the point na wala ka ng pera.
1: Matitira
2: tapos,
1: yes.
2: Oo. So, parang ganun ba? Yun yung laging lyrics niya nga, asya nga, hindi nga nagkukuha na akong trabaho, asya nga, hindi pa akong nag-aasawa, kaya gusto ko kung ano.
1: Mag-enjoy lang.
2: Yes, igagastos niya, bagat sugad ba hito.
1: Oo. Pero hindi naman ibig sabihin ubusin mo.
2: Pwede ka man maggasto. Diri lang bisan ano nga magdapat may dakagihapon para nga bagat imo ba ititirokon.
1: You know why? Kasi pag
2: for the future.
1: Kasi pag nagkaroon ka na ng asawa, pag nagkaroon ka na ng
2: hindi mo na mabibili lahat ng
1: hindi
2: gusto
1: mo. Hindi na mabibili lahat ng gusto kasi mo. And besides, yung focus niyo na doon is yung magiging
2: yes,
1: anak niyo, magiging family.
2: Hindi na
0: talaga
2: para
0: yung priorities
2: sa mga gastusin sa bahay, parang ganon.
1: Okay. Anyway, mga ka-vibes, no, may pagpapatuloy pa natin ang ating usapan sa pagiging matipid. O pagiging matipid, pagiging kuripot, or pagiging practical. No? Kasi napakalawak ng topic na ito. Eh. Medyo marami talaga pag-uusapan natin dito. Isa pa lang yun, ha?
2: Mm-hmm.
1: Oh, yung motivation sa pag-spend ng pera. Yun. Isa pa lang
0: yun. May motivation pa lang.
1: Motivation talaga yun. Anyway, mamaya pag-uusapan naman natin yung natitirang tatlo. Na tatlo na mga key points or core distinction pagkakaiba ng pagiging frugal at pagiging stingy social.
2: Wow.
1: Tutok lamang kayo mga ka-vibes dito sa nag-iisan yung kabasa sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Talk Laban,
0: ang lapit.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.
2: Hey, Clumboy.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

0: Gandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Nasa second hour stretch na po tayo mga ka-vibes. Akalain mo, ang bilis talaga ng oras. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang ating usapan patungkol sa pagiging practical versus pagiging kuripot. Parehong may pera naman, di ba? Sige, kanina napag-usapan natin yung motivation ng yung pagkakaiba ng motivation ng bawat isa. And ngayon naman, yung natitirang tatlo. Ano kaya sa palagay nyo ang pagkakaiba ng pagiging practical sa pagiging kuripot in terms of the quality versus cost na consideration? Sabi natin, yung mga frugal na mga tao, pinaprioritize nila yung long-term value at pwede silang bumili ng mga bagay-bagay na mas mataas yung quality pero nagtatagal. Yung mga kuripot, eto makinig kayo mabuti kasi karamihan ganito talaga yun. Yung mga kuripot nakafocus sa pinaka-cheapest ang cost pero often resulting sa poor quality. Malalaman mo kung sino ang kuripot at kung sino yung practical. I don't know kung mag-a-agree kayo dito. Minsan yung mga practical bumibili ng mas mahal na product pero mas matagal naman.
1: So yung quality, yung tinitingnan niya, hindi yung presyo. Oo.
0: Yung mga kuripot, presyong tinitingnan, bahala na yung quality.
2: Okay.
0: Diba?
2: Kasi yung ano lang nila is nakatipid.
1: So at least, yung parang yung pagiging practical mo, matagal mong gagamitin.
0: Precisely.
1: Mahal naman, pero mas matagal mo siyang gagamitin. Kesa naman bibilhin mo ng cheaper pero madali lang
0: masisira.
1: Diba?
0: Ito yun ang ito kasi yung maling tawag nito, yung maling mindset kasi ng ilan sa atin eh. Bakit ka bibili ng mahal kung kaya mo namang bumili ng mas cheaper, 'di ba? At parang pareho lang naman. Pero kung iisipin mo, in the long run mas nakakatipid ka talaga kung isang bilihan lang tapos will last for a long time.
1: Correct.
0: Kesa naman yung nakatipid ka nga for the meantime pero kinabukasan nasira
1: naman, agad.
0: Bibili ka na naman uli.
1: Unless yung binili mong quality at saka yung quality nung mahal pareho lang, 'di ba?
2: Depende din 'yun. Depende kasi kung same yung quality, hindi naman siguro same ng amount 'yun.
1: Hindi naman as in ganong
0: kalaki yung difference.
1: Yung parang
0: ganun. In terms of value pa rin, magpo-fall ka pa rin sa pagiging practical. Pero kung iisipin mo lang talaga is yung cost. Tapos kung iisipin mo talaga is yung quality, 'yun ang magiging pagkakaiba talaga ng
1: kuno.
0: Kasi kung halimbawa ko na lang yung sarili ko. Minsan lang talaga ako bumili ng pants. Minsan lang ako bumili
1: pero
0: ng mga
1: naman,
0: damit.
1: Yung quality.
0: Inaabot pa ng ilang years.
1: Diba?
0: Bago napapalitan.
2: Pero eto, kung ganitong scenario, gustuhin mo man na bumili ng yung quality is maganda.
0: Oo.
2: Pero kasi nga, ang tagal din naman kasing masira. So parang, out na siya ng fashion. Ganito ganyan. So parang mas, kasi para mas madami din akong mabibili na yung mga in-mail ng mga fashion though medyo mura siya. So yun yung mga binibili ng mga ganun.
0: Pwede rin kung iisipin natin, pero kung frugal ka talaga o iniisip mo talaga yung value ng salapi mo, bakit ka mag-aaksaya ng maraming mga item na hindi naman ganun ka magtatagal.
2: Kasi yung daily outfit ko is dapat iba-iba. So parang hindi lang palagi yung ganun na style. Yung
0: mga ilang weeks bibili ka na naman.
2: Oo, ganun.
0: Yun lang problema doon.
1: Hindi ka praktika.
0: Oo.
1: Hindi ka rin kuripot, hindi ka rin praktika.
2: So ano ka doon?
1: Waldasera.
0: Hindi na 'yon. Hindi na nagfo-fall talaga sa dalawa. Waldas ka na talaga.
2: So, nawala ka talaga ng landas.
1: Lumihis ka.
0: Kakaiba ka na talaga. Pasensya.
1: Instead nga, liliko ka sa kanan at liliko ka sa kanan.
0: Dumiretso ka talaga. Walang pakialam. Wapakials ka lang. Diretso.
1: Diba?
0: Oo. Waldas na talagang tawag doon. So, hindi magpo-fall sa 1, hindi magpo-fall sa 2.
1: Correct.
0: Aray. Iba talaga mga mayayaman. Waldas.
2: Oo, ganun talaga.
1: Bili kong bili.
0: Oo.
1: Tapos, hindi mo naman pala magagamit.
0: Yun lang.
2: Oo. Kasi nga yung quality ang pangit.
1: Diba?
0: Oo. Eto, sa social impact naman, ang pag-uusapan natin. Ano ba ang impact nito sa iyong mga sa relationships mo sa ibang tao? Kung frugal ka, minsan Diba? Iniisip mo rin yung kapakanan ng ibang tao. Sometimes ako nag-o-order ka, nagbibigay ka ng tip.
1: Mm-mm.
0: So next time na pupunta ka sa restaurant na yun, automatic maganda talagang reception sa'yo. Kasi na-experience nila na maganda kang magdala tip ng mga empleyado.
1: Tapos, diba? Nung hindi ka na nagbigay.
0: Okay lang. Nakabigay ka naman eh.
1: Kasi mag-expect yun eh, di ba? Ay, ito, ano ito, may pagbigay ito.
0: Eh, nung pumunta ka doon, at least, nireceive ka ng maganda.
1: Pero,
0: may prior experience
1: pagka sila. Kinabukasan, bumalik ka.
0: Wala na.
2: Intro lang yun.
1: Wala na. Kasi, di ba?
0: Pero in fairness, may mga ganun kasi eh. Kaya, minsan, mas pinipreferred talaga nila na magbigay kahit mga ilang pesos.
1: Oo.
0: Na naman. Like, for instance, may nakasabay kami kumain, mag-jowa, furnish.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yung sukli, hindi na kinuha.
2: Uy, bakit? Magkano
0: yung sukli? Tinignan ko 600 plus, bakit di kinuha yung 500? Okay na sa 100?
1: Okay lang.
2: So, ganun level. Ang dami ganun nilang pera.
0: Daming pera. Pero may mga ganun talaga mga tao. Generous talaga.
1: Tsaka, syempre, parang nasiguro na ano nila, pagiging waiter kaya, hindi ganun
0: kadali.
1: Hindi
0: ganun kadali. Mahirap.
1: Lalong-lalo na kapag yung kainan is maraming tao talaga. Bongga.
0: Lalo na pag lunch break o lunch time. Tapos,
1: hindi talaga sila nakakapagpahinga ng maayos.
0: Hindi nga nakakakain ng maayos, diba?
1: Late so, na sila nakakakain.
0: Oo, napakahirap talaga ng buhay pang ganong klaseng trabaho. So yun, napaganda na, diba? Next time na babalik sila doon, for sure, mare-remember sila ng mga staff. And, i-re-receive sila ng maganda. Now, i-compare naman natin sa pagiging kuripot. Eto yun. Nag-aalang ka paghatag. Kay ano? Kay di ko lang gusto mag-
2: Kay maiiba na
0: yung takarikuhan. Maiiba na takarikuhan.
2: Gusto ko pero okay. Ayun na lang.
0: Tapos eto pa.
2: Tapos may iba na naliwan.
0: Eto, may mga ganito tayong mga friends. Alam ko, naka-experience din kayo nito. Lima kayong magbabarkada. Bibili kayo. Mag-iinuman kayo. Yung may isa dyan talaga
2: taga-kain
0: na hindi
2: lang
0: talaga willing mag-contribute.
2: Taga-inom lang, taga-kain lang.
0: Kung sino pa ang di nag-contribute, siya pa.
2: Malakas
0: ang
2: kumain.
0: Malakas uminom, malakas mamulutan.
2: Diba? Yung parang inuman to, ha? Hindi to birthday party. Pero kung makakain.
0: Parang kainan na yata, yes. Mukbang session.
2: Tapos kapag naubos, siya muna yung, siya yung unang iiwas.
0: Tapos pag may tira-tira pa, siya pa yung may kapal mag-sharon.
2: Ay, yun pa yun.
0: Oh, diba?
2: Ang tawag doon?
0: Singabot.
2: Singabot.
0: Buraot.
2: Ano, negative ba yung buraot? Ano?
0: Depende sa perspective. Okay

0: loob na boundary. Huwag naman sobra-sobra. Yes. Kasi baka sa'yo na umasa.
1: Kasi palagi. Nga, sasabihin niya na hindi lang naman sa pera pwede kang makisama.
0: Mm-hmm.
1: Oo nga, pero hindi naman always. Mm-hmm. Diba? Pwede ka naman sometimes magbigay.
0: Correct.
1: Oh. Hindi yung lagi na lang ikaw yung nililibre.
0: Oh.
1: Hindi na lang yung ikaw na
0: basta
1: lang lagi ang...
0: Ito yung dapat tandaan natin.
1: Iintindihin.
0: Basta may sobra ka.
2: Mabigay.
0: Contribute.
2: Parang yung perfect formula lang naman dito is parang yung sakto lang. Yung sa middle ka lang. Oh. Hindi naman masyado. Yung sobra, hindi rin naman masyado yung kinukuha.
0: Hindi ka talaga
2: mag-contribute. To the point na hindi ka talaga magbibigay.
1: Kung hindi mo talaga kayang mag-ambag,
0: sabi mo na.
1: Yes. Uh-oh. Pero kung kaya mo naman, may ibibigay ka naman, magbigay ka kahit kaunti.
2: May iba naman din way na pwede kang may ambag. Mm-hmm. O ikaw yung taga-tagay, ganun.
1: Yes. Hindi yung ikaw lang yung taga-kain, taga-inom. Or ikaw naman yung taga...
0: Lugi
1: ikaw yung taga-entertain.
0: Lugi naman siguro yung iba kung ikaw lang palagi yung tanggero.
1: Tapos ikaw...
0: Ano yan?
2: Ikaw yung inom ng inom daw.
1: Or else, kasama ka, hindi ka ganun ka... kamakaon.
0: Oo. Parang hindi naman masyado kakahiya pag ganun.
1: Okay lang, ililibre ko ikaw, pero ay ganman sugad ka demanding.
0: Oo.
1: Ayol what sugad ka.
0: Tapos sasabihin mo po, hindi ako umiinom niyan, gusto ko yung Dom Perignon.
1: Hoy! Karasa
2: din. Branded pa!
0: Branded pa!
1: Ka-open yung pagbalbago ni Posilia.
2: Bayadanay.
0: Sarap ikus-kus sa pader.
1: Diba?
2: May mga ganun ba kayo ng mga kabaw?
1: Tapos para. Madiman pa, uy, sugad hindi nga chichiria.
0: Ay!
1: Sugad hindi at pulutan. Wow. May kambag ka.
2: Ganda lang.
0: May mga ganun talaga ng mga tao eh. Hindi natin may iwasan talaga yun. Ayaw nilang mabawasan talaga yun. Mm-hmm.
1: Pero wag ka sa mga kaibigan niya na yung prank ka talaga.
2: Ay nako.
1: Talagang
2: i-real talk.
0: Wag lang matiming na may ganun kasing friend. Kasi masakit talaga yun.
1: Uy, parang kang pinukol ng bato.
2: Pero what if then yung isang barkada is wala lang.
0: Oo, dead mo pa rin.
2: Oo.
0: Wapakels lang.
2: May mga ganun din yun.
0: Marapal masyado mukha.
1: Marabot-rabot.
2: Mag-aaragoy nga.
0: Pero yun, hindi ka na i-invite noon the next time.
1: Yes.
0: Yun ang problema.
1: Parang ganun na lang.
0: Isolated ka na talaga. Oh,
1: tapos ikaw pa yung may ganang magalit. But may saragbot niya yung kamo tapos
2: hindi ako ganapin.
1: Oo.
2: Wala akong message.
1: Kaya nga kamula.
0: Mga ikaw na taga-ubos at sumsuman.
2: Ikaw parang maray ang pag ikaw pat demanding.
1: Yes.
0: Nagastos ang pake yung bugos na tawar ikaw lang lumag-ok.
1: Siguro di na niya marirealize.
0: Oo. Now, when it comes to outcome naman ng mga ka-vibes, ito yung pagkakaiba ng dalawa. Kung frugal ka o practical, you are financially empowered. And you are...
2: May power ka?
0: May power ka, of
1: anong
0: course.
1: Power, Kilo?
0: And you are satisfied with your life. Yeah. Kasi, nai-enjoy mo ang mga gusto mong i-enjoy talaga sa buhay. Diba? Pero kung kuripot ka, as in purely kuripot talaga, number one talaga na ma-experience mo, social isolation. Walang mag-i-invite sa'yo, walang makikipagkaibigan sa'yo kasi...
2: Naglalabas ng pera eh.
0: Oo, palagi na lang silang taya, aray, di ba? Silang nagagastosan. Tapos, eto pa, sobrang pagiging kuripot mo, balik na naman po tayo sa number one, you rob yourself of the quality of life na dapat na e-enjoy mo. Para bang pinapanish mong sarili mo na hindi ka magiging masaya sa mundo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya nga nagtatrabaho tayo, kaya nga tayo nagninegosyo eh, para ma-enjoy natin yung mga dapat nating i-enjoy habang buhay. Habang buhay pa tayo.
2: Ano naman gagawin mo dun sa pera mo?
0: Oo.
2: Hindi mo naman yun madadala hanggang sa hukay eh.
1: Okay.
2: Yung mangyayari pa yan, magiging problema pa yan ng
0: kasi
2: mga...
0: Kasi mag-aaway-aaway pa yung pamilya.
2: Yes! Yung maiiwan ng mga kapamilya mo kasi ang dami mong mga naiwan na kayamanan dyan. Pwede, naging problema pa. Sige, ibigay mo na lang yan sa amin ngayon.
0: Ang bottom line lang naman yun is, para saan ba ang pinaghihirapan mo siya ngayon? Para kanino?
2: Ano ba yung pinaglalaban
1: para mo? Kanino ka bumabangon?
0: Yun nga!
2: Para sa mga utang.
1: Diba?
0: Timpla na kayo ng kape. Okay, sige mga kabayo. Sana naman meron kayo napulot na konting aral sa ating pinag-usapan. Okay lang naman magtipid.

0: Really. Pero wag mo namang tipirin yung enjoyment mo in life.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag namatay ka, wa na yan. Hindi mo na ma-experience yan.
1: Correct.
0: For the rest of your life. At ito pa, parang negosyo din yan eh. Opportunity cost, di ba? Imbes na na-experience mo, pagdating ng panahon, hindi mo na yan ma-experience pa kahit gaano pa kalaki yung pera mo. Tumatanda ka. Hindi tumitigil ang mundo. Magpapatuloy talaga yan. Sa, kung kaya mo ma-enjoy sa ngayon, i-enjoy mo. Huwag mong pigilan sarili mo, yes, na maging masaya.
1: Ayan. Yes, ka-vibes. Totoo yan.
0: Anyway, ma'am.
1: Enjoy life to the fullest.
0: Correct.
1: Wow.
0: Punuin mo. Punuin mo. Okay, mga ka-vibes. So, papatuloy po ang ating tugsugan dito lamang sa nag-iisa nating ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Top 11.

Gandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Isang wakasang oras na para kami magsiuwian, mga ka-vibes. Nako. Maraming salamat po for being with us for the past 2 hours ng ating programa. At pasalamatan muna natin ang mga dapat pasalamatan ngayong gabi.
1: Oo, maraming salamat sa mga ka-vibes, Kada, na mga nakatune in sa atin from 8 p.m. to 10 p.m. Maraming salamat.
2: Thank you very much, gihapon na natin mga kuyas, ng atin mga technicians, sa natin labinahan atong relay station sa Borongan, Katarman, Kalbayog, Katbalogan, and of course, sa natong Tacloban. Thank you very much!
0: Kami nga pala yung mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
1: DJ Pay Lemon,
2: and DJ Cherry Lou!
0: Susunod na po ang programang
1: Late Night Vibes!
0: Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, walang iba kundi si
2: DJ Ron to Ron!
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang A wise person should have money in their head, but not in their heart. Simple lang, one line. Alright, mga ka-vibes, ingat po sa pag-uwi. Bye-bye!
2: Bye, ka-vibes!
1: Bye!

0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyok ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: Late Night Vibes na.

0: Oras natin mga ka-vibes, 10:17 na. At syempre nakikinig kayo dito sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Syempre mga ka-vibes, kasama nyo nag-iisang papaball ng bayan, walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, October 15, 2026. Oh, marami ang masaya ngayong araw. Bakit DJ Ron Toron? Bakit masaya? Basta mga kinsinas. Kinsinas katapusan, ganyan. Maraming masasaya. Meron din naman nasasada agad. Kasi pag dating ng kanilang mga sahod ay dumadaan lang sa kamay. At nawawala na agad.
1: Aray ko!
0: Diba? Nakakaralig kayo ng maparating pa lang yung sahod, ano? Kinocompute mo na kung ano, yung mga bayarin, mga gastusin, mga bills, diba? Parang yung matitira na lang sa'yo, yung kagandahan at kapugian, eh.
1: Aray ko!
0: Pero anyway mga vibes, ayan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1.7 FMR Tacloban. Siyempre huwag niyong kakalimutang i-like, follow, and share ang ating official Facebook page at ang ating Facebook Live. Ayan, siyempre sa mga gustong magpa-shoutout dyan, huwag lang maihiya mga ka-vibes, don't hesitate to comment down below sa ating live. Shoutout ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, yung may mga utang sa inyo.
1: Aray ko!
0: Hindi, yung may mga ano lang, di ba? Yung mga greetings, yung mga mahal niyo sa buhay, ayan, or mga song request. Siyempre mga kapag sa mga hindi pa dyan nakakatulog, sa mga nagko-compute pa rin ng kanilang mga bayarin. Hindi nag-iisip kung ano yung iahain nila bukas para sa breakfast, di ba? Meron kasi niyan, hindi makatulog eh kasi Friday. Ano yung magandang ulam para bukas? Ano, di ba? Basta Friday dapat ano yan eh, may munggo dapat ah. Sintabi lang sa may mga arthritis diyan.
1: Aray ko.
0: Siyempre mga vibes, ayan, basahin muna natin yung mga ka-vibes natin dito na nag-comment habang tayo nagpapatugtog kanina. Ayan, good evening DJ Ron Toron, pa-request naman ng More Than I Can Say by Leo. Sir, thank you. It's greeting from Sari Lerma. Ayan, na-add na natin yan sa ating playlist. At, oy, napatugtog na nga natin kanina, no? Before tayo pumasok. Ayan, ilang mga taro natin sa Happy Throwback Thursday. Ayan, welcome kayo dito sa ating programang Late Night Vibes. At syempre, ma-request na kayo ang i-play yan ni DJ Ron Toron. I-follow nyo din sa Facebook page ni DJ Ron Toron. At i-follow nyo din ang FB page ng 1.7 FMR Tacloban. Ayan, tamang-tama yan, Sari Lerma. At hindi na kailangan na paalalanan yung ating mga ka-vibes dahil alam na nila yon, di ba? Good evening DJ Ron Toron, pa-request naman po ng All or Nothing by Old Town. Thank you. Ayan, greetings from Mary Ivy. And good evening sa'yo dyan. Kumusta pala yung weather niyo dyan DJ Ron Toron sa Tacloban dito sa Manila? Sobrang init pero naulan. Parang sim-sim lang naman dito sa Arlerma, ano. Pagkano, mga umaga hanggang tanghali, sobrang talagang init. Tapos mga 12 hanggang hapon, ayan, medyo nag-iiba na yung panahon. Minsan umuulan, minsan di natutuloy. At maganda na rin yun na umuulan sa hapon para mabas-bawasan ang init ng panahon. Ano. Kaya nga pala ano, mga kapabes, sa mga hindi pa dyan nakadownload ng ating FMR Philippines application. Ayan, sabi pa nga ni Sarnerma, mag-download na kayo mga kapabes ng FMR app, lalo na sa mga kapabes natin sa OFWs, ano? Sa mga nasa ibang bansa mga ka-vibes, o kahit nandito mga ka-vibes na hindi walang radyo no sa bahay at pwede na kayong makakinig ayan sa radyo sa cellphone. Ayan, built-in na yung ating radyo sa cellphone. Ang gagawin niyo lang mga kabibes ay download lang ang FMR Philippines sa Google Play Store and App Store mga kabibes. Siyempre, once na ma-download ninyo mga kabibes, nako, nandyan. Napakaraming FMR Philippines application. Mga station, FMR station dito sa Pilipinas. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Siyempre, dito tayo sa FMR Tacloban mga kabibes, di ba? Ay batiin din natin yung mga nakikinig ngayon sa dito sa Eastern Visayas sa ating mga relay station. Yan dito sa FMR Katbalugan. Ayan, good evening sa inyong lahat diyan. Sa FMR Kalbayog, FMR Katarman, at syempre diyan sa FMR Borongay. Ayan. Siyempre, hindi mo papahuli dito sa Metro Tacloban. At mamaya nga mga ka-vibes ay meron tayong babasahin confession letter. Siyempre talagang inaabangan ng mga kabibes natin yan. Kasi hindi natin alam kung tayo ay kikiligin. Matutuwa, maiinis, malulungkot, lahat-lahat. Lahat ng klaseng emosyon ay nandito na eh. Kaya yan ang aabangan natin mga kabibes. Anyway mga kabibes, oras natin na 10:23 na. Kaya magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban and Kavibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio.

Oras natin mga ka-five sa 10:43 na. At syempre nakikinig pa rin kayo dito sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Siyempre, batiin muna natin mga ka-vibes ang mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga nakapanood ngayon sa ating Facebook Live. Ayan, good evening sa ating mga Philo Night Shifter. Ayan, sa mga bumibiyahe pa rin hanggang ngayon, nagtatrabaho. Ayan, sa mga security guards natin, sa mga nurse, doctor lahat, sa mga sales attendant. Ayun mga sales attendant, mga DJ Ron Toron. Ayan ang mga nagbabantay ng tindahan 24/7, kaya deserve nyo ng isang palakpak. Ayan. Kasi hindi bihira magbantay ha, gabi hanggang umaga. Talagang gising na gising talaga yung diwa mo dyan eh. Ayan, marami kasi akong mga maka-vibes natin na ayan, mga listeners natin na minsan pag bumibili ako, oy, DJ Ron Toron, palagi akong nanunood, nakikinig sa radyo sa'yo. Ayan, maraming salamat po mga ka-vibes. At ito na nga mga ka-vibes ang ating confession tonight.

0: May ganap pa kami nung gabi pero kinabukasan nagulat na lang ako. Dirty Girontoron, tanggap ko na na sobrang tanga ko talaga pagdating sa ex-live-in partner ko. 2 years na kaming nagsama bago niya ako ipagpalit bigla dahil mas wife material daw yung bago niya. Siyempre, ang ate niyo nagpa-hard reset ng buhay. 18 months akong naging tahimik, single at kahit papano maayos na. Until one day, nagparamdam ang lalaki na yon. Gumawa ng paraan, maka-reach out at tinext niya ako. Dahil marupok at medyo na-boring din siguro ako sa buhay, nag-reply agad ako. Alam ko namang red flag at mukhang hindi siya totoo. Pero sa true lang, mga ka-vibes, miss ko rin kasi siya. Kaya hinayaan ko na lang ulit na pumasok sa buhay ko. Nag-umpisa sa mga namimiss ko na yung dating tayo. Hanggang sa araw-araw na ulit kaming nag-uusap dahil zero access ako sa social media niya at sa mga kilala namin noon. Umasa akong single na ulit ang lolo niyo base sa mga banat niya. Sunod na nangyari, bigla na namang nawala. Isang linggo, no chat, no call. Akala ko ghosted na naman ako pero okay lang kasi wala naman kaming level. Then tumawag siya bigla, Digirontoron, nagtatanong kung nasaan ako at gustong pumunta sa apartment ko. Pagdating niya, medyo may amoy alak pa, galing daw siya sa isang party. Dahil sa sobrang miss ko na rin at nagpatangay ako sa moment at ayun na nga, may naganap na nga sa amin. Pagkatapos ng ganap na yun, nagkwentuhan pa kami. Hanggang tungkol sa buhay-buhay at sa mga pangarap bago siya makatulog at kinis pa ko sa noo. Kinabukasan, Digirontoron, pagising ko ng 9 a.m. Wala na siya sa tabi ko. May iniwan lang siyang pa-deliver na breakfast sa sala na may nakasulat na enjoy. Sorry sa likod ng resibo, kinabahan na ako ng ako, unreachable na yung phone niya buong araw. Out of curiosity, ginamit ko na yung dummy account ko para mag-stalk sa dating common friends namin na matagal ko nang blinak. Doon ko nalaman sa mga post ng kaibigan niya sa IG, naka-black suit siya sa simbahan at kinakasal na yung mismong hapon na yon. Kaya pala amoy alak at party nung dumating sa akin, galing palang bachelor's party ng sarili niyang kasal. Ginawa akong huling tikim bago magpakasal sa mismong babaeng ipinalit sa akin noon. Sobrang nakakagigila pakiramdam ko, ginamit niya ako. Wala naman akong karapatan na tanong ko lang sa inyo, worth it? Worth it ba if ipapaalam ko sa wife niya yung ginawa niya bago ang kasal nila? Oh, nako.
1: Aray ko.
0: Kaya mga ka-vibes, ang kwento ng ating letter sender. Napakasakit nun, di ba? Nung malaman mong binalikan ka lang pala para sa huling tikim. Kung may kantang unang tikim, may huling tikim pala, di ba? Ay mga ka-vibes, siyempre, naku, marami nakarelate dito. Naawa ko sa babae, no? Pero, ayan, pag-usapan natin mamaya mga ka-vibes, ang kwento ng ating letter sender. At siyempre, bigyan siya natin ng advice. Kaya chat nyo mga ka-vibes, comment nyo ang inyong mga opinion or advice para sa ating letter sender at babasahin natin lahat yan. Oras natin na 10:50 na, eh magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban and Ka-Vibes mo sa Soundtrip ang lupet.
2: FM Radio, Ka-Vibes
3: ang lupet!

0: with na pinatikinggan. FM Radio, the vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.

0: Oras natin mga ka-vibes, 11:17 na. Siyempre nakatutok pa rin kayo dito sa 1.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Ayan. Siyempre kasama pa rin si DJ Rontaron ang nag-iisang papaball ng bayan dito sa ating programang Let Night Vibes. Ayun mga ka-vibes, magandang gabi sa lahat ng mga kakapasok pa lang. Ayan mga ka-vibes, sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ayan, good evening sa inyong lahat mga ka-vibes. At sa mga hindi nakaabot kanina ng ating confession letter. Ayan, kanina nga meron tayong binasa no, mga ka-vibes, na ang kwento ay tungkol sa isang babae na 2 taon na ang nakipag-live-in sa kaniyang dating partner bago siya iniwan at pinalitan ng ibang babae na mas wife material daw. Dahil sa sakit ng paghihiwalay, pinili niyang manahimik at mag-focus sa sarili sa loob ng 18 months. Ayan, pero sa isang araw, muli nga nagparamdam ang kaniyang ex. Nagsimula silang mag-usap araw-araw hanggang sa muling bumalik ang dating damdamin ng babae. Sa kabila ng pagdududa niya, pinapasok niya ulit ang lalaki sa kanyang buhay. Isang gabi dumalaw ang lalaki sa kanyang apartment matapos manggaling sa isang party. Dahil namimiss din nila ang isa't isa, naging intimate silang dalawa. Pagkatapos nagkwentuhan pa sila tungkol sa buhay at mga pangarap. Bago matulog, hinalikan pa siya ng lalaki sa noo. Kaya maaaring umasa siyang may natitira pang pagmamahal sa pagitan nila. Ngunit maka-vibes, kinabukasan, wala na ang lalaki. May iniwang almusal at maikling mensaheng enjoy and sorry. Nang siyasati na ng babae ang social media doon, nakatuklasan na ikakasal pala ang kanyang ex sa mismong araw na yon na sa babaeng ipinagpalit sa kanya noon. Dahil dito, pakiramdam ng babae ay ginamit lamang siya bilang huling tikim bago magpakasal ang lalaki. Kaya ang tanong niya, dapat ba niyang ipaalam sa mapapangasawa nito ang nangyari bago ang kanilang kasal?
1: Aray ko!
0: Ayan mga ka-vibes, pag-usapan natin to, ang kwento ng ating letter sender. Ayan, alam nyo kasi, ang pinakamasakit dito ay hindi lang ang nangyari sa kanilang dalawang gabi na yon, di ba? Kasi ang mas masakit ay ang muling pagbubukas ng sugat na halos 1 taon at kalahati ng naghihilom, di ba? Kasi biruin mo 18 months na nag-move on siya, di ba? Tapos sa isang iglap lang, ano, na nag-text at nagparamdam ang lalaki ay agad-agad naman siyang binuksan ulit ang pintuan ng kaniyang puso. Nagpapakasakali pa siyang na may natitira pa. So, ibig sabihin, hindi pa talaga totally healed, diba, ang kaniyang puso. Hindi pa totally move on siya sa lalaki na yon. At ang masaklap pa no, mga ka-vibes, hindi niya alam na ang lalaking kausap niya ay ikakasal na pala kinabukasan. Diba? Yun talaga ang masakit.
1: Aray ko!
0: Pero mga ka-vibes, may isang mahalagang punto rin dito no, na pareho silang may responsibilidad sa naging desisyon nila noong gabing yon. Sa hindi alam ng babae ang tungkol sa kasal, ayon sa kwento, pero ang lalaki ang may obligasyong maging tapat tungkol sa kanyang tunay na sitwasyon. Siyempre kung pinaglaruan lang niya kasi siguro mayroon pa siyang kunting alaala pagtingin na sa kanyang ex at bago na niya tuluyang mamaalam ay gusto niya Yun na nga yung nangyari. Sabi pa nga yung huling tikim. Nako.
1: Nako, nako. Aray ko.
0: Nako, nako, nako. Eh mga kababs, ang pagbisita niya ay ang mga matatamis na salita at ang halik sa noo ay maaaring magbigay ng pag-asa. Pero hindi natin pasasabi na sigurado kung ano talaga ang intention niya, di ba? Kasi ang malinaw, may mahalagang katotohanan siyang hindi sinabi sa babae. At tandaan natin ano, na hindi dahil tinanggap mo muli ang isang tao ay karapat-dapat na siyang pagkatiwalaan ulit. Minsan namimiss natin ang dating tao, pero hindi ibig sabihin na mabuti pa rin para sa atin ang pagbabalik niya, di ba? Kasi may lamat na ng kahapon eh, may lamat na ng nakaraan. Tapos matagal na eh, bakit mo pa binuksan yung damdamin puso mo? Oh, naka. Ayan, pa na lang natin para sa ating letter sender, no? Ayan, para sa akin, oo, may dahilan para ipaalam sa kanyang asawa ang nangyari. Pero gawin itong mahinahon. Mahinahon na may katotohanan at hindi dahil lamang sa galit, di ba? Say, bakit? Kasi una, may karapatan ang asawa na malaman ang impormasyong maaring makaapekto sa kanyang tiwala at mga desisyon sa pagsasama nila. Kasi kung alam niyang ikakasal siya at itinago pa rin niya ang mangyayari sa dating partner, mahalagang katotohanan yon. Diba? Pangalawa, hindi dapat paghihiganti at ang pagiging tapat. Diba? Hindi kailangan siraan ang lalaki o gumawa ng iskandalo. Maaaring sabihin ang nangyari ng direkta kasama ang mga mensahe o ebidensyang tunay at kusang loob niyang ibabahagi. At dapat handa rin ang babae sa posibleng reaksyon ng asawa. Diba? Maaaring maniwala ito, magalit o hindi siya paniwalaan. Kasi kakasal na nga, tapos meron pang parang tututol, diba? Para sa mga teleserye. Tigil ang kasal, parang ganon, di ba? Oh. Ay, nako. Ay, mga kabahim, sa gusto ko lang tandaan na at sa ating tandaan niyo ito as para sa ating letter sender, no? Eh, hindi ka tanga dahil may nararamdaman ka pa sa taong minahal mo, di ba? Kung talagang itinago na niya yun, pero may pagkakataon na kailangan mong piliin din eh. Piliin mo yung sarili mo kahit sa namimiss mo pa siya, di ba? Kasi nga, ikaw hindi pinili, tapos siya pipiliin mo, di ba?

0: Ayan mga ka-vibes, oras natin, 11:26 na. Ayan, nais ko lang batiin yung mga taga-Barangay Cugon na San Jose, Tacloban City at sa QB Homes na always na nakikinig sa atin na dyan sa kay Brad QB. Ayan. Siyempre kay sabi pa nga ni Sarah Lerman, pahabol pa siya, no? Dapat kasi open communication ang need dyan. Hindi naman, no? Kasi wala na nga, eh. Huli na. Nangyari na. Tapos iiwan lang kasi ganun lang pala yung habol ni lalaki. Nako. Oras natin mga ka-vibes, 11:27 na. Magbabalik pa rin ang Late Night Vibes. Kaya dyan lang kayo, dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa sound trip ang lupet.
1: Radio, the vibes,
2: ang lupet.

Eh mga ka-vibes, oras natin 11:47 na. Siyempre, oras na rin para tayo dito ay magpaalam muna sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga ka-vibes na sumama sa atin ngayong gabi. Ayan, nanood at nakinig, nag-follow, like, and share sa ating official Facebook page 1.7 FMR Tacloban. Ayan, maraming salamat po mga ka-vibes. Siyempre sa mga kabibs natin dito sa Metro Tacloban, at siyempre sa mga kabibs natin sa ating mga relay station sa FMR Catbalogan, FMR Calbayog, FMR Catarman, and FMR Borongan. Ayan, maraming salamat mga kabibs. At siyempre bukas ulit mga kabibs sa same time, same place. At siyempre ako ang inyong nakasama, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan, walang iba kundi si DJ Ron Toron. Dito sa ating programang Late Night Vibes, dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupit. Ayan, ingat po sa papawi pa lang mga ka-vibes, and I love you all, goodbye!

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine. Dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang

0: Diyan, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hines, ang inyo po makasama para talakayin na naman po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. At para bigyan na rin po ng kasagutan ng ating alternative medicine doctor yung mga katanungan nyo patungkol po sa inyong kalusugan, mga free health tips at health information. Siyempre, makasama po natin walang iba, ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
1: Salamat, partner, at welcome po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ano? Salamat po sa patuloy niyong pag-subaybay sa ating wellness program. Ano? Natatalakay siyempre sa mga prevention, mga natural healing modalities, home remedies, and of course, yung naturopathy. Katuwang po natin yung mga products natin sa Yes to Health na talaga namang marami na pong natulungan sa mga kababayan po natin. So patuloy po kaming pakinggan hanggang mamaya at pwede po kayo magtanong kung kayo po yung mga nais pong linawin with regards po sa ating pong mga pinag-uusapan po, wellness and natural healing.
0: Yan ha, sa mga kababayan po natin, merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, sir 961-532-2110. Again, sir 961-532-2110. Lahat po pala ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga health shop, mga herbal store, sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, at iba pa po mga leading drug stores. Ganun din ha, sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan. Pwede nyo pong i-order sa official store ng Yes to Health. Yan ha. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga katanungan. Gusto magpakonsulta kay Dr. Algie, sir 961-532-2110. Sa pagpatuloy po natin programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health. At Dr. Samaritan, syempre, nangunguna po dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
6: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
10: Southon Plus Gold.

0: Mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Sunfon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sunfon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Sunfon Plus Gold.
1: Mabibili sa pinatablapit ng butika sa inyong lugar.
2: Hey ma'am, ano nga ulit pangalan mo ma'am?
3: Sonny Villanueva po.
2: Taga saan po?
3: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
2: Ma'am, user ka ba ng Sunfon Plus Gold?
3: Yes po, Doc. Matagal na po.
2: Mga ilang taon na ma'am?
3: Hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po. Ilang years na po.
2: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
3: Ay, marami po akong nararamdaman, Doc. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko. May namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Doc, nawawala yun po. Tapos parang relax na relax po ako. Nawawala ang pagod ko po, Doc.
2: Wow, so ang effect sa inyo ma'am ng Sunfon Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanhid, lumalakas ang katawan.
3: Opo.
2: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Sunfon Gold?
3: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako at saka nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kaya sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin nyo po yung mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama dyan ha, Sunfon Gold Herbal Capsule, Sunfon Vitamin C, Sunfon Plus Coffee Mix, at haplas din po kayo ng ating Sunfon Plus Herbal Oil, Sunfon Plus Herbal Soap. At sa mga kalalakihan po dyan ha, Turbo Herbal Supplements for Men. Yan ang katuwang po natin sa ating kalusugan, pagpalakas ng ating pong resistensya at para maiwasan yung mga iba't ibang karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa Mercury Drug, available po yan ha sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa Shopee at sa Lazada, available din po yan sa official store po ng Yes to Health. Ang ating pong text line para po sa mga may katanungan at gusto mong magpakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan ng edad saka ng gender yung inyong mga text messages. Pangalan na rin po, ano, kung hindi naman masyadong maselan, yung inyong mga katanungan para ma-acknowledge din po natin sa ating pong programa. Ito, Doc, na bigyan na po natin pansin yung mga nagpadala ng katanungan. Doc, ako po si Nelson ng Siniloan. Ano po gamot sa prostate? Medyo maliit pa naman po. May insomnia din po ako, Doc.
5: Kung medyo bata pa naman, saka medyo maliit pa, no? Kailangan lang talaga medyo alagaan po sa pamamagitan ng tamang pagkain. Kasi may mga pagkain na medyo nakaka-irritate sa prostate natin. Lalo na yung mga bisyo, yung alcohol, yung sigarilyo. Yan, matindi ang impact niya sa ating mga prostate. Ganon din yung sobrang pagkain ng mga matataas yung chemicals and preservatives. Pero ang prostate kasi, kung mape-prevent naman, wala namang problema sana. Ano, ang mga binibigay natin dyan, yung mga tinatawag na hormonal balancing ng mga herbs and vitamins na pwede makatulong po sa inyo. So sa ating product, meron tayong Turbo Dietary Supplement. Mas maganda doon ka mag-start, ano, mag-take ka kahit one capsule a day. Tapos pwede nyo sabayan ng Sunfon Gold, at least one capsule 3 times a day din, ano, at vitamin C, one capsule 3 times a day. So yun yung pinakang maganda. Diba, nangangalay yung binti ninyo, pwede nyo iangat, ano, iangat ninyo ng konti. Diba, nakaupo kayo sa upuan, iaangat nyo ng konti yung binti nyo, patungan nyo ng unan yung upuan, ipatong nyo din yung binti ninyo. One of the way po yun, para ma-stabilize yung circulation. Pwede rin kayong gumamit po ng mga B-complex na vitamins. Pwede rin kayong magpa-massage. May mga magagaling na therapist na lisensyado na alam nila kung paano nila i-manipulate, ano, para makatulong doon sa circulation. At syempre, kung may diabetes kayo, kailangan ma-maintain na normal yung inyong sugar. Kasi nga, complication nga minsan ng diabetes yung mga neuropathy na nagiging dahilan ng pangangalay or pamamanhid. So, minsan kasi hindi na natin ma-identify ano ba yung nararamdaman natin. Manhid ba, ngalay ba, o tinutusok-tusok ba siya? O yung nangangapal ba siya? So, yun po yung problema sa ganyan. Okay? May tinatawag na paresthesia or isang uri ng nerve problem na complication dahil nga po sa mga binabanggit kong high blood or diabetes. So, more on ang approach niya, nutritional. Okay? Magtitake kayo ng mga multivitamins with B-complex. The vitamin C, mahalaga din. So, at the age of 70, kailangan nyo na acidic vitamin C na. No? Kaya Santon vitamin C ang maganda pong itake. Kung meron din kayong chance na makapag-take ng calcium at saka yung collagen, mas maganda kasi nagpapatibay yun ng mga nerves and yung mga daluyan ng dugo natin. And one capsule, 3 times a day ng Santon plus gold. Pero kung meron pong atake ng parang matindi, ano, doblehin nyo, gawin yung 2 capsules, 3 times a day. So, yun po. Then, kung meron po kayo at nabili na nyo po yung Santon plus herbal oil, mas maganda ipahid nyo yung Santon plus herbal oil sa inyong mga binti at slightly imamassage-massage nyo po siya. Ha? So, yun po yung gagawin nyo kapag may ganyan kayo. Ngayon, halimbawa, sa may dumating yung pano, medyo matindi-tindi yung pamamanhid, pwede po kayong gumamit ng warm hot foot bath. Okay? Ibabad nyo sa mainit-init tubig yung inyong paa para gumanda yung sirkulasyon. So, yun yung mga ginagawa po commonly namin sa mga clinics. Pag meron kami mga ganyang pasyente na may mga ano na complications na sa pakiramdam sa mga binti nila, nangangapal, namamanhid, or tinutusok-tusok.
4: Mm-hmm. Yan. Maraming salamat, Doc. Available po ha lahat ng mga produkto natin sa Yes to Health, sa Shopee at saka sa Lazada. Ganun din ha sa mga health shop, herbal store, Mercury Drug, The Generics Pharmacy, sa Watson's Drug Store. Available din po yan. Ang ating text line, sir, 961-532-2110. Galing po kay Ma'am Patricia, 20 years old, ng Jones Isabela. Lagi po nakikinig sa inyo. Tanong ko lang po, sana kung ano po ang gamot sa irregular menstruation, 3 buwan po o mahigit pa po ako bago datnan, Doc.
5: Oo. 20 years old pa lang, bata pa, no? Alam mo, ngayong panahon, talagang minsan nga at ano pa lang, teenager pa lang. Ang dami na nararamdaman sa menstruation po nila. So, commonly yan, hormonal imbalances. Maraming dahilan bakit nagkakaroon ng hormonal imbalances ang isang babae sa reproductive hormone. Kasi nga, una, sa diet, sa mga kinakain natin, maraming mga hormonal disruptor. Ibig sabihin nyo, nakaka-disrupt ng hormones natin, na mga additives sa mga pagkain, mga chemicals ng pagkain, minsan sa habit din na sa stress din. Meron ako ng pasyente na dahilan sa stress, ano, nawala yung menstruation niya ng 1 taon. Mm-hmm. Iniisip nga, una iniisip baka buntis, nagtataka naman, wala namang boyfriend. Mm-hmm. So, ano yan, it's either natitrigger ng stress, hormonal imbalances, or physically baka mayroong problema sa matres. Pero at the age of 20, palagay ko naman ay kailangan mo lang talagang i-condition yung iyong katawan. Una, mag-take po kayo. Sa herbal medicine, maganda yung sambong. Bakit? Mapait, diuretic, maganda rin sa cleansing. If you know yung aloe vera, di ba may gel yun sa loob? Ang aloe vera gel ay well-known yan na naglilinis ng matres or nagko-condition ng matres, lalo na kung may mga dysmenorrhea, yung mga painful menstruation na yan, yung mga matagal na hindi nagkakamen. So, ginagamit yan ng mga ancient healers. At it works naman, actually. Nakakatulong po. So, ang gagawin nyo, yung aloe vera, kumuha ka ng at least mga 2 tablespoons ng mismong gel. Tapos, ilalagay mo sa tubig. At everyday, ititake mo po siya at least twice a day. So, kung kaya nyong isustain yun within a period of 2 weeks or 15 days, maganda po siyang ituloy-tuloy. So, yung sambong naman, one cup, 3 times a day, mapait lang yon, pero pwede mong tiisin kasi nga yung mga mapapait, ancient ano na yan ng mga ninuno natin na ginagamit para sa mga ganyan sa menstruation. Ngayon, sa stress at saka sa hormone, pwede kang gumamit ng ating supplement, ano, yung ating Santon Plus Gold. Gumamit ka niyan, 1 capsule, 3 times a day. Meron kang dysmenorrhea o walang dysmenorrhea, ituloy-tuloy mo lang. Bigyan mo lang at least 30 days to 90 days na ituloy-tuloy mo yung pag-inom para mabalanse yan, ha, yung iyong problemang ganyan. So, itake mo po yan every day. At sabayan nyo na rin ng vitamin C kahit 2 capsules to 3 capsules per day. At kung nagkakape ka ng medyo mataas yung caffeine, medyo bawasan mo yung consumption mo ng kape, or mag-take kayo uminom ng Santon Coffee Mix or Nature Soya Coffee, kasi meron siyang soybean extract na mayroong active na isoflavone na pwede makatulong sa hormone ng babae. Kasi pag meron kang long-term na problema sa menstruation, delayed menstruation, tapos painful menstruation, I think kailangan mo rin magpa-check up kasi minsan nakikita nila may PCOS or mayroong bukol sa ovary. Pero hindi ko sinasabing meron. So, pag medyo tumagal at lumalala pa ng lumalala at hindi nakokontrol, pa-check up po kayo, punta kayo sa OB ha. At huwag pang hinayangan yung pagpa-check up para maagapan kung ano talaga yung problema nyo.
4: Yan, maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kabayan naman po natin, naghahanap ng sabon na makatulong po sa ating skin para manatili yung moist, hindi masyadong dry yung skin po natin para hindi mabilis kumulubot at para hindi po mabilis masira yung quality ng skin natin. Gamit po tayo ha, Santong Plus Herbal Soap. Yan. May natural antibacterial properties pa yan siya, kaya makatulong para sa pagtanggal po ng mga pamamahaw ng pangatawan. Sa mga kabayan po natin, may mga body odors, yung may mga acne, mga kabataan, mga binata, dalaga na may mga tigyawat, gamitin nyo pong sabon, Santong Plus Herbal Soap. Dahil sa antibacterial properties, meron pa siyang antiviral properties, kaya makatulong din para paggaling tayo sa labas, bago tayo papasok sa ating tahanan, yan, gamitin po natin Santong Plus Herbal Soap. Sa mga kabayan naman po natin ha, na may mga panakit po ng pangatawan, mga muscle cramps, sa mga meron po mga pamumulikat o masakit yung likod dahil man yan siya sa trabaho, bugbog ang ating pangatawan, sa halip na mag-take po kayo ng mga over-the-counter ng mga painkillers, haplasan na lang po yung mga area na masakit, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil. May soothing effect kasi yan siya, mga natural menthol, may natural anti-mosquito pa siya o mosquito repellent, kaya makatulong para maiwasan po natin na kagatin, dapuan ng lamok at para maiwasan natin yung mga problema na dulot po ng lamok. So yan ha, sa mga kabayan po natin, lahat ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga drugstores, sa mga local at saka mga leading drugstores, available po yan sa Shopee at saka sa Lazada. Mabibili nyo rin po yan ha. Ganun din ang Turbo Herbal Supplements for Men, para sa mga kalakihan at mapaganda yung ating blood circulation, para hindi lang yung pagkalalaki ang matikas, pati yung buong pangatawan po natin. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men. All natural po yan siya, kaya wala mga bad side effects at mga adverse reactions. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang tips pa po at payo para sa mga kababayan po natin para mapanatiling malusog ang pangatawan. May mga karamdaman naman para maipanumbalik po yung kanilang kalusugan, Doc.
5: Mm-hmm. So mahalaga po na kung mayroon kayong sakit, first is ma-identify kung anong sakit po yan. Kaya magpapa-check up po kayo sa doktor. Huwag po kayong matakot sa doktor na magpa-check up. At pag nakita nyo po yung karamdaman, kung ano talaga yan, wala pong sakit na hindi po natutulungan ng mga sustansya. Because nabubuhay tayo sa pamamagitan ng mga pagkain na sustansya ang ating kinakain. Na yan po ang pinaka-importanting dapat nyo pong malaman. Ha? Maraming salamat sa pagtutok po ninyo sa amin sa gabi-gabi. Hanggang sa muli po, ako po si Doc Algy. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan.
4: Maraming salamat po, Doc. Yan po, mga kaibigan. Asama po natin ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algy Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Palagi pong antabayanan ang ating pong programa sa ganito pong himpilan at patuloy pong magbibigay ng mga health information ng ating mga alternative medicine doctor at sasagutin po yung inyong mga katanungan. I-text nyo lang po ang ating text line, 0961-532-2110. Hindi man natin masagot po ngayon on air, baka ma-replyan po natin via text message or basahin po natin sa mga susunod po nating programa. Yan ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman, at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health. Ganon din ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
6: Welcome po sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba, Ayon sa World Health Organization, mahigit 11 million na Pilipino ang may hepatitis. Ang hepatitis ay malaking problemang pangkalusugan ng mga Pilipino. Pero dahil sa kakulangan ng kamalayan at impormasyon, marami sa ating mga kababayan na sakalang nila nalaman na sila ay may hepatitis nung lumala na ang kondisyon at bumagsak na ang kanilang kalusugan. Ang hepatitis ay pamamaga ng ating atay. Alam niyo po ba na ang atay ay ang napakahalagang organ sa ating katawan dahil isa ito sa nagpo-proseso ng mga sustansya, nagsasala ng dugo at tumutulong para labanan ang mga impeksyon sa ating katawan. Pag ang atay ay namaga o nagkaroon ng pinsala, hindi na ito nagagampanan ng maayos ang kanyang trabaho na nagdudulot ng malaking pinsala sa ating katawan at pagbagsak ng ating kalusugan. Ang madalas na pag-inom ng alak, pagkain ng matataba o mamantika at paggamit ng ilang mga sintetik na gamot ay maaaring pagmulan ng karamdamang hepatitis. Ayon po sa mga scientist at mga eksperto, ang phytonutrients na catechins ay makatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang hepatitis dahil sa napakalakas na anti-inflammatory at antiviral properties nito. Ang catechins ay isa sa mga active ingredients na meron po sa Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ugaliin pong uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang Alkaline na Vitamin C at non-acidic para maiwasan at maibsan ang hepatitis at iba pang mga pamamaga sa ating katawan.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
7: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine. Dating TV reporter ng Chapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.

0: bumibili sa mga butika.
1: The secret of health. The secret of health.
2: Kayo ba ay nakakaranas ng hormonal imbalances na nagdudulot sa mga kabaihan ng problema sa buwanang dalaw? Sa mga kalalakihan naman ay ang pagkakaroon po ng prostate problem. Abay uminom po ng Santon Plus Coffee Mix. May taglay na polyphenolic compounds na isa na dyan ang isoflavones na nakapagpapanormal ng balance ng hormones sa ating katawan para maiwasan ang prostate enlargement, prostate cancer, dysmenorrhea, amenorrhea at iba pang karamdaman. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C at sabayan nyo po ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ito po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakabitak po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pag-uyat sa gabi.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili po sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, at Watson, at sa mga soaking butika. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin niyo po ang Tatak Yeast to Health at Doc Samaritan dahil ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Isa pong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Oy. Nawa po ang Panginoon ang magpagaling sa atin pong mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Goodbye.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Napakiana na!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la.
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ng mga mulupyo.
3: Napakiana la.
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla.
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la.

0: αλλά σύγκονο. Otro moment ang Garinjunate, Bernie Slot kita yung adlaw, pizza 16. Bulan lagi hapon ito noong Oktubre. At nalang adlaw, next week, mag-sasalinurog kita ito na ininanok ito, late landing anniversary. Magre-resyonalot kami di hapalo. Mga taga-kandahog ngan sugad man, mga taga-baras. Kaya ano nga duhala ko nga barangay? Itun MacArthur's Ryan magkasangkayan. Ginto nga itun. Kay may dahito land dispute before between han duhat nga barangay na sasakupan. Ayaw na pawing ay nagamukay rayo nagamu. Di delight baras ngang kandahog. Hmm? So para wala sa amok, sige tunga tayo itun. Kaya ang government center before, ang address iton, puro iton kandahog. Di ba? So yan na ma-observe ka mo. Hindi kang didit may street lights, ginto nga iton, nga di itong pagkuhan, nga di itong pag, ano kayo ni, nga di itong MacArthur's Rhine. Pati gihapon ni MacArthur, ginto nga iton. Salit doon nga barangay, salit ma-observe ka mo. Kung naatubang katikadiha, kung tikang kadidiha inin Marlica Highway, di na may BIR ba, naatubang ka nga dito MacArthur Park, iton wala nga side, it address ito, it deep ed, at itong DSWD, ano pa taada dida, deep ed region, iton DOH, spirit DOH site, kung nada, pawing na dira. O kay itong government center to tulo ini nagtatagi liwat pawing kandahog ngan baras. So nga diha may IMB ano pat mga opisina dida adeton Philippine Coast Guard iton may opisina at Coast Guard ray paka human ada iton Department of Finance ada iton na inin PDIA bagot building itong PDIA dida ato menaso bisan iton nan init say ada dida gihapon kandaw giton puro kandahog pamati ko di uts karang pawing nada so pagka delete ni mo hawalang ato nga side kung tika di ka MacArthur tikang kanilya may BIR it BIR kundi nagsasayop karang pawing na ini pawing it address ini. So nga diha may maritime adat marina adat marina ada itong Civil Service Commission pero pag-abot nga din mo may NIDA nga din na may PCA DPWH region puro na ito baras it address iton nga diha may DNR puro na ito baras iton address malipong ano pero hadto salan address iton kandahog. But anyway, mga kasangkayan, sige, di param ko ni kapira na. Katuig, human, sumiring hi MacArthur, Asia iton. Awas iton, I shall return. Balitaw ko mo sa lahing atanan. Ada pa ka mo?
1: Napakaanan na.
0: Nakadan ako nakakarsa, nakakulong. Nagawas na ka na amon gate. Amot problema ni mga sarakyan ng mga di-remote maupay pan mga dibanyak na mga di nomdom kam sarakyan adto an ano kay ton an auto adto nga nakadan sungad may baghin kon bibirik lang adto para pabandar. Kay ini nga mga automatic mga di-remote nalagaya pero tuman lang nagkikirap-kirap na nagkatawaray. Takay kay nalalakya. Di na pwede biray kumis nga nit manibila. Nalalakya kung remote nga. Kwara ito na sini. Nakronel, ayalani kita ha. Kung lani kita, ceasefire lani kita. Di na noon ang adlaw, nagiging parungan ako. Ang buta noon na sinana ako ng liyay ko. Nga nakronel, maghinahinay ako kay... Ngayon parungan man ako. Okay na, sir. Sige. Ano kayo pag-abot kong ang tabo? Alay, nag-music nga. Nag-regod na, di regod lang ako na. Salit, ano pa ka mo? Di pa kuno, eh. Sige, kumusta lang ang tarang balitaw? Biyernes nalot kita ang laon. Human nalot ang simayan. And waray, aduman ng mga... Siguro pa salamat kahit bugos ng simana, ha? Nga, kumbaga, sing paman, maram ka mo, baya, mga kasangkayan. Usahay, gimubutan ko takunahuna kay... in kawarayang kakablasan baka pobrehan ba siguro mas damot na kaka-experience ni kaysa itong mga may ada. Ha? Kay siguro tamo da ko lang ang problema kung binalik-balik na kamo tagiya itong sira-sira store nga, oy, masa ba no, namungungumpra ka, may pagbayad na ni mo, utang na, sing ka kabuwa, kabuwa, kabuwas la, kabuwa naman nini. Amo na taga, ngan kumbaga naka na ito, naka na taga, ito, mga parcel nga oray ta mga ikor, ay pag inordiron kung nore ni mo, kuhan, sara ni barayan. Hmm? Oo, kay, para yun nga mga cancel-cancel. Nagpapa-cancel nga ni kamo, kayo say, itraso, nagtali, waray ko, dog ni may barayad, nasi, cancel, ito, i-cancel na ito, pero waray, waray ka, unta. Itong mga nagdi-deliver nga da, tagi niyo, bisan la 20, wasit, kayo no, mga kasangkayan, itira iton per delivery. Amo la tira, tag-jis, ada, kunik nagsasay, may doon kong pinakyanan, gin-interview. Nasa rin niya, siya tagaradyo ko mga good ko na kaya nung in-interview mo kuno ako. Na kaya, andiri, ano tiyo basis? Monthly ka mo? Ano ka mo? May kuta ka mo? Diri per delivery ko nung siya ritamon. Karo kasi kung maka-deliver kaya na, pero man tiyo 10 pesos. Magandaroon ako gan ko nung, kung magandaroon ako liwat nga iningin pa pa-deliver. O baga matol-tol ko nung tambaga management, usahay ko nung, bis daw ko nung parang tangki itong gasol kada ko kuno. Jis lang ko nito per deliver. So, mapakansil nga ni ka mo. Tagi. Di ba? O kayo sa'yo na-advance na lang tira. Sir, o na-advise na lang tira. Sir, di ka order. Ano ti maroon sir? Sapatos. Pero ano ko nito, sir? 2,000. Ako, actually, naka-order ako one time. E, pagkita ko, ang tinis ha, adidihamol, 5,000 plus siya. So kinita akong pareho ni daha online. Nag-order ako kay ano, 2,000 la. 2,000 la niya. So nag-order ako. Deliver ganito balay. Tumboy. Deliver ganito balay na siya. Sir, ano hindi ako mo inisin ko sapatos. Ano brand? Ngaranan ko ang brand. Ko, kayo, kay di daha mall ko ang leto. Sige, sir, ini nga ni ko nung aputos. Ini ko, buo pa yan aking ginaabrihan. Hato di ginaabrihan. Di pwede abrihan. Yan na pwede na abrihan, kaya na-advise ito siguro, promotion ito nira, nga nasiring ito na mga sealer ba, nga inin kinanglan, pwede niyo abrihan, ipapicture la, kaya para sigurado, ito, pag ang kampanti ka, di ba? Kaparte siguro tira promotion. Hadto di po man din abrihan. Nasing niya, sir, maamo nga ni kunot po to sini, ayaw kuno pag-receive kay inin mga imitation kung ito, mga fake ito, mopi kung fake ito, iba kuno ito di asyad sulod, takay din ako not pwede balik. Sing ano man, ayaw na ako pagkuhas, mas maupay ko nung kanto na lahamol, kaya nakita ka pa. Pwede pa naman kita ako may gusi, or may buho, or kulang hinsintas, or pareho wala, or pareho tuo. Nagmaupay, maupay lot, ano. Sing ko salamat, ha? Sing wala sa pa yan. Dagan ko, ya, kay, amo ito na sing, per delivery tira. Di ba? Salit, mga kasangkayan. Kaya nangangaraw tiran proof of delivery. Di ba? Kay ko di cancel din ito, pa picturean man gihapon nga masering sir. Inin picture la kita nga para kon nga kan gin cancel nimo. Pa balay ko isit pagre-receive. Salit ini mga kasangkay ng mga testigo sa la kontra kang Congressman Martin Romualdez. Imagine mga kasangkay nag-deliver ka. Hin nakasin ka kuno pag-deliverin mga malita ngadto iton pa upat ka pa ni malay ni Congressman Martin Romualdez. Ha? Basta kantidad kuno 100 billion nga tanan. Imagine ha. 100 nga malita, 100 billion. Ha, madaling history, kada malita, 1 billion. Sulod po Diyos por santo na klase nga malita. Ha? Pag-abot ko nung adto, inengin sumatan lang. Kaya nung pangasiguro ni mo, nga balay ito ni Congressman Martin Romualdez, kaya ang driver ko na ni Saldico, nasiring, nga balay ko na ni Congressman Martin Romualdez. Nakita ka mo ni Congressman Martin Romualdez. Waray, kayo magkita. Tunas, singkain mo man. Bilin lang dito, bilin lang. Ano ba? 100 billion million kinirestoryahan din eh. Bisan it siyapi na kinanglan hin proof of delivery. Kinanglan may picture ka mo. Por Diyos, por santo naman. Waray ka naman lang magtugon bis nila din ang security guard. Inin, i-receive ini. Di ba? Common man ito hamon, i-receive ini. Mas nga aday, Congressman Martin. Waray, didi. Di ba? Normally, kumbaga ako, ito di ko tig-PPR biskan ka na itinuod la ng kwarta. Gakada mo, di ko tig-PPR biskan ka na. Ako, bado, magkawawara pa ito. Okay, granting, ibibilin ko ito. Kinanglan, magbibili nga ako yung proof of delivery. Di po na, no? Kung nabailin dito, i-receive na yun ni pero di ko ikukumpiyan sa suga dito kadamon sa lapi. Kumbaga, mamay ka ito, an kakulop ngayon at istigos. Oh? Ngalong basta more or less naka 100 kuno dinakbar kung baga ano itong mga pizza man naka 100 kuno pag-deliver nga ito pero man nga tarang ka din mga 100 billion pesos o man aling istorya kaada malita 1 billion ang sulod karasan mula takon agi ini adiaga pa balita o sige anay kumusta ni kang kuno na no libang ko nagpakian ako na ada nagamo adi kita bali ito rato na lutaramdan iyo taramdan kasi niya lah baga na hyper ako yan kay baga waray ako duha kadlaw au usan tunga waray ako usan tunga galit baga hyper ako pag kaya na kayo no kami at tinudla kami bisan usahay magsakit kami kami ade broadcast diri kay masi magianos kami ha masi nisuluran gud kami kay ano kumbaga binibiling itamlawas. O binibiling itamlawas. Para mat na may nimbisyo na sigarilyo ka. O butang tanala pati nagsiasyabo ka. Di ba? Binibiling ito timlawas. Magkadiano ang kawarin maraot timbalati. Ano rin sa lapi. Mamimiling as in kay ano. Gimibiling timlawas. Para taamon. Bes kami may mga sakit. Ha? Bes kami harayo. Mainuli and good. Dir kay maser kagyanos man yung microphone. Dir. Kumbaga gimibiling. Gimbibiling ito tamlawas. Gimbibiling kaya ano, trabaho na ito. Para ba't pagmamata ko talas tres? Bisan waray ko trabaho, Sabado, Domingo, namata ako, bis direk nagaalam, namata ka alas tres kaya ano, gimbibiling taklawas. Salit kumbaga, dire ito masiring nga, inin na, hubya, kaya you know, dire pwede kita maging hubya-hubya din, inano ka mo. Labi na yan na kay Singpaman, Singpaman nagkapo, bis nagkukulin, ha? Balita o sige. As usual, ha? Inihika vibes, Danny Morbus Riquet. Kapag ako niya, kutuman lang kita lasay. Uy, kondolin sana ay parang itong pamilya Dasa na dito ha, Northern Samar, inin na congressman, ngan, former congressman, ngan, Governor Raul Dasa in tumalikod na kadayunan in gin, kuan ini, gin confirmar in ito niya pamilya. Iya pamilya I mean inin ano kini ha edad nga 91 anyos so dekada ini nga naging congressman hi ano kini hi congressman Raul Daza first district ini hi congressman likewise naging governor hi ito Northern Samar for how many kuan years okay naging 7 terms ini hi kumo congressman from 1969 to 2019 and then 3-term governor niya 2001 to 2010. So, kumbaga nagluluksa yan na ito naton mga taga Northern Samar. So, ini nga programa, likewise di Diamond Condolence para itong pamilya, pamilya Inindaza. Anyway, mga kasangkayan, usa nga makarimadimang panhitabo, dodir din niya aton. Pero maging leksyon on ten, kayo no, kita familiar, kita tinatawag ng mga tinatawag ng mga substandard ng mga project. Ha? Oo, kay dito mga kasangkayan ha, Pakistan, may daw sa dito nga inin na eskwilahan, elementary school, waray kita pag kuha na lakay, you know, di man importante siguro itong ngaran itong eskwilahan. Okay, lady, kumbaga din hila Pilipinas, at least baga familiar kita. So, nag-collapse niya, I suppose nga iniin concrete building ini, mga kasangkayan, no? Nag-collapse ang iya roof ang iya atop makasangkayan. Maram ka mo kung ano na itabo. 33 ang nagpatay. Kaudgan kabataan. May apangidaron 4 years nga to. Siguro pati nursery. May din ni nursery school dito. 4 years to 14 years old. Nga may da, mga magturot doon nga nagpatay gihapon. Nga masubra 20. Ito na ito hospital hapag kaya naging kukonsiderar ng mga critical. Ano ang rason? Ang rason, amo ito, weak infrastructure. Kumbaga aton substandard. Substandard mga kasangkayan. Naman akong punto din, iba, nga maging leksyon unta, niya aton ba? Kay, pero, baga so far waray man liwat ano waray man liwat so far makariba di ma ini actually nga kwan diri ka nagdadahom kun din aton piranaan diba piranaan na panhitabuhin mga shooting adilwat an ira tigdaliwat pa may kat sobra 30 nga gitutuhan nga inin madudugangang pa may tungod kay may da pa mga critical nga aadto ha hospital apag kaya na. Anyway, mga kasangkayan, inin na ginsok na ni Senator Win Gatsalian itong proposal apag kaya na itong duril ko, adot ko, itong miral ko. Mahitungod itong inin plano hininga pagpuminto itong kabaraydan itong kurinti. Kita din ni siguro ang pera natong mga cooperative din ay si Misaya, suman na kita. Unless nga inin masunod liwat or another, magkaden another round. You know, anaton la din hi, kutub man la kita raba, rungot, parang kita imbatian nga aton mga hintuinan, mga babalaod, mga inin, ada gobyerno, likewise, an in charge sa electric ba, ERC. Tama ba? Na magbiling yung pamaagi, tipaunan ho, mapaparobos, tipaunan ho, maproprotiran kita mga consumers. Yan ang mga pominto na siring hi Senator Sirwin Gatsalian. Kaya nung nakikdurungan ka mga adi, mahalit paplito, may tungod itong pagkataas itong presyo, lana, taas na, maabot ng shin. By next week, bangin, mabot na yun yung mga kasangkain, mabot na yun yung shin, itong kada litro itong gasolina. So, nakikdurungan kay mga palayapay luat kamo tinuudla. Palayapay kamo. Yan na gininahinay kay ano, bisan la makuha, waray pagkakuhat system sa laws. Gin announce na ito, gin mandar na ito, didan so na State of the Nation address mga kasangkaya ni President Bongbong Marcos. Supposed to be magius na aton mga magbabalaod. Di ba? Karatiyo ka mga palayapay, adimpira mga cooperative, ginihinahinay ni Rati, paunan ho natin ini maja-justify. Okay, kukuha ang system laws, i-anticipate natin ini nga kinanglan, may dahin ni masalo. Ano? Amo na ini, mga increase mga kasangkayan. Itong iragin na papatamagan na pagkayana. Okay, pero nakadlaw, di rin ako nakakakuan kan Agosto 5. Maigo gan kini hindi na maigo gan kini Rickwan Sirwel oo pasensya baga pero nag-adlaw wari ako pagkakakuan
1: nagkikita natin pe
0: wari ako pagkakakuan hindi mo ano kahit oo. Oo, diri kay nakuan lang ako di tak cellphone niya, nadi dito na akong tab, diri man, adi diri na registered ka di na akong cellphone. Napaliwan na din eh.
1: Oo, liwan.
0: Alaga to, liwan. Bali manin, ukay-ukay lang po hindi liwan. Liwan
1: eh, anak ko na eh, borsikit pa kaya na.
0: Nga ano?
1: Sikit pa kaya na, wala yung magmanimada edad eh. Wala okay.
0: Sing nga kay kakulop
1: maitong
0: waray ako kakulop didan kasangkulop waray liwat kay nag brown out kakulop waray ako kay naka rin nakagawas pag pidlit ko nag remote na nagsarak yan nabugtok man nga nakay nalana kita ini bali doha kadlaw anyway Sirwel Sirwel ikapira na yan nakakuan ikapira na yan nakakuan itong late landing may program ka tagi daw ako kung may da program ka
1: 82
0: la 82 may program ka ikuan daw isinda isinda ako na layon sige thank you Sirwel
1: at yan natin hulag o ay natin panahon para yan na hangadlawhan Biyernes ika 16 kadlawan Oktubre 2026. Anaton minayuyong ang minahal ng probinsyon Leyte, padayon kita nakakaabat in madampok ng kalangitan nga pwede magdara in mga parpatsara ng pagkuran ng pagdalugdog labi na niya na kung lupusin niya ang gabi, may tungod din niya na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Basang liwatan pinagkabago nga satellite animation ng PAGASA, waray ta nakikita na nga mahirin mga LPA kung sinong bagyo na sakop ng gawasan Philippine Area of Responsibility yana nga adlaw. Iton adala ang sinisiring lagi hapon nga ITCC nga gindudominar padayon niya nga gindudominar ang Palawan, Visayas, ngang Mindanao. Ang northeasterly wind flow liwat padayon nga gindudominar ang extreme northern Luzon, nga nanisterlis padayon liwat nga gindudominar ang northern ngang central Luzon. Waray gihapon gale warning nga ginisan PAGASA para yung adlaw din ni Ato Lipid. Salit na natin mga ka-vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, taluwas kung mantuha dagat pagpakabuhi, basta magigpatlayaran mo pa'y para liwat hira magalikay, hinanupaman ng mga disgrasya ang posible manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon natin mga ka-vibes nga mabiyahi ang adlaw, pinagin ang dagat, taluwas gihap pagbiyahi, kay siring ko paman kanina, waray, gale warning nga ginisan PAGASA, diniyato na pin, nga habugos na sinirangan han, Visayas. Anong real time yung temperatura, nakita 24 sentigrado, nga pwede mabuthin 32 sentigrado, iyan ang adlaw. Anong adlaw, masinlit na rin yan, na alas 5.29, matutunod niyan nga kulog, alas 5.22. Naton daylight time yan ang adlaw, may nakita 11 oras ng 53 minutos. Tikang Didi Hapidera Remolete, inin Heroel Montesa, ni Heroel Presentor, mapapay nga agaha at tanan, ganda mga salamat, happy weekend.
0: Happy weekend gihapon, Sir Heroel Montesa, mga kasangkayan.

0: May dagad man na iliw ha aton ano. Balit, ano to oras na? Lasing ko 25 na. Ah, 24 didi. Okay, sige. So, in and amo ini, sering ko pa man kay mga palayapay ka mo. Ha? Dapat may danahin yung nag-move. Pagkuha, magkasangkain. Waray pa kita yung babatian so far nga nag-move. Haduha nga kapulungan. Between kay balaod man ini, nga pag taga systems loss, kinanglan liwat, balaod it mag, di ba? Balaod ini, nga gimpanda ito na ito mga magbabalaod. Likewise, pagtanggal ini, balaod gihapon it katapat ini. Hihimu ang gihapon ini, balaod ito na ito mga magbabalaod. But so far, waray kita yung babatian na pagkaya na. With regard, pagkuha itong systems loss. In fact, nasiring itong bat ginwo work out na before, last month, kung direk ako nagsasayop, Han Bureau of Immigration, Immigration Bureau of Internal Revenue. No? Nga kung diin, mga kasangkayan, baga so far, waray, sing pa man, inin, waray pa man natun ka-feel.
1: Gets mo?
0: Waray pa niya ka-gets, mga kasangkayan. Balitaw. No? So, yan na, aadi. Nanonomrom ka mo, han, mapaso pa yung restore ang pagkuhit systems loss. Nga kundi din, usahan representative from Miralco, pangilinan, nga nasiring. Inin, hinumat magbabayad ko nito nga systems loss. Hmm? Ito nga pakiyahan na baga nasa, eh, kayo mo rin ang labot. Di rin namit sayop. Sayop niyo ito. Di ba? Ha? Di rin namon ito sa'yo. Iyo ito na iniyo ikarga di diha amon. Di ba? So yan, naging bibil nga ng pagi. Amo ito. Amo ngayon tiyo. Sige. Kay bisla kuha on it systems loss. Gina-anticipate nira. Increase kitahin kuhan. Anon man. Daamo itira justification. Itira breakdown tira mga bill nga. Hiralat maaram. Para taton mga bill din eh. Hiralat mag-aram eh doon. Kay kita din nakita ito. Nagkikita. Anon nga mga baray. Danon ko nini. Kakagalipong haulo. Danon malipong ito. Kung hain kita ni Barayad, maglilipong pa kita kung anong klaseng makabaray kay during ka-technical mga kasangkayan. Maram ka mo kung ano tendensi pa karawat na ito niton ko. Diri kita ito breakdown at kita retsot pero at kabaraydan. Tas marubat na wong. Amo.
1: Napakianan lang.
0: Basta ko dumabuti mga na Judith. Nagkakadurungan nga ni... Pastilan ginoo kumaupay pa nato ng mga panahon ano. Waray na mo problema ang bill electric bill kaya ano, waray kuryente. Waray na yung problema ito. Waray na yung problema ito ang bilhan tubig kaya ano. May mga public deposit kita. Di ba? Waray na yung kabaraydan problema ano kayo ni? Problema pag-aabot ang katapusan han internet kaya ano. Waray hato bis nga ni TV. Apinas kita bis radyo makaarog hato ng mga panahon. Maupay na doon mga panahon ano. Ha? Oh, high school na to. Sa meringani nga, applicable and free education had to. Yan na, di rin na. Nabayad na kita. Di ba? Bis nga anin yung mga libro, pata kasan aragmot had to ng mga panahon. Had to ang libro, mga kasangkayan. Tagurusan mga estudyante, siguro ikaw na makaka-relate kayo ni. Di ba? Yan na, tos nga libro, lilimat nagsasasaro. Aray na, duro na. O, di ba? So, kita din eh, human na kita. O, nagdubli, sharing pa man. O, kaya naninga din eh, social media. Ano man ang naginihin mo natin? Aray! Di rin tira mapaid kay. Ano, inipagod nga, kuhanan, nga waray katagin atensyon, waray kandakin investigation, mga kasangkayan, ang siringhan na kuhan, siringhan, ano kayo ito, pira nga mga cooperative dito Metro Manila. Nga may dapi pira nga mga politiko, di rin nabayad mga LGU, di nabayad ter kabaraydan kurinti. Halit, amo ni trasong kung kay ano, nga ikikakantot systems loss. Ha? Ikikakandak ka ng investigasyon. Kay ano, pwede lang hindi nabayad. Kaya mamang kung kami di kami nagbabayad, utod man dayon. Naabot man diretso. Di, panganin naabot it place, utod dayon. Di ba? Waray kandakin investigation. Palibasa di rin ininira na fifil, mga kasangkayan. Yan naman, tiguin, ikita ka mga gunti, suha adi na liwat. Itag na babarakan ini, kay bangin ini, upo na lakip kita din, hingan dakot posibilidad. Dakot posibilidad din, hingan mag-another round na lang kita ng kabaray na nito natong kuryente, por Diyos, por Santo. Na asing senador, anong naking durungan man kamo? May solusyon ito, hayo, pinagi hayo. May papatanggal hayo ng pagtaga-system solus. Waray pa man kamo giyos. Kadilugod kamo din si Don Longhit nga pagtaga-impeachment. Undang hanat niyo. Tinoodla, balito mag-uurundang nada. Di na maya. Ining, aguti, kumbaga, singpaman, inin, baga di ga din eh, wari ga din eh, kumbaga, di ga din kumbaga ikukumpara itong ibang balita, di ba? Pero nakot impact ini ekonomiya, mga kasangkayan, it pag, you know, kumbaga, bagandiri tatagan importansya, magpapaminto na lang, what is point something, mga, bagandiri ito ikuk, pero nakot impact ito ekonomiya, inaano ka mo? Ha? It pag uminto yung pera kasinti mo dida, per kilowatt, di masing ka mong ay what is, di ba? One man later something, pero wala titirok nga ni ito. Damat apiktado ito nga, kundi nakakapikto ito gihapon. Hit paglago ito na itong ekonomiya. Alas 5.30, standby. Oras, mabalik kita, painom dumanay.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Southon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Southon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
5: Sawa ka na ba sa sabon mo?
6: Ha?
5: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
6: Ganon?
7: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
6: Talaga?
7: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
6: Subukan mo.
8: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
6: Hansia Label.
8: Ilan na edad mo, Nay?
6: 75.
8: Ano na bagdag mo?
6: Among manang na sila ako na baga daw, sakit mo lang.
8: Nag-aalay?
6: Nag-aalay.
8: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
6: Amo lang yun. DPH, pag-9PC, sunod, ang D3-Bio.
8: Ano ang imong nabatsagan suwod sa naginom ka na sa mga herbal food?
6: Okay, ito bala daw, ay ako nakatisang kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
3: DTX 500, mabali sa mga butika. D3-Bio, mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!

0: in before pa ini, ha? Before pa inihan ko an, so dapat kanda ka din investigasyon. Hinot magkakanda kin investigasyon, iglakip nala siguro ini, kung di nagsasayim, nananawagan investigasyon, iton ko an. So, tapos, it problema pa hindi ni makasangkayan with regards to importation. Kahit panawagan niya na itong gobyerno, itong presidente na sering, di ba? Kamu National Food Authority, kinahanglan, palit, kamu yung bugas, ubusan ito yung kwarta. Palit kamu yung mga humay dito yung mga paraguma. I-priority niyo itong mga humay, itong mga paraguma. Kung mahimo, tugbangin niyo yung presyo, itong nga mga in-private ng mga negosyante. No? It problema pa din hi, kay nagpabor pa mga kasangkayan na siring NFA iginiit na malaking tulong ang rice importation upang matiyak ang food security sa gitna ng El Nino. Nanhunaw pa na siring hirin eh. Nasirin National Food Authority nga itong ka-importante at pag-angkat itong importasyon itong bugas para malikyan itong kakulangan itong supply din niya ato na Pilipinas. Di man kita nag-question ito, ngayon kinanglan may da kita buffer, ano atong lapunto din nga, unahon taadi nga mga paraguma, it na itatabo, second to third priority na lahira. Diba? Kaya ano, adi man kita napabor, hini nga mga imported mga kasangkayan, nga mga labi na kuno yan na, bagay na kaka-justify, nga naatubang kita itong pinakamatindi maabot nga El Nino, nga kundiin mag-iiha kun ini, up to masunod ng mga quarter itong sunod nga tuig. May kasumpahin eh, may tungod din eh, na siring itong grupo itong Philippine Rice Industry Stakeholder Movement na kundi nag-adan pirmahin o sang agreement upod ang USA Rice. Halaro man maong agreement ang kapanuyuanan hini nga na USA Rice intutugutan pagsulod ang supply hanbugas di kang Estados Unidos katinikangan itong tuig 2027 nga ni Pilipinas. Pero ginklaro itong NFA administration, Dr. Larry Lacson, nga maong rice importation plan in eksklusibo nga gindudusuhin mga pribadong agrupo ha industriya nga waray anuman nga direkta nga papel itong gobyerno hini dinhi. Man ka, nanhunaw mga kasangkayan. So, yan ang mga kasangkayan, kumbaga, sering ko pa man, di man aminon, doon na sering nga waray labo ng gobyerno, kumbaga, kaya dapat unta, sering ko pa man, unahon anay, kaya natarihas ka mo itong kwan, natarihas ka mo, kaya pala sugad, kaya ano, di kita kahit may gayan niya conflict of interest with regards sin nga panulod itong mga imported nga bugas. So dapat, ayaw lang kaya tutok din dito. Kaya yun, mga kasangkayan, makuang gihapon inhin, maybe, kaya yun, ginresuryahan din, milyon ng pesos gihapon. Di ba? Corruption gihapon ini. Ngayon pinakamasakit, kaya ada kita gobyerno, kundin kita at magpapanalipod. Supposed to be hitig kasi natin mga Pilipino, mga paraguma, that's why secretary at aglikort. So, anjit, ato ka na pabor, mga kasangkayan itong mga dagko nga mga negosyante. Ano't kabalyuhin eh? Pag siring akaraglatik, lain din eh. Di ba? Salit yan na. Ambot ko na-observe ka mo. Kulang na yung nag-uuma din ni Aton. Kaya ano, nadi-discourage ni Ra. Kaya tira sakab, tira ani. Wala iba na, palit-paliton man. Harus pitlo ko ni Ra. Kaya ito nga mga bahar-bahar. Marang kamo sinisiring nga bahar. Ha? Mapatungkan bugas, for example. Pirat sulod sako, butang tala 50 kilos. Dadadun nga mga tuton ko an. Dadadun, ito ni 50 kilos. Bispat nimtimbang o didayo. May nimtimbangan, sa nimdadun nga tutpatungan. Ito ka sako, 50 kilos. Pagkabot ito nga tutpatungan, dirit 50 kilos man nga ni timbang, pero babay din ay dire 50 kilos, valor 50 kilos. Kaya ano, babaharan ito nga long kay mahulos or itiba na si upahon. Bagadamot mga rason ito permanente. Nga makumpit unta, o na nga ni, waray na nga ni, kumbaga, di na kita nakita, sharing ko pa na, di nakita na napagkayanin ko, anin mga rice millers, si sugadad to, kikita na ito, may mga nagbubulad, nagigiling, yan na, waray na, kaya ano, mga imported na bugas. It pagkakanin na lang, inririsak na lang nira, hindi guys kayo, no? Iba, inisabutan ng imported ito, no? Maaram siguro ka mo, public knowledge, ako nabihay ako nganhi, aga pa may maging kakasugat ako, adagawas si pipira ng mga budiga, nagtuturo nagpipila ng mga sarakyan, mga truck puro kargado in bugas, kaya nga magahon itun. Kaya no, igsusulod nga itong budiga, kaya nga magahon dito, pwede malamrag sa lalat pagkatahap pagkaduda mga kasangkain. Ito na itatabo nalang itong mga rice miller before. Ginaresak nalang ito para singon ng mga local rice. Pero mga imported ito na actually. Gililiwanan lang sa ako. No? Pumabor pa National Food Authority. Itong pagpasulod nga nga mga imported nga bugas kaysa lugod. Magiging pro-unta ka mo mga farmers. Di ba? Local farmers, I mean. Pero waray. Yeah, may mandar na gobyerno nga unahon i-priority, pero ini statement nan huno pa nga kalabutan gobyerno, bakala na si waray kalabutan ito ay ito agreement, pero gin justify niya nga may da agreement, di ba? Bis naman loon ta sumeringya dito nga tariya sinit ordered gobyerno nga tapusan nala niya dito, tariya daw init ordered gobyerno kinasit gobyerno nga palit-palit ubusan niyo kwarta ubunaha it priority niyo taton mga local farmers, mga local nga paraguma andita adi baga di rin maupay. Sing pamarakin ba din? Baga masama. So, amin ah, tinahanglan mga kasangkayan. Kayo, no? When we see bugas. Ha? Kita nga mga Pilipino, di man kita maghilig lang pinangaunin tinapay. La! Nakundin to't ibang naso, di rin importante harap bugas din ni aton. Bis kita waray sura, ultimo law-law banaw, pado siguro ito permanente, kanon, bugas. Anyway, sige. Inin kagutila makasangkayan kakulupan siyan nga semana no ansiyan nga semana han bill hearing katapusan kakulupan last makasangkayan han petition to bail ni Congressman Martin Romualdez nga kundin sering ko pa ako kampante ako nga makakag file gud in bill makasangkayan no tutugutan gud kay no itong presentasyon la yan ay itong mga witnesses puro mga marines kundi nagsasab ikap kasiyam ada kakulupan ni Reginsangal ginsangat damo kaya siya, ito, minus 3. Pero nila, 15. Ubuson nga nito. Ha? And then, ano kayo ni? Ubuson nga nito. Since starting ni Monday, it's a 12. Matatapos lot ini mga kasangkain nga petition to bail in nga era hearing November 12. So, by 15 siguro. Hopefully. May resolution na ni within itong November may resolution na ni ngan hopefully makag file him bill ikaw niyan Congressman Martin Romualdez piansa temporary para makakuhanhiya itong temporary liberty kaya no kumbaga nakikita ko nga bagayan nagiging paborable actually ha prosecution pa rin ng presentasyon itong ira mga kuan kay kumbaga sering pamandi man siguro kinahanglan maging abogado kita nga pag magtiro timbang kita hiton mga di ba nahitatabo hiton na mga legal nga kay haing ka man mga testigos nga masiring nagdeliver hiya ngayon man ngadton mga balay ni Congressman Martin Romualdez ano ni pagkasabot nga balay adto ni Congressman Romualdez ngalong kay ginsumatan ako ang driver anay ni Saldico kaya amo ko nung parang deliver ngadto madaling istorya wari niya direct nga inin knowledge mga kasangkayan okay. Ano rin gindeliver? Mga kwarta, maliita, mga kwarta, sulodin maliita. Ano rin pagkasabot nga, mga kwarta doon, ang sulod. Inin kay gintiks ako nga, ingatan mo yan, pero ang laman yan. Katulo. Para ngayon manadto, nga tukang Congressman Martin Romualdez, nakita ka mo ni Congressman Mori kami magkita. When we say gindeliver, gindeliver niya, gimbilin niya. Kaya wala man sumiring, ngan kakulop makasangka ah madaling istorya inin kumbaga puro hearsay puro makasangkayan kumbaga maritis nga ubabot ang punto nga nasiring adto nga ako ni statement wari ako adto direkta nga knowledge kundi puro la adto gin istorya akon nga bahala na lang itong korte nga mag-decide kung convincing ba akon mga naging mga statement. Di ba? Now, ang kakulop, may na dito ahibilya something ahibilyo. Oo, sa gihapon ini nga malita boy mga kasangkayan, upon inihan 18 na 15. Na sering niya baga more or less naka 100 kun ako pag-deliver. Warin ako paka remember kun ano ang mga specific date ngadton mga balay ni Congressman Martin Romualdez. More or less mga 100. Estimate mo mga pira animo na pira nga kwarta kantidad animo na deliver ngalong mga 100 million. Mamay kay to kadaos nga malita 1 million 1 billion 100 billion. Hmm? Kung 100 million, kaya ano ito nakosasyon kang Congressman Martin Romualdez? 7.5 man la milyonis, bilyonis ka pesos. Pero, you know, mga kasangkayan, kumbaga, sirin ko pa man, inin, ako'y pagkakaiba, ito, you know, ba daw, kay kukulbaong kagod, kay, kumbaga, itwaray pa pag-agi ha, kurti, kita ako, nakaagi na ako yung cross-examination, tututak pagpapasalamat ka, human, tinuod la, ka, kahuman itong cross examination na akon totoo tak before pangani baga kitnatikin ano nga examine dida nga matik taken board nga totoo tim studio study to kay di ka nat pwede pagtamod kun adto ka na itong witness stand di ka nat pwede kinahanglan kun adto pakihanay mo kinahanglan maaram ka good di ba. That's why kun may personal knowledge ka good dito mga kasangkayan, bis pa nim katurugan, bis pa nim piyungan, kung ano't pagkihanay, mababaton as in mababaton. Pero kung dependent ka lang tiging kukot sa imo, dependent ka lang kung ano't script na ginahatagay mo, sigurado ako, sigurado ako, mga kasangkayan, maabot itpunto, masering, kaginsulan, ito pa, nga masering, it nga yung statement, kaginsuhulan ko no, that's why nag-retract ko no, kaginsuhulan ko no, nagpaldo ko no aton. It pa kaya na, kamu libre, kumbaga siya naman la. Hmm? Di ba? Granting without admitting. Nga kung din, ito ako sa sugibay dan taadi nga mga nag-inrikantan yung mga statement ng mga malita boys. Kamu, libre! Ha? Napakiana la. Kairo gadman mga kasangkayan ano itong na aton congressman din ya primero distrito han Leyte, but you know bagasing pamaniya ando sunten eh, kay you know sa mga law abiding citizen sunod kita kun ano di ba kun ano pero awag kam mga kasangkayan nga adil ugodin mga klaro may ebidensya may mga testigos nga diri la basta-basta diri la kay mga harup-harup nga mga pinuroting kundiin ng mga sinuhulan ng mga testigos, anin taga DPWH, mga kontraktor nagyayakan nga ikaw so and so and ikaw something so din. Hiyaman ng mga tao nga ginako sa rapagena, ahaton na nagkalupad na mga kasangkayan. Pero adi lugod, apulukat gintuon ito ng ombudsman, dakagad nga. Napakianan na. Pero kayo, you know, sering ko pa man, nagtutuo kita itong tinatawag nga divine intervention. Mano pa man, mga kasangkayan. Kumbaga, sing pa man, mag-hyper ako yan ah. kay, di ba, kakulop, tumabok na ikaw niyan, majority leader, congressman inin Sandro Marcos. Ah, iton iya ni federal in here, Filipino federal something so kadin iton kuan hinira iton partido hinira ni Marcos ni Sandro ngan hi PBBM magkalyado hinira diyan hinira ng mga lakas CMD so adin na halakas makasangkayan hi kuan hi ano kay ni Sandro Marcos kumbaga tumabok kay siguro nakikita niya kayo no, ang mga kuanggo dito, itong presidente o chairman ba tao, basta head itong lakas CMD, hi Congressman Martin Romualdez. Nga amin itong dominante o pinakadamo nga mimro, mga kasangkayan nga party din ha Congress. Nga amin itong kuan, pinakadamo nga mimro, kanu head party itong presidente, nira kuan, pero adi tumabok. It mga kilala ko dito dida, actually, amin ito, eh, Congressman Martin Romualdez, Gloria Macapagal-Arroyo, hi former senator Bong Revilla yareno pa amo itong mga official itong na lakas CMD pero ang head ko din nga tanan hi kuan now siguro naka-notice itong Malacañang nga idoy pagkaton diton kaya adto hi Gloria magamot gusto nga kuhaon itong lead, o hiyat mag-lead itong lakasin bita kay pinakadamo ito nga partido, no? So maram naman bayag kita kay kung pananglitan it mag-lead itong lakasin di Gloria magiging paborable ni Kansara at inod kay maram naman kita kung ano itong relasyon between ni Sarah, di ba? In fact, mga kasangkayan, first year pala nga ni Hanira, first year si Kanjir, na term han presidente, ngan ka-speaker ni Congressman Martin Romualdez, gimplano na, pagkudita, gimplanuhan pagkudita ni Gloria makapagalaro yung mga kasangkayan, ngan he, inin Vice President Sara Duterte, ikaw niyang Congressman Martin Romualdez, kay gusto niyan, ikaw at lumingkod ko mo Senate Speaker of the House, di ba? So siguro, na-feel ang kantoa, alapon din to. So ada na pagkaya na nga panginanuwa kayo no it makakapasunod lahi ni actually it makakamaintain lahi ni dala Congressman Martin Romualdez but since nga ato mga kasangkaya ni Congressman Priso man pagkaya na i-Gloria diri tumasering kay you know aminon naton diri diri kay karaglatik la dida diri kay salamping pang urukan la dida pik bato di ba it gini restoryan tidak pondo mga kasangkaya na masin ni Gloria ay matresorse si doon. Diri. Ha? Pupuhunanan ito ni Juan. Pupuhunanan ito mga kasangkaya ni Vice President Sara Duterte. You know, wala yung problema at kwarta. Kadamot kwarta ito ng Vice Presidente. Di ba? So, amo ito. Now, kakulop gumawas. Naliwat. Na do rela itong pag may naka-erinit itong dipinsa kay before di ba igin drop ang tulo ng mga article of impeachment out of 4 usan nila itong nabilin itong unexplained wealth nala mga kasangkain na supposed to malilipay nasisina so nasina mga kasangkain kay warahira pa bulsa now kakulob gumawas na liwat na daw suga din ginsisiguro nga ma-impeach good ikaw I mean kumbaga magigilty good ikaw niyan kuan BP Sara kay nasiring nagawas hino kunot maliwan man kuno kan Sara kay matatanggal naman ini ka vice presidente hinot magiging presidente ito naton constitution na siring ngayt may nakatungod pagpili dire applicable din yan law of succession ito na siring it pagliliwan it vice presidente in case nga for example na impeachiya namatahiya nagresign niya it magpipili mga kasangkayan it magiging presidente it presidente oh, it presidente it magpipili. Duduha it ya pagpipilian. Duha ha Congress or ha Senate. So it nagawa sa pagkaya na. Pero of course with concurrence iton majority. Direct kay gimpili ni for example he speaker di nga amot baga nalo taw pagkaya na. Nga amot pwede baga maging successor itong vice president in kaso por kaso maging guilty niya ni Sara. So kinahanglan hin majority vote. Tikang haigbaw. Ha, Senado, ngan di diakuan. Ngan makukuha, mga kasangkayan, makukuha. Take note ha, it may katungod pag-appointed it vice president, it presidente, mga kasangkayan, kay Nasering Yadiri, kay based on law of succession, automatic masulod, hino, adan Senate President, adan, hino next in rank, I mean, kay wariman assistant vice president, di ba? Now, amo na ini nasirigit pakiana kun he speaker di it ibutang as vice president tinit magiging speaker of the house aton na ikuan aton ni Sandro Marcos kaya ano nga iya it kinakaptan niya nga partido ni Congressman Martin Romualdez majority plus it ira party sigurado ako di ba iniinlaruin mga kasangkayan itong kamag-araman You know, kinanglan kay by next year, aminon diri, ngan may mga experience na kita, in fact, diri lahat din sa Pilipinas it nitatabo, by next year, 2027, limdak na presidente. So, kinanglan niya na pala, kinanglan makaposisyon na yan na para malimdak man presidente may kaman lagi hapon it mga head for example itong vice presidente example itong senate president example itong kuan in fact bisan nga itong supreme court kay magbibabalyo appointed na by the president di ba so kumbaga inisigi na itong pasiko-siko kay positioning na ini para itong 2028. Anyway, it oras na siring kutob kalalasays, alasays uno na, sa litimporaryo pasensya nagsubra ako. Anyway, nagkulang man ako yung pirakadlaw. Temporary balito naton sa danta puso ni ato pagkarampang lo taramdan. Engineer Ronel Angay-Angay, likewise si Engineer Mawi Leren. Naman ni Kabibes Dani Murbus Riquez, nagpapasalamat ni para ni pamati, maupay na luhat nga aga. Aton nga tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. City Grandstand. Get ready for Unfiltered. Top Laban, the voice behind the hit, Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and it's showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Bimmy.
2: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
1: Eddie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
3: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
4: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
5: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
6: Oops! Paglilinaw!
7: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
8: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
6: Oops! Paglilinaw!
7: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
9: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
6: Oops! Paglilinaw!
7: Imposibleng makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
10: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako. Baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
6: Oops! Paglilinaw!
7: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
11: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
6: Oops! Paglilinaw!
7: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
13: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away!
14: This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Kavibe sa sound trip!

maayong adlaw, mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras, alas 6. 17.
2: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran, agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
1: Mapay nga ka mga kabugtuhan, adlaw yun ahan, Biyernes na! Weekend, Pizza 16, Oktobre 2026. Magkakaupon kita tumtumha last city or earlier. Yan ang aga. Sa ilo ako magkadirak makaabot dahil alas 6 or alas 6, alas 7. May nagkumbaga lakat yan ng harayon. It Integrated Bar of the Philippines may ada free legal service, no? Nga igahatag Habilyaba Leyte, no? Nagbuluntaryo kita ito nga makahatag kitahin kaparting service na Integrated Bar of the Philippines Leyte Chapter, no? Nga? Under ni IBP President Attorney Kibik, aatindiran nato nini ida mandar it estado nga maghatag hin serbisyo ha Integrated Bar of the Philippines. Alright, so mabiyahe pa kita itong adto, no? Maupay nga takna haing atanan na adon labag sundan itong mga update, itong mga balita, no? Yan ang aga. Sana sunod nga simana, I hope nga pag-ubos lagi hapon itong aton pag-istoryahan hit presyo itong diesel, may tungod hit panibago nga samok nga gawas itong Iran kay it Houthi nga mga rebuildi ha Yemen, no? Ginaaway nira itong Saudi Arabia. Ita Saudi gina bombahan na ha Riyadh ba itong airport ha na mga taga Houthi na bumulos liwat na puwersa han Saudi Arabia binanatan liwatan na parting ginko control han mga rebuilding ang mga Houthi sa Yemen. So samok na iton. Ini adamang gihapon ini hamay party di dahit mga inaagian nga kadagatan ni taton mga kabarkuhan nga na inin samok in bagay ni hin lawas naton nga mahimsog ba kapag ka nasasakit, no, nagagadang problema. Na agdan abnormal na ma-take ang medisina, kumbaga maduruhan, i-admit ka pa, no? Nga na kung ikaw in puro pareho ini, may problema issue ito nasod, no? Nagpupurula itong tinatawag na stock market, merkado nga namamaligya in shares of stocks, no? Bangi karuyag mo magpalit dito para maging investor ka. So, para pareho ni hakalibutan, ito na aton pamrisyo, ito na aton krudo in diri ni kontrolado itong Pilipinas. No? Ita aton lahi ni makapanhatag kita yung baga mga remedy nga di kita maduruhan, pero in terms itong dalagan itong pamrisyo, ini-indictated, dinidiktahan na minamandaran ito world market nga tinatawag, no? Again, world market. So kung may mga saramok ka ibang mga kanasuran, especially nga ito natin pamalita pag import in mga lana na kaburubarato it mga negosyante in fuel tikang Middle East, no? May tungod sa ramok nila na apiktuhan itong mga pampresyuhan. Kalit amoy ni, kapag abot yan niya aton, nagmamahal liwat itong mga presyo itong lana, gasolina, diesel, no? May tungod itong ipikto hita samok ha world market. No? Amoy ito aton gina-anticipate, ginaampo natin. Isasabutan man ito niyo, mga today, tomorrow, kada Domingo, kung napiragod ito baga inin iga sa sapong, kung dagdag bawas ba ini, kung bawas na liwat itong diesel, nga na-average siya na itong pangapresyohan 90 kada litro ita aton diesel, no? Mamay ka ba ito? Nanhadto, nakapalit pa kita mga 32, mahal na nga ni ang 35, no? You can just imagine, mga 150 mo kapisos, full tank ka na. Kanaharayo-rayuan na, haros gintulo na kadubli, nga na sana bumalik pa ini nga ito, ano, ubos-ubos, no? Wari man ini ibang basulon, kundi rin sa ramok kakalibutan, no? Ini na away hiton Iran, nga niton US, maihan na guliton duro, mga kabugtuan. Diriton kaya nala, no? Ini na disgusto hit US nga niton Iran, bisa niyo i-google sa i-search niyo dida, maihan na iton duro. Dirila iton kay mga hinimuhimo nga na duro diferensya in, you know, mga diri nagkaka-arasyahin kung ano nga transaksyon, kundi itakon pagkita ito by nature, hairagod, pamustura, diri gud hira nagkakapareho, incompatible gud. Iton Iran nga niton US. Damon enduro, had to pa, you know, may gindesisyonan na iton International Court of Justice, it ICJ, hin binumbahan ng US nga mga barko nga nagkakargahin mga krudo gihapon ng Iran. Kay dati na mga barko liwat ng US nga pinipikadida, di rin rin sasabutan ko nino, pero by intelligence, Iran nakukuha, nga Iran ang nagpuntiri hayar. Tira agway ni, di rila kay ha kinetic nga tinatawag. You say kinetic, actual good nga physical nga binubumbahan. Itira agway ni, nahingad to na itong mga hackers. Itira mga cyber expert, no? Nga na ginahack nira itong program hit Iran, no? Ang US ang tinatahapan. May dadida istorya pananglitan ng Stuxnet, no? Ginguba nira ang program na Iran. Pagkatapos ang kariprogram, di nagunay pagbuto, no? Ang they believe nga tinataguan ni gihapon ng mga tinatawag ni nga mga nuclear weapons, no? Waray pa ni aabot ang aktual nga baga ginpadadaan hin bukis eroplano panggirahan US nga baga hintamsi ang postura nga grabe itong technology itong US kung sumulod kayo usang teritory hin usang nasod nagiging invisible o di rin nakikitan itong ira mga inin eroplano panggira may di man invisible di rin nadidetect hit mga radar, no? Pagsulod ni mo waray hisabutihan ni mga di rin naka-react nga di rin naka-baton ito ni mo mga kasundaluhan pan kalarakan, pan himpapawid kay waray man ma-detect ngayon na may dara na pagudad itong missile nga hinulog dito han gitutuuhan giniini mo nga mga nuclear weapons han Iran, no? Tub-tub nga umabot ini yan na nga agway itong US kalmado na hira may tungod kahit pira pagkapagtuo apag kaya na waray na nagpapadayon nga ginahihimo nga nuclear weapon itong Iran mamay adaman di rin na sugan ito kadelikado kontra Israel nga na sugan man itong US nalipay-lipayan ato ang Israel hi Benjamin Netanyahu ini nga pagbombahi hana nuclear weapons hana US nga di dahangin totoohan nga site kundi ang ginihin ni mo ilaruman tuna nga laboratory and nuclear weapon han Iran ay usala ka bomba ay pukrag dayon guba na naman, no? It takes years amin ni mga panakot ini mga plutonium nga mga exclusive nga mga tinatawag raw materials para hin paghimo hin nuclear weapon in usang nasod nga para la ka maka, para kala makahimo hin nuclear weapon. Ano an pa purpose sa para nuclear weapon? You will become the most powerful country, no? Associated ito hin power, no? Nga na tinatawag ni Nira nga revision agenda, no? Ano it revision? With superpower unite America man. Ita nangungundahan in US. So gusto mo ito i-revise nga diri na it America it mangunguna hangatanan, no? Di hikamuna either Iran, Russia or China kon amo, no? Anon bubuhaton mo? Mamiling kahin pinakamakusog nga power, no? Ana pwede ka na niyan ha huruhulgaon once makaproduce ka na ini. Pwede mo na ini turutarhugo nit Amerika nga mutaim, no? Ubuson ko ini bisan Israel diri mga Amerikano tim target, no? Ubuson ko ini nga mga Hudiyo, mga Israeli, ning kay kaalyado it Israel iton Amerika may obligasyon ha treaty man ha ira agreement iton usang nasod to defend nga dipinsahan mo iton usang nasod, no? Kaya mao obligar it US tungod para la diri mabumbahan hin nuclear weapon it Israel pananglitan hit Iran, ha, magiging sunod-sunuran ka kay bagay ito hin may daging hostage o maging kidnap, no? Nga inin importante hinduro para himo di mo karuyang nga hipatayan kaya kung inaaro ang kan ransom, no? Kung ano't ipinapabuhat haim, imo na labubuhaton, malibri la itong naka-hostage o naka-kidnap. So na may dana nuclear weapon ito na Iran, makaradlok inindurong armas. So, usah itong mga makita ka man, it commitment it America, nga salbaron it humanity, nga na itong tama nga pamagi, justice, kalibutan, diri mapuo it lahi in tao. Kaya magiging sunod-sunuran na hira ito na Iran kung na tatarhugon na hinong mga nuclear weapon. Kay ini nuclear weapon, usala ni kauntog ubos nga tanan. Bahin yan ito na sigurado itong Israel kay guti-guti la itong nasod, bagala itong tuldok din itong mapa, ubos ito dayon, no? Diri na ubos si kang pan gusto na nira patayon hi tikang pamangalahi ito ni Jesus Christ, tub-tub yan na diri ito na pupuo, no? Kaya nga tinatawag ito kay guti lahira ko, no? Few people chosen by God, no? Amot nin biblical nga istorya ito na mga Jews, mga Hudiyo, no? May tungod ito diri karuyag ito na Amerika nga umabot pangadto nga hira ito na maghihinangyo, hira makikimaluoy, magluluhod-luhod hit Iran, no? Kung maka bugos na hin nuclear weapon, no? At hadto baliktad na, no? Diri na US it superpower, bangin na Iran it superpower, kaya revisionist, no? Revision of status quo ite tinatawag, no? Babaguhon mo ita ka-presenting nga kamutangan. You revise the status quo, no? I think it mga analyst, no? That's what they are analyzing. Ito naton West Philippine Sea or South China Sea, no? Nga gusto i-control hit China. Di relate West Philippine Sea kundi itong bugos nga Pasifiko, no? And mga karagatan nga anhi ha East Asia, no? Kaya pati Japan na alakbatan ini nga na trigger ini it China nga ito na Japan manhimo gihapon nag you know ada ha konstitusyon hita Japan since na perdi hira World War II. Maaram kamo ito nga tanan ya, history ha aton nasod nga ginsakop itan Japan, no? Kaperdi nira hangira, no? Pinapirmahiran deed of surrender na ginapahimogodhin commitment han Amerika or han Allied Forces nga imo ibutang iyo constitution that you will renounce war, no? Di rin iyo hihimoon niya policy inin pakigyera. Pero sa bagay, han, after han World War I untrend mga kabugtuan in nagtikad tunahin pag iwas in gira, pagka kita nira do regular ini nga distruso waray man pulos ita pagiginira an mga palisiya kaumanan World War 1 nagtitikad tunahin paglikay hin pagkipagyera no kaya ang Japan pinapa pinayukbo pinaluhod gud inin Amerika nga isurat gud ha adiri ka mo maghimong policy para pagkigyera pero may tunay gibubuhat itong China yan ang mga panahon napipiritan na naman pagbulikwat ito nira mga makarit ni Japan no makarit karitan research ma advance ini hira madali ra makahimo in mga inin technology nga pati panggira ini niyan no malay niyo kung hain na ito dapit niya na nakakabugos gihapin mga armas panggira nga diri kinopya diri kay tinundugla ha ibang kanasuran no talking of that no nakatalaan daw umabot sa Pilipinas hi US President Donald Trump no ha? Nga na iya pagbalik ang Pilipinas o pagkanya Pilipinas doro ini nga pa si Garbo ita inin Pilipinas siring abuton ini hinduro nga higayon regular ini at mga bright presenting administration ni President Bongbong Marcos nagkakatitiro kini na para hito na inin ira mga agenda mga numero uno. Sigurado ako, Department of National Defense under ni Defense Secretary Gilbert Chudoro in mangungundahan ini para itong agenda itong West Philippine Sea. Kaya lang, inigihapon may nagihapon ini mga pinolitika ng mga involved, no? Bisan kung international ini nga mga istoryang politics, no? Gusto makipag maupait relasyon it Pilipinas ng Amerika, may dagita na exister ng Mutual Defense Treaty nga kung pananglitan na rapiduhon bombahan ito na Pilipinas aggressively hitihin uman nga nasod direla kay China obligado ita Amerika pag depensa pag ugo pag

Nubutan kung ano tat pagpadala ganit at gobyerno ha adalah hirakon kinahanglan na hiranga mabulig ha aton pagtalwas ito na aton teritoryo betit exclusive economic zone naton waray problema nung kahin kung waray ini bangin maiha na kita gintaludong it China ha? Pero maaram itira kay nga may na-exister nga mutual defense treaty kaya ginagamitan lahin mga ibang mga pamaagi no ita West Philippine Sea pero haakon no masakit hinduro haakon pagka Pilipino ini na binubuhat ito na China di dan pag tamas-tamas ito na ito na West Philippine Sea di rigura ko ito na maganaayon kaya hinuman nga nasuporta para ito binubuhat ito China di rigura ka Asia ito na diri kita na yung mga ngaron suporta, no? Ay, diri kita na talapas ito ni takon na talapas ito takon baruganan, no? Diri, di kita magkakapareho ito nida, no? Amo ito ta, no? Di ko maintindihan, no? Kung kay anong maugop pahirat China, despite nga may dagita sinumpaan ginuhurar na tataton kamot adlaw-adlaw haros no na nang eskwela pa kita ha nga ito na aton na dapat ma-enjoy nga exclusive economic zone hindi na aton ma-enjoy hindoro no umarayok itay ni dayon istorya on international law ikang lahi ni na international events international news. May tungod dito na rapak-dapak kita paghataas itong presyo itong mga produkto itong krudo, no? Bisan nga nito ng Amerika, baga kita mo pamulitika ni Donald Trump, no? Nag-import pa hindi diesel tikang Rusya, no? Kaya nagpapakita ko din nga may ida mga kamatuoran isyo nga ini Vladimir Putin nga ni Donald Trump magsangka ini no waray matatabo nga pag agway labi na pa nga armas in between US and Russia kon it mga leader hita Russia hi Vladimir Putin nga ni Donald Trump hi US ina mo lagi hap no ana pag import han Amerika ah hindi diesel nga maiha na bagagi papasigarbo ng Amerika nga bastante tam supply no ha rico kami hindi diesel then olabasa din usan iya strategy ha nagmamahal ng mga krudo ha US in pakipagkontrata in imported nga mga krudo tikang Russia no ha para magsubside umubos ita mga presyo pareho aton ba ita mga produkto iton krudo ha US no ha kaya usahay nagtatahap ako kaya bangin ini inin usahan rason kung kaya no hi Venezuelan president in pinurot nira no iragin darangan to US kay drug case daw no ira to papo probaran no mga suga dini talagsalay duro ito no nga ita usang nasod ha ira teritoryo no ambot kun ano ti rabala audit criminal law nira ay itak paghibaro iton criminal law it limit iton may as a general rule may limit iton nga pwede mo la ipatuman ipadulot ani mo criminal law ha imo teritoryo iton imo nasod no. So kung ginaresto mo hi naduro dito ha teritoryo han Venezuela, Latin America, tikang di ha American territory. Sa bagay may da mga balao dito na Amerika nga para haira. Pwede pa maumabot nga to ibang kanasuran, especially mga human rights connected ng mga balao dito na in US. Kaya nga ito na si, ini Amy Marcos nakasuhan ini na dito ha US despite nga natabo an you know mga abuses nga ginaaligar din niya Pilipinas during martial law no ha nakasuhan dito pero ambot ano waray natamo ni ambot
diin puro tanto nga

0: igin borong la, no? An pag-enforce din niya Pilipinas, kaya nagkauli naman hira, waray na bati, iniha aton nasun, no? An balik ka Venezuela, itong Venezuela in usayt mga riko-rikuhan nga nasun, hin supply, hin krudo, no? Kaya usayt nga interest dida, no? In ang problema ng Amerika dida, ang Venezuela, di rin naayunan Amerika. Kontranira ito. Ang gusto ang Venezuela lugod, makipag-transact ka Russia, makipag-transact ka China, pag-export in crudo. Di rin pro-Amerika. Kaya problema ito nira, no? Bangin ini nga supply ito ni crudo, igkariko ngan lupigon it Amerika ng mga kontra ng mga, that is another revision, no, hit status quo, no, sa so, madiri iton it in US hininga pitad kaya amo ito sa ito nida kaya yan ha, kamatuoran man nga nangagmahal it mga produkton lan ha Amerika kaya napiritan hi Donald Trump hindi kan Putin, no. Itong na state itong Alaska giniinagaw ito dati ang Russia nganan Amerika until ginbutong ada, no, ginkuha god han Amerika an state han Alaska, no, binayaran ngan binayaran na Russia ito na ada ito dida rico ito hing krudo pero parang diri pa sapat, no. And nagdududa ako sa hay kung baga pinapahilarong ko kung kinahanglan pa ba talaga hit US makipag transact na mag-import kan Vladimir Putin, no? Paray ba ini huruhalarom nga agenda at Amerika nida baga kinukuha bala niya at kalipayan nga na friendly relation, no? Iyan na mga bagay mga nagninegosyo nga may da mga power. Hindi kailan pwede nga maganhumangyo ka lang nga morpiyo nga, tagi daw, na pwede mo ba ako, you know? Di rin ka mapwede suga dito anay, no? Masing kang, ano't pinaka-numero uno nga interes ni? It interes ni Ira ini, damot supply ti Ira diesel, so nangin hanglan ini, kaya gin sanction pa man lang ani Antohan. Kin sanction palahan US, then ulabasa din, ikaw importer ka na, hita Ira produkto, ha? Pamati kong giniinuwat mo kami. Bangin na mo init pinakamalaksi nga to para kumbinsi ron ni Vladimir Putin na ihunong talaga din nga agway di deha Ukraine, no? And at the same time, may influence at US nga daha gobyerno ito na Russia. Ay, siyempre, kung nagkaka inin transact na kamong negosyo, baga nagkaka-upay ito ni iyong relasyon, no? Eh, it America nga niya na it na pasiugda, ada di dahi inin Elon Musk, no? Nga sige itong research, pagpalupadhin mga rocket sa kalarakan, no? Pagkanto bulan, it vision in, makalilisang itong vision. Binasa ko nga libro lately, no? Gusto ni Elon Musk in yano na la nga magkakalupad it mga human beings, mga tao, ngadto a planeta Mars, no? Nga never happened before, no? Other than that, he Elon Musk it nagpa-duduso inin iya Tesla product ng mga sarakyan nga kinuha itong power ti kanga solar energy. Waray na itong aso. Di ka na gamit yung krudo, no? Di ka na gamit yung diesel, di ka na gamit yung, no? So, kung reduction in carbon dioxide, ozone, nga ginuguba mo itong in layer, nga nagugupot it dangga at alisngaw, ha, planeta Earth, di rin nakakagawas dayon. Kaya nagkakadang tinatawag nga kamapaso o global warming, no? It America in nahauna na hiton, no? Sooner, no? It America in makakadiskubre, no? Elon Musk na itong pinakariko nga tao kalibutan niya na mga panahon, no? It iya pagriko kalibutan may pulos para sa mga tao, no? Diri pa rin ninyo, Louis Vuitton, yung mga bag, no? Ita founder hiton nga Louis Vuitton, amot binakariko. At ano na amot hiton, ha, kalibutan, ha, mga tao? Garbo, no? Marahalon nga bag, marahalon nga wallet. Alasais 47, mga pahinomdom!
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Xanthone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alasay 40, alasay 50, 51 na. Balik naton na programa. Usad mga mainit nga ginaistoryahan niya na ita pagbalhin ni Congressman Sandro Marcos. Tikang partido federal nga political party ngadto ha lakas CMD nga kinaptan nga na minayoyo nga na pinangungundahan ito ni former Speaker of the House nga na Congressman naton niyo ha First District Leyte Congressman Martin Romaldez para daw ano ini kagabi buhin ang mga pakiana presenta Congressman Speaker Bojide. Bangin amo kuno ta isaliwan nga vice presidente sakalin nga haw ma-remove ha conviction no naguuna-una nat mga taga media mga reporter no amot ililiwan so it majority nga partido lakas ha house in kana kinahanglan kontrolado lagi hapon kaya ta mabaribad ka ba kung ito na presidente iti anak mabalabag ka pa itong you know anak it presidente so may mga suga dito ng mga analysis especially mga politiko news online no nga hindi ko na pangandaman may story aliwat nga kinkiki namang ni former president Gloria Macapagal Arroyo ada pa man inihalakas yan ang mga panahon. Angin ko no mahakot, no? It, mga congressman halakas, ni former president o yan na congresswoman, Gloria Macapagal Arroyo, supporter man ini ni madam. pag-awari hanana yun, ito baga pag hinihimo ang haiyang speaker. No? Kaya, waray ito baga matutuman, no? Kaya, waray na ito yan na. Kung baga may dito baga natatabong akamang-kamang, o baga kurukumbinser, pagbutang mo didakan Congressman Sandro Marcos, parong hatun, no? Amo ito taada din na. No? At iningatanan na baga amo init baga gin you know gin enjoy it mga Pilipino kapi-kapi baga inin turutarangka hita urustoryat politika na nawa pa ila kung baga nagkakaragtatawa pero na na ino baga nagkakabiribit na mga politika nga mga urustoryan ni mga siyadot mga Pilipino ka opinionated. Ay, di da ha, Eastern Samar, di ko usahay baga nakapugong, may tungod itong usahay niya baga pagdapig itira politiko. Nanihingad to yun na... di da, mga nakikita ko, observer ko ba, Derek baga nag... bis Derek baga sumaw sa itong istorya, mamati ka labas na mga... maski general ko pa, no? Sa mga tikat mga taga-Eastern Samar, mga pukaw ko, they are awake. Nga na, diri mo pwede pag inuwa ton. In terms sa politika, maaram itong mga taga-Eastern Samar, hitranog dalagan itong politika, especially ha local nera. No? At masyado hiraka vibrant nga na reactive, participative, hita dalaga nito ang pamulitika. Ilanay na ni nga tweet korte nga dapat diri ka na magalang. Nawawara na ito ang cold neutrality and impartial judge. Yan, waray pag-rekab. Waray mang kaso na akong dito. No? Maganda. Danay, may babatian lang nato ng mga sugar. istorya ba? No? And condolences pala nga dito na pamilya ni Congressman Raul Daza, no? I Congressman Raul Daza nga tuminungdunggod nga taga-liberal, no? Ha Eastern Visayas, politika maihagud di diha Northern Samar, no? Sing pamanira pag diri pa kuno nalibot ti Congressman Daza, na diri pa adto automated an counting and election, di pa nga ni kuno nalibot perdi. Paglibot ko nun ni Congressman Daza, nag-iba naman ko nun ang trend. Siguro baga na daranda, dagbrag, bawasan. Eh diri pa ba na makina to baga nag-iihap, no? Pabati-bati at to mga sugar dito naman. So maihay duro nga panahon. Nga congressman, perdi yan na, balik na naman. Pero liberal party good nga. Tuminungno, amo pa yun nag-train ka na Congressman Rinaldo Oy, Mayor Rinaldo Oy, yan Kalbayog City, maiha nga panahon, no? Tutdo haiya, no? Damo gid nga salamat ita mga nagkasangkayan nato, nagahatag-ato nin kasayuran. Di makita din nakanikita takloban, 1991, no? Naton mga nasagap nga impormasyon, pirit naton nga nakanto kita politika kay presko pa kita tikang ha kolehiyo. No? Diri kita masyado nga nakatuto ka politika all the time, no? Pero dinhi makabatikan na itong Raul Daza, no? So na related nga mga prosecutor nga naglabay, prosecutor ini hadton panahon ni Presidente Joseph Estrada, no? Ano mga panel ng prosecutors? Panel ng prosecutors yan na? Hininga impeachment ng mga congressmen, di ba? So, Raul Daza, usahin yung mga kaupo ni Joker Arroyo. Hadto nga mga panahon, no? Kontra man ni Rahi Irap kay mga taga-liberal lagi ni. Irap di man ito liberal, partido ng masa man ito, no? Namatay Raul Daza, edad 91 anyos. 1935 to 2026. No? Ay, mamay kala ito, no? Mga pambabautian mo yan at mga taga-Northern Samar. kung kuno ko maiha nga panahon, banging kuno amon hinungdan nga tumtubyan na Northern Samar, pobre lagi hap.
7: Paninugan!
0: Parek mag-sharing ito, no? Nag-sharing condolence. Kaya mga issue ni that Northern Samar, mga kasangkayan dami, mga... Diri lang kita didi bubuhi mga hagtaas ng mga tapati nga da ubos. May mga barkada natin da Tikang High University of the Philippines nga ada dida, no? So kita gud natin at mga at pagkukuriot titira mga binabati nga nasusubo gud dira, masakit ha ira. Ha? Nga maiha gud nya puro kapobrehan ira nato bang kay nagdamon in PA, no? Ha, Northern Samar as a sort of social protest, no? Naintindihan nato nito, no? You know? Di rin nagko-komentaryohin na komentaryo, komentarista nga just now. Naintindihan nato nini mga social issues, no? Mga daradara nga reklamo. Kita mga katawhan, no? Nga ini na ada dida, no? Ita aton mga mulupyo de but hapanaw ni Presidente Bongbong Marcos although nagabangin nagtikangin ng unang administrasyon nagkadidan inaugurasyon in bagong nga kalsada, no? Eh may da pamati ko tikang di may Eastern Samar nga side nga may da na area di da waray ko pa kaagi baga may da ato ako nabasahan nga nagkukonektar nati pagkanto Northern Samar na may da donasyon hin American institution nga para paupayo ng kalsada din na panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, no? Binutangan din ang kalsada. Yun o inin kalsada in associated in Enduro hita maupay ng karataan nga kinabuhi itong tao. Makuri nga nitong kalsada na duroy ita kamakuri hit kinabuhi, no? Naupay nga nit kalsada bagahin na nagkakaabot it mga kaupayan na itong lugar, no? So maupay nala nga may bago nga kalsada para na maiba na itong mga daradara ng mga reklamo itong mga tao dito nga nangangato na itong gobyerno. May tungod ito na ira kinabuhi. Pati ng mga istoryahin, mga paragdarahin, sabon, mga supply nga ito, nga mga produkto, no? Pag-abot ko noon aras stress, paspas na ko ng pag-igarawas din ang pag-igarawas na nira San Jose de Buwan. Banging ka maabtan din hita. Naamo ito ng mga inin na istorya. Well, padayon ito na presentation itong ebidensya kontra ka na Congressman Martin Romualdez hita iya petition for bail nga mga para makapiansa. Ay, istorya kakulop. Nagpakilala ng mga nagpakilala ng mga korehan tagatok. Luhyan malita. Gina bibirik-birik han mga justices dito diri man malita, no? Kung ang katiton nga inin mega box nga pa plastic, no? Na tito man nga plastic adto an, you know? Na duda ko kung baka matuod ba ito justices ito, no? Ano pa kanina yung gidulungan? Hey, Senator Senator Soto Trillanes, you know? Ana ini congressman, no? Congresswoman Kimbo, no? Hi Congresswoman Kimbo, sawa ini ni Congressman Kimbo, an articulate nga congressman nga gwapo, no? Tagalbayo nga ni truth sini ni Congressman Kimbo, no? Talaga Samar mga damot bright ha iyo, no? Ini ay Congresswoman Kimbo, usa ko na yung dinudulungan. Para ta background ni Congresswoman Kimbo, amo ini nagiyakan na mga balita ngalong 11 días lagin obos ang confidential fund. Amo ini no sa. Di dito baga nagtikang ini confidential fund, no. Pagkatapos arpa ko na ini. Ita major Congresswoman Kimbo in economics. As far as I recall, summa cum laude, UP Diliman. Economics, ha? No? Dito kan si Sir Virata Building ng gintindog in honor of si Sir Virata. kamamatay palagi ha. Banggiitan nga Prime Minister ni Ferdinand Marcos Sr., no? Ha? Abot nga ni ko na lubong na di, lubong na gadada, no? He Congresswoman no na yung first name, no? Kimbo in naging chairman anay Philippine Competition Commission. Ano ba Philippine Competition Commission? Makuri ni pamilingin mga illegal merger, mga kumpanya nga kunyari nagme-merge pero nagsasabwatan kay para waray na nira kompetensya, kay para ma-monopolize ita mga presyo nga nakakaraot iton mga publiko ng mga Pilipino kay iton monopoly hin produkto or services nakakaparaot gud iton hita you know presyo nga na nagraraot it kinabuhit mga Pilipino. So nanginahang lang kahin institusyon, opisina ngayon pagtitindugon nga waray makakalusot nga paghimo-himo kung taloyin mga piki nga mga presyo, nagmamahal kung taloy waray naman diri harumama ito na diri harumama ini nga opisina, no? So dapat good economics major ito na imo ibubutang dira ay dalagan ituhin ko an, no? Mga ini mga istorya ito dira mga inflation, no? Mga madali pag hataas iton presyo. So diri ka pwede pag inuwaton hini nga mga dambuhalang mga rico nga mga kompanya, no? Pag susumat-sumatan kala, diri ka makakadeterminar ito nira kalukuhan kung na diri ka maaram ira trabaho. So nakada ito na summa cum laude economist lawyer pang Canada, no? Inin Congresswoman Kimbo usa daw mga dinudulungan malita no? Amo na lang tuwaray kakukuha in reaction, no? Atuod ka ba usahay pero ang mga inin ito nga istorya nga sering nga nakakabatihiya, no? Nakakabatihiya nga nag-aaway pa no kunuhi Congresswoman Martin Romales ngan asawa ni Saldico, no? Kay kini question kung kaya no nga baga kulang man ko, no? At it mga instinct hit mga judges, mga justices, baka abat ito dahil buwa ini. Kaya nung it asawa ni Saldico itong bubusaan mo, diri si Saldico mismo, sa labutan. Baka wari pak makabati kan Martin Romaldis nga nagbubusa ini, nag-iisog, no? Ay, naku, no? Bahala na ito mga justices ito, no? Pwede at baga kuang good nga para maikuniktar lanira. Kaya kung diri mo susugaran itong istorya, di mo man maikonikta rin Martin Romales na ito na mga angaran natin mga iging kaupo dyan ang aga, no? Anay, kadali lang ha, kay mga pinaura ko ini mga labs ko in Enduro, no? Natin mga iging kaupo dyan ang aga in salamat ito yung pagkita, Rachel Giban, na kaing ka ba, idain? Hampanahon han na huhuraw. John Max Menyusa, no? Good morning, Attorney Nick, Lula Litay, Victorina Fernandez at Vincula, Mana Esther Di Paz, Aboyabor, ani Matio Libria Bantula, good morning, no? More power to your program, thank you so much, no? Boy Bits, Manuboy, maupahingaga, no? Hilda Cano, Madam, Ma'am, amon na former Principal Arams, maupahingaga, no? Manu Felix, ni Boy Maurilio, Pod Hisano Nario, Ronel Angay-Angay, Emmanuel Yeren Jade Birino. Ni ba pa nga, diri ko na maabot pero namamati ato na ato mga taga Tumiko. Maupay nga aga, mga security guards. Good morning ayo. Inihi Nick Ismali, Attorney Nick Ismali. Good morning, happy weekend. Anhi ako, sunod nga simana, the whole week. And permi may programa nato na. Maupay nga tak na hayo nga tanan.

0: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
1: Oh no!
0: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakad ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawo nga birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon. Goodbye.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: The time now on FMR. It's 7:46.
5: Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa malusog na tayo,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
6: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time. Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
8: Mula sa facial services to look younger,
9: pagpaputi ng skin,
8: kilikili,
9: and singit-singit,
8: diode and their whitening lasers,
9: at ang inyong Slimming Goals
8: with our 12D HIFU and RF treatments.
9: The newest Exilis treatment.
7: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
9: pwede ka ding magpa-lashes,
7: nails,
9: and hair services
7: para sa mas fresh at confident na ikaw.
9: Kaya, kung beauty, confidence, at self-care ang hanap mo,
7: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
9: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
7: Deserve mo yan.
9: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
10: is located at Pisa Mora Street, Tacloban City.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

Check your FMR time. It's 57 minutes down 7 in the morning. Magandang umaga, Metro Tacloban, Eastern Visayas, at buong Philippines. Kayo po'y nakatutok sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. Kami po ang 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa sound trip, ang lupet. It's TGIF, thank God it's Friday, October 16, 2026. Isang araw makalipas ang ating payday. Kumusta naman mga ka-vibes? Humingi ka ba ng himala kahapon mga ka-vibes? Para naman kahit kasasahod mo lang, hindi naman agad-agad mawala yan sa mga kamay mo? Diba? Pero isang iglap lang din, naglaho na lang na parang bula. Ay, anyway, good morning! Magandang gising sa lahat ng mga ka-vibes po natin dyan, nakagigising pa lamang. Sa lahat ng mga nakikipagsapalaran ngayon, papunta sa kanilang mga trabaho dahil 2 minutes na lang, malilate ka na. Opo, yes po. And syempre, sa lahat po ng mga ka-vibes natin dyan na prepping pa rin pang breakfast, di ba? Yung mga 8 a.m. nagbe-breakfast. Alam nyo, kanina pa ako nagka-crave ng mainit na pandesal na may palamang itlog. Normal ba yun? Oh, syempre normal lang. Tapos paparisan mo ng mainit na tsokolate. Ang sarap. Anyways, mga ka-vibes, kayo po'y aking muna welcome dito sa pinakabongga programa sa balat ng radyo. That's bongga ka-vibes. Yung TGIF edition po ng ating programa. Samahan niyo po ang inyong DJ Jaja Melon all the way till 9:30 a.m. ang ating tambayan ngayong araw ng Friday. Sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang special day today, mamaya kayo sa akin, ha? Di kayo makakaligtas. Bueno, tayo din po ay live na napapanood sa ating Facebook page at 100.7 FMR Tacloban. If you happen to be watching, please don't forget to like and share and follow the page. Ganun. O siya, ako'y magbabalik maya-maya lamang, kaya tutok lang mga ka-vibes, walang bitawan. Dito lang sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. 100.7 FMR Tacloban ang inyong ka-vibes sa sound trip, ang lupet. For now, I'm giving you December Avenue and Morissette with the song Ahon, 8 on the Dot. Good morning.